0: people went there. Oh. Pero subong niya, nag-drill na sila, nag-alantaw na sila, nag-research sila. Oh. On that specific place in Turkey, sa Mount Ararat, on that specific... kulantawon mo, dopor, magin man arka eh. Oh. But is it really the Noah's Ark? We don't know. Dito gid bala ayhan ang Noah's Ark? We don't know. Basta they are doing research on it. Oh. So, amo na no damo, subong... gina-research. Ma'am Elizabeth Osorio, maayong aga. Ma'am Leia Abanto, good morning. Good morning. Kay Tita Mary Alarcon, maayong aga. Nga, kaupod na si Tito Bibs. Together again. Awanang sudan, no? Dari sa kabilang bahay, sudan na mo, laswa kag tortang talso. Muna. So, arin na kita, Ma'am Miriam, sa unang bahayin sa itong tingog publiko. Again, ha, let's talk about this issue, Ma'am Miriam, sa impeachment. So, gin-withdraw, Ma'am Miriam, ang ilang articles of impeachment. So, anong bot silingon sini? Ha? Anong bot silingon sini? Storyan na itong kagapon, ang rason sang prosecution nga gin-withdraw nila, no? So, bot silingon blayhan kay gin-withdraw nila, inosinte na si Sarah sa ini nga mga kaso nga ginsampagin file nila. Well, not automatically, ha? But it has significant legal consequences for the impeachment trial, mga biyanan. Ha? But silingon that the Senate, the senator judges, hindi na sila magbutar to convict or acquit Sara Duterte on those three withdrawn articles. Wala na to ya. Ha? Kag ang impeachment case, ma-focus na lang on Article 2. Ha? Galing kaya mo naman ay. Ha? Ang defense, hindi na sila makapresentar sa ilang ebidensya eh. Hindi na sila makapresentar sa ilang mga testigo. Ha? So, this was the concern raised by the defense nga madula na ilang oportunidad. Kumbaga, matuginambal ko ang ginagamit kong analysis kagapon. Ginsumbag ka na balahaw. Oh. Arya, tapungulay ta. Pero ining tapungulay na ito ang baslanay. O, ikaw una, dason, sumbagon mo ko kaisa, dason, pagkatapos mo sumbag sa akon, sumbag naman ko sa imo. Galing kayo, pag sumbag sa prosecution, no? Sinasabi pero yung sumbagon, taka, pag sumbag, bang! Siling ang prosecution, ay, hindi na ko. So, nasumbagan ng defense, no? Nasumbagan si BP Sara, no? Dason, naguntat sila, wala sa kabalos. Wala sila kabalos. Now, how about sa mga Pilipino? Ano ni sa aton? Ha? Ha? For ordinary Filipinos. Ha? Now, for ordinary Filipinos, mga kabayanan, although may ginasuportaan ka mo, Sara, or not, ha? The biggest issue is not simply whether Vice President Sara Duterte is guilty or innocent. Hindi yung pinakatakot ng issue eh. Ha? The biggest issue, mga men, is whether the government is using public money, time, constitutional procedures effectively agud nga ma-establish ang accountability. Ha? So, sang ginapanumdum ko ni Vlad, ano naman ko, ano mahambal mo sa sininga mga bagay? Ano mga... Sa akot niyang assessment, mga men, ang pag-withdraw sa sining tatlo kong mga articles, after the impeachment process had already begun for more than 30 days. 30 days, hindi 30 days nga sunod-sunod. Ang impeachment, yeah, may certain days na ni sila nga ginatalakay. Eh. So, more than 30 days na sila nagatalakay, nag-istoryaan sa sininga impeachment. Ibla? Yeah. And it already begun for more than 30 days. Man. So, may gasto na. Yeah? And it raises legitimate questions about number one, efficiency, ikaduha, accountability, katatlo, fairness. Diba? Oh. Now, anong labot sinisang para sa ito, mga ordinaryo ng mga Pilipino? What does this mean for ordinary Filipinos, mga kabayanan? Number one, public money may have been spent. Sa ginobra nila ng mga bagay nga mabutang na to nung wala na pulos. Kasi withdraw na nila eh. Ha? They spent almost a billion pesos, mga kabiyanan. Nagsisining ang mga bagay for 30 days ha. For more than 30 days ha. Almost a billion pesos ang ilang aking gasto. Imagine na, bala ko nung nagkadako ang billion. O, sino na nakaoyat sa inyo million? Ha? O, sino na nakaoyat sa inyo million? O, pero almost a billion na ng gasto nila, mga biyanan. Hearings, staff work, ha? Preparation sa mga evidence, legal research, security, administrative support, tanan ini nagakinahanglan sang resources, mga biyanan. Ha? And if the government spent money pagpreparar sa pag-prosecute sang apat ka articles, mga kabiyanan, ha? But ultimately, gin-withdraw ang tatlo, isa lang bilin. So kita nga mga taxpayers, musininta, gabayad ka taxpayers to raw, ano kasang tax. Kung magbakal kaya pagkaon niya, may value-added tax na. Magpatuguhong kaya sa imo yung silakyan niya, may VAT ka na, ha? Malivat ka pa. Ga siyempre ga tanantaya ga file ka man sa BIR kun wala ya ga bahayad to ya tax ya tanan na ya ng mga tao sa Pilipinas ya may tax gina ya value added tax sa kurente pa lang no? Wala labot sa imong tax ga tax ka pa sa mga system slots nimo pero gin kakas to kuno eh amot lang ko tuod na oh so di ba taxpayers kita ng mga taxpayers we can reasonably ask kung insaktuan nila na hanay lang ginahimo, no? Kung ang preparation ni proportionate or whether, no? Dapat balaayahan ining decision dapat timprano pa nila naginhimo. Okay? Kung in-withdraw lang gid man gali nila, dapat timprano pa nila gin-withdraw, gin-withdraw na nila dayo. Wala kan hugon sang load kung ang ginalantaw ko sang impeachment. No? Tapos yun, i-withdraw lang. Dako, di na gasto ko sa load. Wala kami daan. Wala ko daan nagpatakod pa sang internet connection sa balay. Eh, kay siling ko magtahoy-tahoy lang. Oh. Kasi ko gagasto, ginman ko gyapon load ko, magguha ko eh. Oh. Tapos yun, namuman lang gyapon, mahibo ko lang man gyapon ako nga mga ano, medyo tipid pa. Medyo tipid pa kung sa cellphone lang ko mag-load. No? Kadako na ko na gasto ng load ang sige lang daw sa impeachment sunod-sunod. Kaya ga pamangkot pirmi ang mga pamangkot pirmi ang ara sa mga listeners, ka mga viewers, ano na natabo sa impeachment. Kasi i-withdraw lang bang galitanan? So this is one of the concerns mga binan. Ang kwarta blayhan. Ha? Ang aton blayhan nga kwarta, taxpayers money, public money na nagasto balayhan sang mga mapinuslanon nga mga bagay o sa mga bagay nga wala pulos. Ikadua, hindi lang kay kwarta. Hindi lang kay kwarta mga binan, kundi ang aton tion man. Tion aton, tion nila, tion nating lahat. Ha? Most especially, no, the government time, the Senate's time, mga kabiyanan, ha? Mga senator, kag mga congressional personnel, mga minan, nga instead, tani, dapat bala, inangati o nagamit pa na tani isang pagtalakay sa mga importante ng mga lahi. Oh. Ah, dabo pa responsibilities eh, ang mga senador, mga congressman, damo na sila responsibilities eh. Legislation, budget deliberation, oh. Di ba? Oversight sa kung sino ilang lantawon. Okay? But instead, gingamit nila ining ation sa pagtalakay sang tatlo ka articles sa impeachment nga sa ulit i-withdraw lang manggalit. Okay? Oh, sino di sa inyo ba ang wala na nakapanglaba kay naglantaw na lang sa impeachment? Okay? Kung tani, nang laba na lang ka muno kay i-withdraw lang manggalit nila. Ha? So, this time devoted to impeachment mga benan, ha? Nga, hindi nagamit bala? Tani bala, may mahimo pa ta sini, no? O. Kung tani, dasig lang natapos, kay isa lamang gali ang isa lamang gali ilay porso. Kung tani, at the very first day, oh, sa ila pa lang a pre-trial, oh, or pag-file pa lang nila sa kaso, siyang pila to ka paragraph to nga, pila to ka page, siyang pila to ka band paper. Band paper pa lang adaan. Ako, nagasin nila sa band paper mo. No? Kundi, isa lang ka-article of impeachment, ang unexplained wealth lang. Oh, dapat amula na, no? Kaya amula man nila ay porsugli. Hmm. So, tiyon. Ha? And ikatatlo, the public may not get a clear resolution of all the allegations. No. Again, ha, apat ka mga akusasyon mga biyanan. No. Ginkaka silang tatlo. Ti, ha? Paano, especially those who are supporting, ha? Who are supporting this impeachment. No. Ti, paano, ha? Tatlo eh, mainit nga mga issue eh. Isang 612 million, ang bribery, ang death threat. No? Hindi na natin matagaan sing, ha? Hindi na natin mabatian ng sabat sini, kung guilty, gidbala ko, hindi siya kay, gin-withdraw na nila eh. Ha? So kumbaga, doon nabitin ta. Ha? Ano man, guilty siya or hindi siya sininga tatlo ng mga bagay. Ha? So the public perception, subong, nga nagaginuwa, that Sara is not guilty on these three articles of impeachment. Kay gin-withdraw nila eh. Ang ilang ang gagawa subong, the public perception, again ha, this is not the legal decision, but the public perception. Ang mga na nagagawa, nga gin-withdraw to nila, kay wala gin sila ya kaso. Gin-withdraw to nila ya, kay wala gin sila ebidensya. How about those people who are supporting the impeachment? Ha? How about those people who really wanted a guilty charge on these three articles, ha? Hindi na natin matagaan sabat kung guilty gid man siya sang gin aligar nila nga ginkawat niyang 612 million, no? Kung guilty gid man siya sang bribery, no? Sa DepEd, kung guilty gid man siya sa death threats or grave threats, no? Wala na kay withdraw na eh. So, I don't know. Ha? I don't know. Kag ikaapat mga biyanan, the accountability must be balanced with due process. Oh. Kay man, although nagambal ko mga biyanan, kapila natin gin-define ang impeachment as partly political, partly legal, ibla. But an impeachment trial is not merely a political spectacle, mga kabiyanan. O nga, daw ginimo. Eh, sa mga Pilipino, subong daw ginimo natin kalingawan yung impeachment. Instead niya malantaw ka sa mga drama-rama sa hapon, oh, malantaw ka na lang impeachment. Mas mulingaw ka pa. O, oh, kaysa ginalantaw mga drama-rama, nga sulit-sulit lang, kabit-kabit lang pirmi ang tima. Ha? This is not merely a political spectacle, mga binan. This is a constitutional process. Ha? Nga may dako ang konsekwensya for an elected official kag sa aton pungsod Pilipinas. And the elected official is the Vice President of the Philippines. Ha? Now, kung inarrow down nato ng kaso, ha? It can be legitimate if it makes the proceedings more efficient. Okay? Pero ang decision dapat i-explain clearly kag dapat hindi mag-undermine sang fairness sang proseso. Okay? So, manindamo. Ano sini mga biyan? No. Now, ang pinakatagong pamangkot, is this a waste of taxpayers' money? Soryan na nakaroon ha. So, ikaw na nga bahayin sa itong ating publiko. Hindi malakad milingin. Ibabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Congratulations! Ikaw ang lucky winner sa 100,000 pesos. I-click ang link para maklaim ang imo prize.
2: Ha? Ako? Nawala mo kayong dress kay Apple.
1: Basi Miracle! Ukon basi, scam!
3: hindi tanan nga congratulations dapat kina-celebrate. Subong, madamo ang text scams. May nagahambal nga nagdaog ka, may parcel ka, o kung may problema ang imo nga bank account. Pero tandaan, hindi magdali-dali. Hindi mag-click sa mga kaduda-duda nga mga links. Hindi man maghatag sang OTP, password, o kung personal nimo nga mga information. Paminsara anay. I-check anay, kag antes mag-click, siguraduhon anay. Kay base ang ginahuna-huna mga jackpot, scam gali. Maghalong sa text scams. Ang ini nga pahanumdom ginadala sa imo sang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
4: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati. Tinong publiko.
5: Oras na, Pilipinas!
0: Nagbalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.19, mga minam. Ngayong aga kay Mablusita Aligrado, siling niya kasubo sa nagkakalatabo. Stay positive lang kita. Keep our faith strong for the Lord. Kag pangamuyo again. Ma'am Jeneline Raycourt, good morning. Amuna siling nila, Pastor, hindi sila kaubos ang ila sinamo. Ubusay sinamo, ano eh. Tita, ne, kung ang gingasto nila sa impeachment, ginbakalta na lang si Bombaldi. Imagine na, almost 1 billion kung ginbakal na na balde, dabo pa tani na nakahimulos, no? Oh, sabi ni Ma'am Yanan, ari kita di. Oh. Ma'am Rebecca, sila niya, daghan ng mga legislations na himo from then and now, ng mga senador, congressman, councilors, most importantly of all are the imposition of the approved bills, ordinances. Sample lang ang jaywalking. Is it strictly imposed? Oh. Tsakto, no? Mga silakyan nga nagaparking kundindiin. Oh, dapat pa tanay na talakay ng mga layi, mga binan. Okay. I mean, you know, that's the point, eh. That's the point. Kay ang tion ba lang nga nagamit, tani, for that, for those things. Oh. Tani, nagamit pa siya nami kaging tsakto. Now, the question of about wasting the taxpayers' money. Is this a waste of taxpayers' money, Ma'am Yanan? Well, for me, it's partly, potentially. Pero hindi natin honestly ma-conclude bala that the entire impeachment process was a waste. Munang hambal sang iba niyang mga analyst. Nga hindi natin ma-conclude that the entire impeachment process was a waste. Kilala natin si Vice President sa kung sino sa galing kay Tibasi bala, no? Tinutuyo. So what do we know about the cost, mga benan? Number one, ang hambal sa Senado nga wala na additional operating expenses for the trial in July 2026. Si Senate President Sherwin Gatchela nagambal that the proceedings were treated like regular Senate sessions. Kag siling nila nga ang 70 million a day kuno, false to kuno eh. Siling Manila. Ang hambal naman sa iba na hindi na sila masaligan niya. Pero siling nila, false to kuno ang 70 million a day. But then, siling sa prosecution, may gipreparan sila eh. Pila ka witnesses sila giprad damo-damo. Okay? And for those articles of impeachment, mga menan, may certain witnesses na sila. Siling sa prosecution, 32 witnesses will no longer need to testify. Now, without these 32 witnesses, mga menan, yes, syempre, it could reduce future work, syempre, di ba? It could reduce the preparation kag iban pagid ng mga related expenses. However, However, ha, hindi mo na ma-recover ang kwarta kag ang

Now, the exact amount of money wasted, wala man na-establish kung pilang it. Wala siyang verified accounting. Di, kung pilang it ang waste ng money, mga binan. But then, according sa mga online, kag sa mga pipila naton ka mga attorneys ang nag-analyze sa ni almost a billion mga biyanan eh. For the past 30 more than 30 days almost a billion ang gasto ng mga biyanan. Pero nga ablahaw. I think the bigger issue is magpreparar ka mo sing apat ka charges. Apat ka charges ang inyong agin preparar, apat ka articles of impeachment mga kabayanan, pero isa lang inyong i-pursue. Okay? Apat ang inyong agin preparar, apat ang inyong agin panumdom, apat, ha? Ano na, magic clicks? Apat dapat. And this is where the public has a legitimate reason nga mag-demand siyang explanation. Now, siling sang prosecution, nga ining apat na more kag mga kaso ya mabasko gini tunan. Mabasko gini tunan apat na mga kaso, pero isa lang ang amo niya nga tutukan siya. Basko man ay han tutuki tanan. Ibaan ko malambutan 2027. Ha? Sila nila, agun mapanubo ang process. Agun nga matapos na yun. So, there are two competing considerations, mga biyanan. Argument for withdrawal versus concern about withdrawal. Ang argumento for withdrawal, siling sang prosecution, mas dutay ang witnesses, kag less time ang kinanglanon. Now, the concern about withdrawal, kay, di ba, significant ng ilang preparasyon eh. May mga hearing na sila nahimo eh, na damo na natabo eh. Di ba? Kadawa, argumento sa withdrawal, siling nila, kung isa lang ang tutukan naton, mas manarudan ang case, kag mas hapos i-resolve. Kaya may 14 na sila sa majority eh. Kagin panubo nila ang 14 na lang. Galing kay ang concerns ang withdrawal, mga binan, three sets of allegations will not receive an impeachment verdict. Okay? Tatlo. Kagamo pa itong pinakakululbaan mga kaso, no? Ginkawat ang 612 million, ang bribery case, ang grave threats, So, ining tatlo rong kakululbaan. Okay. Pero isa lang ang tutukan nila. Isa lang. Tumay ko pang lampos. Dagdag lang mga ganyan. Hindi tayo ganyan. Dagdag lang. Nabuyan lang. Tatlo ka sets ang allegations. Hindi na makabaton sa impeachment verdict mga biyanan. Kagsiling nila, pwede kung matapos na muna iti prano, pwede na namon magamit ang iban nga tiyon for another matters. Well, amo na ginambal ko, nga asubong pa lang, kung tanay sa permiro, amo na nang ginimo nyo. So may argumento eh, argument for withdrawal, and there is also the concern for withdrawal. So again, ara na sa inyo mga biyan kon either blah ining withdrawal, is it responsible or is it irresponsible? Depende na sa inyo kung ano ang inyong but we are presenting the concerns and the arguments mga kumyanan. Kaya iti, siyempre, kabudlay man bilang inyong bagay, mauulan ta. Dapat, silingan ni Attorney Mike, kabudlay ko magpakialam kung wala tayong alam. Dapat kabalo man ta, no? Dapat insindihan mo na to. Pero wala naging kita, wala naging kita tiyon, mga pinanan, no? Alas 8.29 na. So, asal lang tadriyan, nai. So, at least naman namilit, mga muyo, tanay.
May namang nalagit doon. Diyos naman balaan ka dahil nagkapasalamat kami sa Sining Adlaw, sa Sining Aga. Salamat kinuha si

tutom. Salamat sa kusog ko backward. Once again, ginatag ni mo sa tagsan mo mga buhay. Salamat, Lord, kay we can still do a lot for today. You know, we pray again for our government. Kung Ginoo mag hatag-alam sa mga desisyon ni Ginoo nga paghimuon nila. Ikaw Ginoo maghatag sing pagtoy-toy Ginoo sang direksyon Ginoo sa pungsod namon. And help us, Ginoo, the ordinary Filipinos, especially during these times of doubts, confusion, Ginoo. Buligi kami. Toy-toy kami Ginoo sa siningadlaw, kabayang ikaw gin may maestag sa naman makapuy. Tara Ginoo ginabuan na pasalamatan in Jesus' name. Amen. Mga binan, halindri sa aton niyang studio, kaupod nato si partner Julie Panes sa atong control, si partner Joe Ridula sa aton nga live stream once again. And yung new avian sa kanginan, Jig Sanilya nga nagisling. Life is short and simple, don't make it complicated. Yung niyang oras na Pilipinas, diri sa 12:33 Radio DYVS. Nga sumuli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Radyo TV, ang gabay ng sambayanan.
2: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Serbisyo OFW Sagot Kita Thursday Edition. Kasama ninyo inyong mga lingkod, Pastor Rene po. At syempre, nandiyan dyan po si Pastor Joe Biasong sa San Mateo. Partner, good morning sa iyo.
3: Yes, magandang umaga, Pastor Rene, at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa iba't ibang platform ng FEBC, maaaring yan na YouTube, FB Live, at sa yung regular na radio na hindi natin nakikita, pero na sa napakadaming mga nakikinig dyan. At syempre sa ating FB Live at iba't iba pang mga
2: platform.
3: YouTube, yan. Kaya magandang araw sa inyong lahat at naway samahan nyo kami sa loob ng isang oras dito po sa makabuluhang talakayan at pagsagot sa mga katanungan. At maaaring ang inyong katanungan na ang masasagot ngayong araw na ito. Kaya tune in lang po sa isang oras sa programa ng Serbisyong OFW. Sa pangalan po ni Atty. Cao, si Pastor Joe Biasong po ito. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, partner. Happy Pastor's Month, ha? Sa'yo.
2: Happy Pastor's Month din sa iyo, partner, at sa mga pastor na naglilingkod ng abay with sacrifice. Alam natin ang buhay ng pastor ay hindi madali. Pastor Joe, napaka medyo mahaba na rin ang paglilingkod natin sa Panginoon. And ako, I can truly say that it really is a privilege.
3: Amen.
2: It is a humbling experience. Na hanggang ngayon ay tayo ay ginagamit pa rin ng Panginoon sa ministry na kanila pong kanya pong ibinigay sa amin. Kaya sa ating mga kapwa manggagawang pastor, purihin ang Diyos sa inyong buhay. Salamat sa inyong pagpapagal. Maraming beses maring hindi kayo napapasalamatan at yung mga ministry done in secret na hindi pa alam ng karamihan ng inyong mga pastol ay huwag mag-alala dahil alam ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa ay alam nating nakarecord sa Panginoon. Likewise, paalala rin sa mga magmula sa mga bata hanggang sa yung bang nasa twilight na patuloy yung nating ingatan ng ating mga sarili. Ang calling ho ng Panginoon ay hindi po basta-basta at hindi rin na kumbaga tinatratong parang damit lamang na isinusuot na pwedeng ipagmalaki. Ito po ay responsibilidad na ibinigay sa atin. Ingatan po natin ang ating buhay, ang ating integridad, ang pag-represent sa ating sa pangalan ng Panginoon ay napakahalaga po yan. Yan ang aking payo o sa paalala.
3: Akala ko, partner, yan ang ating devotion, ha?
2: Oo nga.
3: Pwede ba mag-amen na lang ako para sa mga
2: hindi, meron kang prepare.
3: Okay, maraming salamat. Magandang reminder yan sa atin. Ito another reminder na lalo na sa mga ama ng tahanan at inanang tahanan. Sabi rito sa Ephesians chapter 5, para ito sa mga mister at missis, maging willing kayong sumunod sa isa't isa bilang pagrespeto kay Kristo. Napakahalagang paalala niya, kahit hindi mo ipaliwanag siguro yan, yan na yan, ano? Ang bawat isa ay igalang nila ang isa't isa. So, pag sinabing igalang, nirerespeto at hindi lang nirerespeto, at hindi sinasaktan, hindi pinapasakitan ang isa't isa, whether lalaki man o mister man or missis, both, para sa isa't isa yan. Bilang alin? Pagrespeto. So nagsisimula ang respect hindi sa isa't isa, kundi dahil nirespeto mo si Christ. Ano mang bagay, sino mang tao na nagmumula una sa Diyos ang kanilang respeto, mas madaling rumispeto sa kapwa. Kasi practice mo yan eh. Nasa iyo na yung respect eh. At yan ay lalabas sa iyo sa mga taong nakakasama mo. Pero kauna-unahan dyan ang iyong asawa sa may mga asawa. Then verse 22, mga misis, sundin niyo ang inyong mga mister gaya ng pagsunod niyo sa Panginoon. Muli, ito ay specific sa mga wife, ay sundin natin ang ating mga mister sapagkat ang ating mister, ang head niyan, si Christ. Si Christ ang head ng lalaki, kaya pag ginalang mo ang iyong asawa, ginalang mo si Christ. Kaya sabi dyan eh, gaya ng pagsunod niyo kay Kristo. Kasi ang problema sometimes natin, we're saying na nire-respeto mo si Christ, pero this is disrespectful ka naman sa iyong asawa. Mahirap po yun. Hindi nagtutugma ang ganong practice kaysa doon sa ating sinasabi. Sabi ikangay, sinasabi natin dapat na you must walk your talk. No, pag sinabi natin ginagalang si Christ, ginagalang mo ang iyong asawa. Kasi may authority ang mister sa misis gaya ng authority ni Christ sa church. At ang church ang kinatawan ni Christ at si Christ ang savior ng church. Kung paano nagpapasakop ang church kay Kristo, dapat magpasakop din ang mga misis sa mga mister nila sa lahat. Verse 25, isang huling talata. Mga mister, mahalin niyo ang inyong mga misis gaya ng pagmamahal ni Christ. So, nagsisimula ang ating pagmamahal kay Christ. At yan ay parang ano, sa sinag ng araw. Ang sinag ay refleksyon na may araw. Kaya kung mayroong refleksyon, may pinanggalingan. Kaya diyan makikita natin ang pinanggalingan ng ating pagmamahal ay galing kay Christ. Ayan. So, i-close ko yung aking devotion. I-share ko lang po yung ginagawa namin ngayon sa local church para lang baka may matutunan na pwede niyong gawin. Simula po nung ilang linggo na, ang aming ginawa po ngayon, yung mga katatayan na ang nagli-lead sa devotion sa mga bahay-bahay. Ang mga tatay, hindi ang nanay, kundi ang tatay. Pangalawa, sa kanilang pagkain, ang nagli-lead tatay. So, lalo na sa stage ng bagong pasimula, may mga testimony na kami, Pastor, na talagang ang mas malago na asawa sa pananampalataya, yung babae. Pero ngayon, mas blessed na blessed siya sa amin niya, Pastor. Dati, tinatago ko pa pag nagpe-pray kami ng pagkain. At pag nagpe-pray ako mag-isa, tapos biglang nabubuksan nila yung ilaw, umiiyak ako. Akala siguro nila nababaliw na ako. Hindi naman kaya may nangyayari sa akin dahil mabigat ang problema. Hindi nila alam na nagpe-pray ako. Pero after that preaching, naging ano na rin namin, naging practice na rin namin, the father or the husband leading the devotion, leading the prayer before meal. At yun ang, I think, para sa amin, napakaganda kung lalaki ang maglilid na. Except yung asawa nasa abroad. Siyempre, nanay agad. Yan lang po ang maikling sharing. Nawa, napagpala po tayo ng Panginoon.
2: Tayo po ay manalangin.
3: Oh, Panginoon, maraming salamat po sapagkat tinuruan mo kami ng mga bagay na dapat namin gawin, ang asawa, ang lalaki, at ang iglesia. Panginoon, gawin niyo kaming hindi lang taga-pakinig, kundi taga-sunod ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Partner?
2: Amen at amen. Mga pagbati muna, partner. At meron ng mga nanunod sa atin. At uunahin na natin si De La Cruz, Timothy Chan. Mapagpalang umaga po, mga kaagapay. Listening from Barangay Malinta, Valenzuela City. At siya po ay may pabati, belated happy 48th anniversary, Jesus is Lord Church Worldwide, and belated 80th birthday po sa amin, JIL founder and representative brother Eddie C. Villanueva. Pabati po sa lahat ng students and friends from Malinta Junior National high school, listening po sila through 702DZAS app po. Salamat, Timothy, John, sa iyong pagtangkilig sa programa. Partner, baka meron ka pang iba?
3: Yes, partner. Siguro, baka pwede ka na rin i-announce ano, na this coming 31, October 31, ay gaganapin ang aming third National Convention dito sa Silangan San Mateo Rizal. At doon po sa mga member ng OFCMI sa iba't ibang lugar ay magkita-kita tayo. Makakasama din natin, partner, si Director Ace Milliar doon sa event. Mayroon siyang konting greetings at the same time konting information about Action Fund. Pangalawa ay ang mga pastors, si Pastor Reggie Santiago ang aming guest this coming October 31 at siya ang aming convention speaker. At magsama-sama po tayo at isang makulay at isang magandang paksa. Ang aming paksa ay expand, no? Pagpapalawak. Pagpapalawak. At yan din ang simula din ng missions ng itong year na to, pagsisimula ng overseas missions sa ibang bansa na kung saan meron ng OFCMI. See you po this coming October 31, Saturday. Ang venue, Silangan lang po, sa simbahan ni Bishop Losande, Chris Losande. Yan lang po. At ang registration, 75. Pero sa mga member lang po yan, sa mga OFCMI member. Partner.
2: All right. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po, Pastor Joe. Pastor Rene. Si Ann Valenzuela, blessed morning po. Rochelle Cuervo Salazar, good morning from Iloilo City. Yan. Wow, maraming nanonood from our partner stations sa iba't ibang lugar. Ganun din dyan po sa DYVS Bacolod. Sila po ay naka-tune in din dyan at naka, I think, simultaneous ito, no? Si Pastor Ronnie Arcolas, no? Ng Mansilingan First Baptist Church. Good morning sa inyo, no? At meron pa ba, partner? Si Thelma Manjares. Sir, blessed Thursday po, Pastor Joe Biasong and Pastor Rene Binsoy. Yan. Parang ang basa ko dito, Pastor Rene Biasong din. Mag-anak na pala tayo.
3: Okay. Maraming salamat, Pastor Rene. Binabati ko siyempre yung ating mga bagong kapatiran. Ano? Noong Sunday, napakadami. No? Punong-puno na talaga yung worship hall. Kaya kailangan na magdagdag ng worship service. Pastor Rene, may umaga na kami, punong-puno yan. Pagdating afternoon, medyo malapit na rin mapuno. So we are praying na another schedule ng worship service dahil maraming dumadal. Mga OFW sa iba't ibang lugar, Pastor Rene, yan, na natutulungan. Kaya napaka-effective ng help desk, Pastor Rene. Pagtugon sa ating mga OFW, kaya alam nila eh, may mga taga Pasig, may Kainta, may Quezon City. Dito pa nagsisimba, Pastor Rene, hindi naman nire-record yan, pero they are really appreciating ang ginagawa ng OFCMI sa kanila at natulungan sila.
2: At pagbati din sa aking mga kasamahang pastor dyan sa Gospel of Christ Family Church. Si Pastor Don Ton Dalanon dyan po sa Shelito, ang aming first ever daughter church. Tsaka si Pastor Bobby Bigtas na siyang umahawak ng aming outreach dyan sa San Macho, sa North Sagaray at sa dyan po sa North Ridge, dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Na yan, partner, ano bang pag-uusapan natin ngayong umagang ito?
3: Mayroon tayong dumulog, partner. Isang pastor ito, ha. Isang kapagdagawa natin sa Saudi Arabia at ang kanya may bahay ay isang nurse. Ngunit ito'y kinuha ng Panginoon ang kanya may bahay at umuwi na ng Pilipinas itong kapagdagawa natin at ang pangalan niya ay si Pastor Jeff. Nung una hindi ko siya kilalang pastor pero nasabi ni Grace na siya pala ay manggagawa diyan sa Middle East, ha? At maraming mga member diyan sa Middle East. Hindi ko lang natanong yung group partner. Bukas malalaman natin 'yan dahil dahil tayo ay pupunta sa ako ay pupunta sa DMW para samahan. Ang problema niya ito, Pastor, nung dinulog sa atin ni Grace Advincula, isang advocate din natin, ano, kasama natin, partner natin na nagre-refer ng mga cases sa DM sa GFM at sa inyong lingkod. Dinulog niya itong problema. May namatay na OFW, isang nurse, naglingkod sa isang hospital, nagkaroon ng breast cancer at kinuha ng Panginoon. At inuwi na yung urn dito sa ano sa Pilipinas. I think September lamang, ano, September. Ay ang tanong niya ay makaka-avail po ba? Kasi tinanong natin kung mayroon bang nakuha sa migrant workers office doon, meron bang assistance na binigay, wala daw. At ang kumpanya meron dahil nurse sa isang sa hospital. Pero ang tanong niya, dito po ba ay meron siyang makukuha? So in-explain natin, kaya yun ang ating sasagutin ngayon, okay. Pastor Rene. Meron bang makukuha kapag ang isang namatay na OFW, entitled ba siya doon sa insurance? Entitled ba siya sa action fund? Kahit namatay na ba ay may separate pa ba ang livelihood kung patay na? Or action fund lamang ang kanyang makukuha? Or sa OWA kung active ang kanyang status or kahit hindi active, may makukuha? Maraming tanong, partner. Pasensya ka na.
2: Yes.
3: Pagsamasamahin na lang natin.
2: Sige.
3: I believe na maraming ganyang katanungan kasi yung tinanong nga ito sa atin parang wala na silang idea kung may makukuha. Yun ang ating pagtulungan, partner.
2: Ayun. Siguro, can we hear Brad, yung kanyang istorya? Saan ba nagsimula ito? Kailan ba siya dumating doon? At para mas kumpleto yung ating sagot, partner.
3: Ataga, try kong i-retrieve yung kanyang ito. Yeah. Ginawa natin ng ano eh, ginawa natin ng case report ito o yung detalya, no. Una October kanikahapo nung 13 ano, si Gay L. Peralta at may passport number UAE pala ito, partner, ha?
2: UAE.
3: Ang position niya is staff nurse, location sa Mantaga, Mandaluyong, partner, kapitbahay lang natin diyan. Ang kanyang asawa ay si Jeff Peralta, relationship niya, husband niya ito. At ang sabi rito, ako po si Jeff Peralta, asawa ni Gabe Peralta, nakatira ng Mandaluyong. Humihingi po ng financial assistance tulong sa DMW sa kaukulang pagpanaw ng aking asawa. Nagkaroon po ng metastatic breast cancer to liver cancer, nag-stage 4. At nagsimula noong July 2024 at namatay noong September 14 lang, partner, malapit pa, bago lang. Sa edad na 55 years old sa kanilang hospital, palliative care. Ang abo niya ay naiuwi noong October 4, partner, this month lang. Kasalukuyan na sa aking bahay. Ano man kung dokumento na kinakailangan, nanda po akong ibigay. Bigyan niyo po ako, bigay ang mga kopya mula sa Embahada Abu Dhabi ng UAE at sa kaukulang ahensya ng UAE. Maraming salamat po. May God bless you. Galing po yan kay Pastor Jeff.
2: Sir, okay. Una-una, anong year po siya dumating dyan sa UAE? At gaano siya katagal?
3: Actually, isa yan sa hindi kasain na ilagay. Dapat may detalye, kailangan okay. Umalis at kailan dumating. Yung dumating ay bago lang, this October lang.
2: Alright. And ang hirap kasi mag-assume, halimbawa kung siya ba ay agency hired at is this the first time or... medyo, these are important facts kasi partner eh, para
3: tama.
2: Malamit din.
3: Siguro in addition, partner, ito ay balik manggagawa na sapagkat matagal nang nag-work sa UAE. So assuming na nakadalawang taon or mahigit, wala na itong agency kasi balik manggagawa So doon na natin tingnan yung pagpapayo natin, balik manggagawa, namatay, at upon checking, ano na yung kanyang, para may isang may idea na rin tayo, paso na ang kanyang OWA, hindi na active upon checking.
2: Oh,
3: so para magdagdag na information.
2: Okay. So, nauna kung kami po ay nakikiramay sa pamilya ng kumanaw na OFW. Siya yung staff nurse, ano?
3: Yes, yung babae. Yung babae.
2: At kung nagkaroon pa ng gamutan doon, I believe, yan ay na-cover, no, sa kanya pong medical insurance, if I may say so. At kung ito bang, ang isa pang partner eh, yung bang kailan siya na-diagnose na siya ay merong metastatic ano, parang cancer. At yan ba ay hindi na-detect nung siya ay papasok o kumbaga? Kasi kung balik manggagawa siya, has this been going on panahon na siya ay nagtatrabaho noon pa?
3: Bagamat medyo kulang ang impormasyon natin dyan, yung detalye particular nung siya ay nagpapagamot, tuloy-tuloy ba yung kanyang pagpasok or paano ba? Pero ang sabi niya, doon mismo na-confine, doon sa mismong hospital kung saan
2: doon siya na-confine.
3: Nagtatrabaho. Yun ang information lang na nakarating sa atin.
2: Well, I believe from here on, I think moving forward, doon sa OWA kanyang membership, medyo unfortunate yun, ano, na paso na nung siya ay namatay. So panahon na siya namatay ay paso na. At palagay ko hindi siya makaka-avail ng OWA OWA benefits.
3: Yung OWA pero, insurance partner.
2: Yung OWA insurance, yes eh. Ang appeal na lang dito partner is for humanitarian consideration eh. I believe this has been done before. Pero kung mag-aapila sila at sila ay mapapayagan, eh sana ay mabigyan pa rin kahit paano for humanitary consideration. Pangalawa, doon sa employment, since she is employed, I believe, at saka kung yan ay merong insurance, palagay ko dapat makita natin, matanong kung meron siyang insurance coverage, ay meron pa itong makukuha, partner, I believe.
3: Partner, partner yes. Ang tinutukoy mo bang insurance ay doon sa host country or...
2: The host country, partner.
3: Okay.
2: The host country, partner. Oo.
3: Okay. Siguro balikan ko lang yung una mong sinabi that for humanitarian reason, nasa OWA yan, ano? Nasa OWA yan.
2: Nasa OWA yan, yes.
3: Pero yung regular na programa, papasok pa rin siya partner doon sa bereavement benefit. Ito yung funeral benefits, ano? Worth 20,000 whether inactive or active. Yan ang ginagawa ng OWA. Whether active or inactive, binibigyan pa rin nila ng 20,000 peso. Ang tawag yan, burial. Burial benefit. So, dati ay dati kasi parang ano lang eh, parang active pero ngayon kasama na ang inactive na bibigyan nila.
2: Okay. So, that's good to know. Kasi partner eh, dito ngayon pumapasok ngayon yung ano eh, yung kahalagahan. Eh add ko na rin partner, ah, yung kahalagahan na palagi mong ni-renew number one, yung OWA.
3: Tama ka diyan.
2: Pagbalik na pagbalik and nire-renew. Kahit nga partner, doon pa lang, bago pa siya umuwi, pwede niya lang i-renew eh.
3: Or ang pamilya, partner.
2: Pwede.
3: Pag-renew.
2: Oo. Pangalawa, yung pong ano, contributions natin magmula sa SSS, sa pag-ibig, sa PhilHealth, no? Eh, napakahalaga niyan. Bakit? Kasi sa SSS, meron ding burial ano, benefits.
3: Tama, tama. So dalawa, na magkaiba yan.
2: Magkaiba yan.
3: Magkaiba yan na hindi yan common na ka-avail ka nung isa ay hindi na doon sa kabila. Dahil yeah. Magkaibang agency yan.
2: Right, right. At napakahalaga dito, yung dito nga yan pumapasok yung pagpapaalala sa atin. Na kung minsan, nung kapag hindi pa inaalala, eh hindi, saka na lang. Klaro man ang makukuha dyan. O kaya, eh naku, eh dagdag gastos.
3: Dagdag gastos. Mm.
2: Oo. Eh, dito po yan eh. Iyan yung sinasabi namin na huwag nyo na lang hong tingnan na yan idagdag gastos ngayon dahil sa mga susunod na taon at pag dumating ang panahon, doon nyo lang ma-appreciate o ma-appreciate ng inyong family kapag ho kayo ay pumahanaw, eh meron ho at least may maiiwan sa kanila.
3: Totoo yan, partner. Ya, tama, i-ano natin yan, i-push natin yan dahil eh, kalimitan pa naman kapag kailangan mo, saka mo lang naalala pero wala ng pagkakataon.
2: Oh, tama.
3: Diba? Wala ng pagkakataon. Hindi ka pwede maghabol. Yung iba, nag-ahabol pa ng membership pag nasa ospital na, pag may nangyari na, eh wala ng pagkakataon. Kalimitan right. Kasi yung mga government agency, may required yan at least 3 contribution. Diba? Ang SS, merong once na contribution para may meron ka pa ring burial. Yan ang SS. Pero iba-ibang kumpanya o department ay iba-ibang requirements sila. Kaya better to be a member kaysa mapagsisihan natin sa dudo.
2: Yes, tama. So, again, paalala yan. Paalala po yan na you have to be diligent sa mga contributions po ninyo. Itatago din ang mga dokumento pertaining to what we have mentioned, yung mga OWA, o sa inyo sa DMW, yung pong lahat, yung sa SSS. Kung merong kopya partner ng policy mismo, kung merong insurance, dapat yan nakatago at naka-entrega either sa misis, magulang, sa kapatid, sa tiya, sa tiyo, kung sino man. Eh para mas madali ho ang processing nito. Sa OWA, I believe, pwede yang maasikaso after na kung halimbawa meron ng lamay, tapos na ilibing na, doon pwede nyo pong simula na.
3: Mm-hmm.
2: So, and the others.
3: No? Partner, kapag ganyan, ang unang pinaka-importanteng dokumento dyan, siyempre yung death certificate. Na galing doon sa ospital kung saan siya kinuha, okay. Namatay. Pangalawa, yung resibo ng lamay, partner, yung nag-service doon sa labi, ay ina-attach yan, part ng attachment doon sa kanasubmission ng mga requirement to avail the burial assistance na ina-apply ninyo sa OWA.
2: Yes.
3: At idiretso na natin, partner, kung mayroong burial ng OWA na 20,000, meron din yang action fund, partner. Yun yung tanong sa atin ni Grace at Bingkula. Ano ba? Kaya ngayon, diniscuss na natin yung OWA burial benefits. At binanggit mo kanina yung mga requirements. Ngayon naman ay, partner, sagutin natin kung sa DMW ba may makukuha ba siyang action fund kasama ang livelihood na 10,000 or action fund lang ang kanyang maabit.
2: Yeah, yun. No? At sa akin, again, nag-iisip pa ako eh. Kung sana nga merong, ito rin yung value kapag mas, kung meron ho kayo nilalapit, eh, meron ho kayong mga additional na information. Kaya partner sa amin, dine-develop namin yung yung ating welfare case form at saka yung aming sistema dito sa Help Desa Global Filipino Movement. Eh kasi nga maraming minsan na naiiwan ng details.
3: Mm-hmm.
2: And dito sa Global Filipino Movement, we are planning towards making our health desk services better starting next year. Para kasi minsan meron mga nakakalusot na ibang mga concerns, tapos pati recording namin din na nalilito kami, no? And sa akin naman, on the side ng mga humihingi ng tulong, very important po alam nyo yung mga details like yung syempre yung pong agency local and foreign, saan yung mga contact persons, yung pong kanyang kontrata, kopya ng kontrata, lahat ng mga dokumento pertaining sa OFW, at yung salaysay, kasi dun ho namin mapupulot kung paano at saan kami papasok in terms of giving our advice. Very important po yan.
3: Actually, yun ang sasabihin ko, Pastor Rene, buti nabanggit mo sa dulo, dahil ang salaysay ang gagawin na doon manggagaling yung mga detalye doon sa salaysay. Bagamat doon sa una yung mga legal na mga basihan, pero yung salaysay, yung detalye, anong nangyari. Kaya maliit na space doon sa ating form partner eh, pero meron yan sa likod pa eh. Huwag ka mong hindi isaysay, ilagay lahat yung impormasyon na nasa likod, pwedeng sulatan pa yung likod. Blanco yung likod natin, partner, may mga line din yan, pero huwag tipirin. Doon makikita yung mga impormasyon na kailangan talaga ng DMW. At yung help desk na mag-assist ay mayroon na agad siyang assessment after reading those written complaint.
2: Right. Well, ang oras po namin ay 9:01 ng umaga. Magbe-break lamang muna kami. At pagkatapos ito, pag-uusapan pa namin yung iba pang detalye ng ating mga questions na sinasagot. Magbabalik po ang servisyong OFW. Huwag po kayong aalis.
3: Diyan lang po kayo.

0: Sambition OFW.
1: Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na-in-love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure, kaya rin natin maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya at kausapin sa dalangin, at hayaan mong patnubayan kanya.

0: Servicio OFW.
1: Nagbabalik po ang servisyong OFW. Kasama pa rin ninyo ang inyong mga lingkod, Pastor Rene at Pastor Joe. At merong mga comment partner sa ating pinag-uusapan. At akin lang babalikan dahil mahalaga ito, dahil meron silang mga interaction. At merong tanong na isa. Nakita ko,
2: yeah, rin. Nakita ko rin. Nakita ko kanina.
1: Nakita ko rin yung tanong na yon. At ating babalikan, nawawala, no, na parang kailangan ko hanapin uli, ha. Ito, no, sabi niya, Leds Perez Galvez, ask lang po kapag po ang kasawa ay nalaman na kasama ang kabit sa isang bansa at napatunayan na nagkikita at nag-hotel doon, pwede po bang ipa-deport? Ba? Medyo matindi itong tanong na ito, partner.
2: Okay.
1: Okay, go ahead.
2: Yes, yung deportation is not possible, partner. Hindi tayo pwedeng, even yung ating embahada, hindi sila pwedeng magpa-deport kahit may pagkakasala, kasalanan, or anuman, dahil sila ay nandiyan para mag-protect ng welfare ng ating mga kababayan. Ngayon, alam ko, pamilya yan, pinag-uusapan ng pamilya, pero pwede kayo pong pumunta sa DMW kung talagang intention, partner. Ha? Halimbawa, pwedeng sampahan ng reklamo, pero hindi siya criminal offense, ano? Kundi siya ay administratibo na for disciplinary action purposes. Pwede. Pero ang tanong kasi diyan, partner, una, problema ng mag-asawa. Pangalawa, pag nawala ng trabaho, ang husband mo, halimbawa, hindi mo man siya mapadeport, pero pag-uwi dito, partner, sakalang malalaman ng OFW, halimbawa, na napaila ng disciplinary action against the worker, ay pag nagproseso uli ng pag-alis, yun yung gamit ng disciplinary action. Pero isipin din po ninyo na kapag umalis po yan ng bansa, bumalik ka ng Pilipinas at pinailan nyo ng disciplinary action, merong ilalapat na disciplinary action. Pero kailangan mag-explain yung OFW kung bakit, ayan, base doon sa complaint. At magdidesisyon ang adjudication kung napatunayan niya ng 3 buwan ang kanyang disciplinary action, 6 na buwan, 9 months, or 1 year, or lifetime ang kanyang di na pag-deploy.
1: Partner, ang sinasabi mo, yung sinasabing DAO.
2: Yes, yes.
1: For disciplinary action against workers.
2: Worker.
1: Tama ka, tama yung sinabi mo, na usually merong grounds yan, as in any complaint meron dapat na grounds for na disciplinary action, kasama nito. And yes, kung magtatanong si kabayan dito sa yung question niya, medyo ano yan, medyo seryoso yan, no? Parang papasok yata ito sa misconduct, no, abroad. No? Kasi parang, meron kang asawa, tapos ganun pa ang ginagawa mo, kanya lang, sabi nga niya, parang balibalita ito. So, pero dapat pa rin patunayan kung talagang meron ganitong nangyayari. So, what can be done is dapat si asawa ay magpa-file siya ng complaint. No? And then, parang dumadaan din yung partner sa conciliation.
2: Yes, yes. Oo. Kailangan harapin ng worker kasi hindi siya ma-issue ng OEC, partner. Ha?
1: Right.
2: Hindi siya ma-issue ng OEC kapag mayroon siyang complaints adjudication.
1: Right.
2: Kaya sa adjudication, nagkikita yung complainant at saka yung kinocomplain At yan naman ay napag-uusapan, partner. Napag-uusapan niyan. Baka naman hindi na doon pag-usapan, doon sa adjudication, baka mamaya pag-uwi ng worker,
1: Tama.
2: doon na
1: Oo.
2: lang mag-uusap. At huwag nang ingat. Mas marami pa makakaalam, partner, ng problema
1: Tama.
2: na pwede naman sa kanila muna.
1: Tama, partner. Tsaka linawin ko din ha. Ang pwedeng mag-complaint o mag-file ng complaint, syempre yung OFW, kapwa niya OFW ang i-complaint eh. Pwede rin ng employer, partner.
2: Ah, yes. Oh.
1: Oo, pwede rin mag-file ng complaint sa inyo ang recruitment agency.
2: Yes.
1: No? O ikaw na OFW, pwede ka mag-file sa recruitment agency. So para lang makita niyo balanse po itong
2: lahat may karapatan. Lahat may karapatan.
1: Oo. At now sa case ni Kabayan baka nga mas maganda pag-isipan niyo muna bago kayo gumawa ng habang dahil well, yung pagka nagkaroon ng formal charge yan, partner, eh, may mga show cause order pa nga yan eh. Para
2: papatawag, siyempre.
1: Mag-explain pa
2: explain, no?
1: Ang
2: at saka,
1: OFW, saka submission of evidence.
2: Tama.
1: Saka pa lang magdidesisyon ang adjudication.
2: Mga lawyer, yan. Partner, mga lawyer
1: mga
2: din.
1: Mga lawyer yan, oo.
2: Diyan, naharap dyan. Yung nakasama natin nung nakaraan sa training ng capacity building, ay mga lawyer sila na humaharap
1: yes.
2: doon sa adjudication. Kaya hangga't maaari, baka naman hindi agad adjudication ang kailangan, baka pastor, 'di ba? Family problem 'yan eh.
1: Baka nga counseling muna.
2: Counseling muna, then kasi pag dinerecho mo 'yan doon, may repercussion 'yan, partner. May balik 'yan. Una, pag na-disiplina 'yan, ikaw din ang tatamaan nung hindi na makapagpapadala 'yan at alam mo naman ang Pinoy, partner. Ang Pinoy ay pag sinampahan mo minsan, abay tatakyan habang buhay. Diba?
1: Tama. Kasi ano eh,
2: kasi
1: ang kapalit eh, it's either suspension or permanent disqualification eh.
2: Totoo yan. Kaya
1: matindi yun ha?
2: Pamilya ang maapektuhan, hindi na makapagpapadala sa'yo. Plus, alam mo yon yung pag sinampahan mo ng reklamo ay... dadamdamin niya o di naman kaya ay habang buhay na yan mas mahirap gamutin
1: right.
2: Mas mahirap gamutin
1: right tsaka mahirap na bigla ka na lang mawalan ng trabaho no kung against agency naman ito partner ang kapalit naman suspension ng license nila. Suspension or revocation. Tapos
2: may
1: mga fine pa yan. Yes.
2: Yung mga i-deploy nila, hindi mag-deploy dahil doon sa suspension. Habang naka-suspend, hindi pwedeng mag-recruit. Maraming apektado.
1: Maraming apektado, correct. Correct. So, sa nagtanong, gusto namin ipaalala, no? Pag-isipan mong maigi.
2: Pag-isipan.
1: Isip maigi. Dahil, ano, kumbaga, meron siyang iba pang comment, no? If yung babae na lang po ang if yung babae na lang po or yung kabit ang ipa-deport.
2: Hindi possible, di possible.
1: Hindi pa rin possible, no?
2: Kasi wala silang palagay ko ang ating may hold tayo, yung ating asawa mismo. Doon, sabi ko nga, baka kayang pag-usapan sa mag-asawa muna bago dumulog sa pamahalaan sapagkat may repercussion yan, may balik yan sa atin. Naunawa natin yung damdamin ano, ni ma'am na ganyan. Pero baka kailangan nyo muna ng pastoral counseling sa pastor nyo. Palagay ko, believer siya, pastor rin eh, kasi nandito siya sa ating ano eh. You ask advice sa isang counselor or sa pastor, family counselor para sa ganitong problema.
1: Right. At kumbaga, maganda din po na sa nagtanong po dito ay una-una ay panalangin, pangalawa, makipag-usap, no? Kung ito may related sa inyo, para mapakinggan po natin. At kung madadala pa sa pag-uusap, ay mas maganda ho ganito. No?
2: Kaya
1: But
2: partner,
1: from part
2: balikan ko lang yung ano, balikan ko lang yung kanina kasi inuna natin from the start yung OWA, insurance, pero hindi natin nasagot
1: Okay.
2: yung action fund. Is he entitled
1: Oh.
2: for action fund itong bereaved family?
1: Kung siya ay entitled
2: Ng
1: sa
2: action
1: action
2: fund.
1: fund.
2: Yun ang tanong sa atin ni ano eh ni Grace Advincula.
1: Well, let's see. Again, let's go back with the facts, no? Siya ay na-diagnose, no? Or namatay doon, no? At siya ay merong and I perceive, no, at least ay sila ay naggagamot doon, pero namatay. Ang tanong ko dito, na-inform ba? Alam ba ng OWA o ng DMW ang kanyang kalagayan?
2: Dahil sa ang kanyang information ay medyo hindi kung hindi, nabanggit pala doon sa binasa ko kaninang information na naitanong ko ito sa kanya kasi normally ang mga benefits partner nanggagaling doon sa mga validity ng mga membership, valid pa or active ba ang kanilang ang sabi sa akin ni Pastor Jeff ay upon checking ng OWA ay hindi na po valid o inactive na yung status ng kanyang
1: Yeah,
2: OWA
1: okay.
2: membership.
1: Oo. Eh ngayon, dahil ito sa DMW, the part ng DMW, i-try pa rin po. Ano ho? Kung nandito na, kung kayo po ay narito na, pwede ho nating i-try, no, na i-report, no? Titingnan natin. Eh, ang DMW is very humanitarian in their approach. And if this can be brought to their attention, tingnan natin baka mabigyan pa. Kasi partner,
2: okay,
1: kapag ka siya ay ano eh, pagka merong 'di ba ang sinasabi natin ang qualification para sa action fund ay dapat distressed.
2: Okay.
1: Ito ang tanong, pasok ba siya as distress? Si OFW na namatay.
2: Doon sa guidelines partner ng DMW, kasama ang distress na yung namatay, kasama siya. At ang family, syempre, ang magre-receive. Yan, actually, tinalakay ko ito kanina doon sa ating station din sa The Way FM, Bicol, ay doon sa qualification, pasok. Ang guarantee ng action fund sa kanya ay 100,000. Whether documented na ba kung nababasa mo partner yan, whether documented or undocumented ay they will receive ano 100,000 yung family. Partner, itong
1: family.
2: Good news. Itong good news, sagutin ko na agad. Kanina while off air pa tayo ay this 'di ba na ibigay sa atin ng Martes. Huwebes ngayon, tomorrow Friday, pinalutang lang natin yung question para mapag-usapan sa kalahatan. Pero ang Department of Migrant Workers through Director Ace Milliar ng NCR approve the releasing ng action fund tomorrow.
1: All right. So
2: pasok, partner. Yung sagot natin, pasok siya kahit na earn lang ang dala na. Pero ang documentation ng kailangan maipakita ang mga documentation para sa pag-release ng alas GIS. Kaya magda-drop by kami partner diyan sa inyo para makipagkapi diyan sa inyo at makapag
1: sure.
2: kwentuhan. Sasama namin si Pastor Jeff at saka si Grace Advincula kasi siya ang nag-refer nito sa atin. Ayan, partner, may babasahin lang akong comment ni Ate Merlin Guillermo sa asawa man ni asawa ni Pastor Clem at ang sabi niya ay true. Sumasang-ayon siya, talaga naman kailangan need ng counseling ng ang couples. Pero yun nga, kailangan mag-usap talaga, baka kailangan niyo po ng counselor. Aya sila Ate Merlin.
1: May sagot, partner, may sagot. May sagot.
2: Yes.
1: mismo, sabi niya, opo, nakailang counseling na din po kami with
2: Okay.
1: pastors. Kasama na nga din po ang family in each side, pero wala din po kasing nangyari. Di naman po nagbabago, at kahit ang family ng asawa ko, wala na ding nagawa. We're all Christians, pati ang kapit at family niya. Wow.
2: Okay. Nakakalungkot yun,
1: 2017
2: partner.
1: pa pala sila nagkasama sa Qatar. Alam ko na, alam ko po, bawal, pero nagawa nila ng paraan na mangalunya. Kaya po, naghahanap na ako ng legal counsel po. And
2: Okay.
1: thanks po sa pagsagot. God bless you.
2: Maraming salamat sa dagdag na information.
1: Salamat, kapatid, sa pag-share mo kasi hindi ito madali na ma-share. But I guess our sister here has exhausted all her options. Kaya na-i-share niya ito. Ang sagot ko, kapatid, then I think it is but right for you to take in consideration yung sinasabi mo.
2: Okay.
1: At yun nga po, yung guidelines na binigay namin sa inyo patungkol sa pagfo-file. And if you need more guidance and assistance there, you can drop by dito po sa Global Filipino Movement, dito sa aming office sa 10th floor sa State Center Building 2. Katabing-katabi ho ng dating POEA na ngayon ay Department of Migrant Workers. We can provide assistance and guidance for you.
2: Ayan.
1: Thank you. Thank you for sharing
2: Pastor
1: that.
2: Rene, si Grace Advincula, sabi niya, God bless Sir Bisyong OFW.
1: Yes, Grace.
2: Nanonood siya ngayon. Nanonood.
1: Oh, great.
2: Grace, see you tomorrow sa 9 o'clock in the morning sa ground floor ng DMW.
1: Yes.
2: We have an appointment with the director ng NCR, Attorney Ace Villar. At hopefully, makadrop by tayo, makapagkapi-kapi dyan sa ating COO ayan, ng ating Pastor Rene Bunsoy ng GFM. Palagay ko hindi tayo matatanggihan niyan, Grace. Isang kape,
1: Ay,
2: isang tasa ng
1: magpapatimpla na
2: kape.
1: tayo ng kape. Papatimpla na tayo ng kape.
2: Oh, yeah. Maraming
1: Right?
2: salamat. Maraming salamat.
1: Okay, partner, meron lang tayong sagutin. Madali lang ito. Blessed morning po, Pastor Rene and Pastor Joe. Ask lang po ng advice. Ang aking pamangkin sa Hong Kong na OFW ay naopera sa ulo last September 18, 2026. At ayon pa sa kanya, advice ng doktor, bawal siyang magtrabaho within 6 months. Sa ngayon, nasa Hong Kong pa siya, nasa kanyang amo. Pa-advice lang po, if may maitutulong ba DMW, ang OWA, dahil up to 6 months no work, no pay siya. Okay, mauna na ako, partner.
2: Okay, go ahead, go ahead.
1: Okay, unang-una, maganda ito na almost complete yung kanyang data na binigay. Ang una-una pong gagawin dapat ay si o sino man yung pwedeng makatulong dahil kung naoperahan na ito at hindi naman makakasulat, i-report agad po ito sa OWA sa Hong Kong. Dahil active OFW naman ito, ay siguradong makakahingi ito ng medical assistance at yung kanyang welfare benefits, no? Nagbibigay po yung OWA ng number one, hospitalization, pangalawa, financial aid, at kung kinakailangan, kung medical repatriation, pwede po yan kung kinakailangan. Pangalawa, anong kailangan? Dapat po merong documentation. Dito mahalaga yung medical records niya, yung hospital records, medical certificate, at yung advice ng doktor na nagsasabing bawal siyang magtrabaho ng ilang buwan ba yon? 6 na buwan.
2: Anim na buwan. Mahaba-haba.
1: O, 6 na buwan.
2: Tapos walang sweldo, partner.
1: Yes. Walang sweldo ito eh. Kung no work, no pay naman, pwede pa rin i-endorse ito sa DMW. Dito ngayon papasok, partner, yung Action Fund Assistance.

0: mayroon po tayong partner dyan, strong partner na nadalaw kasi residente ito, hindi siya working. At the same time, accredited ng OWA bilang isang volunteer ng OWA, Sister Esther Ho, no? Ay pinadadalaw natin kapag ganitong sitwasyon para ma-assist ka.
1: Yes.
0: Sige po, Ma'am Edna, mag-contact po tayo para malaman anong lugar para mapapuntahan natin kay Sister Esther Ho, na ito ay pinarangalan partner si Ma'am Esther Ho ng DMW bilang tawag dito, yung mga tumutulong sa mga OFW advocate dyan sa Hong Kong. At talagang OWA accredited ito. Hindi siya, nagbibigay siya ng mga gamot, pagkain na galing OWA mismo, yung lalagyan. At siya ay authorized mag-visit sa kulungan,
1: right,
0: at mag-visit sa hospital. Yun lang, yeah, partner.
1: Partner, at saka... ewan ko, if you can confirm this, usually, pagka sa Hong Kong at merong ganitong nagkasakit, ano, at hindi pwede magtrabaho, eh karaniwan po talagang no work, no pay ang kontrata sa Hong Kong. Kaya, kung tatanungin niyo po kami, obligado ba na magpasahod si employer? Eh, hindi po. Kasi yan ang karaniwan na kontrata. Ngayon, kung halimbawa naka-leave naman siya at pwede siyang magbalik, sa akin panalo pa rin yung partner eh. Kung after 6 okay. months makabalik siya. Mm-hmm. Na, ngayon naman, nakakatapat din partner ng ano eh, ng employer na very ano naman, magnanimous. Mm-hmm. Kaya sa akin, we just hope and pray, gawin lang natin itong procedure na ito.
0: Amen.
1: At baka naman makaka-agwanta pa rin si OFW after the 6 months ng kanyang pag-recover.
0: Okay. Partner, okay. Wala na tayong time.
1: Yes. Maikling panalangin, Panginoon, salamat po sa wisdom na inyo pong binigay sa amin sa pagsagot sa mga katanungan na amin pong tinalakay ngayong umagang ito. Patuloy namin dalangin, O Diyos. Lalo na itong OFW na nakagre-recover, I pray, Lord, that you will find favor sa kanila pong desire na sana makapakuha ng mga benefits, and more so sa recovery po ng ating mahal na OFW. Pagpalain mo po siya and bless you po lahat ng aming mga OFWs na naglilingkod sa kanila pong bansa na kung saan po sila nung nagtatrabaho. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron po kayo na mga katanungan na nais yung masagot namin dito sa programing ito, ipadala lamang po ninyo dito sa 702 DZAS FABC Radio TV. Magpapaalam po kami ng ngayong umaga po ito. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
0: Sa pangalan po ni Pastor Attorney Carlos Cao Jr., ito po si Pastor Joe Biaso, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us
1: Magandang
0: all.
1: Magandang araw.
0: God bless God Pastor bless. Rene. God bless.
1: God bless.
2: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
4: Forgiveness is like a healthy diet. Acknowledging the benefits of the two is not enough. You need to practice them. But because forgiving someone who hurts us seems easier said than done, most people settle for the taste of resentment rather than savoring the sweet taste of kindness. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ephesians 4:31 and 32. Are you still holding a grudge against someone? Anger and bitterness will only reap the penalty of an unforgiving spirit. Keep this in mind. The harder your spiritual arteries, the more your heart will grow cold. But when you learn to forgive, you stay spiritually fit.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: Good morning, kagina welcome ko kamo sa aton subong programa kadampig mo sa ikaayong huna-huna. Ako si Chabi Palmares kag subong aga no gina tamyaw ko ang tanan nga tagpalamati sa kahanginan kag sa tanan nga nagatan-aw sang Facebook Live. Kag subong aga ang aton nga topic, it's all about finding peace in an uncertain future. Nagakabala kung anong imong future kag gahuna-huna kabla kung kisang ado diin ko ni padulong kag ano akon nga himuon. So amoy na aton nga pag-istoryahan kag pag-discussan subong nga aga no kag kanami sang hamba sang pulong sang Ginoo sa Matthew chapter 6 verse 34. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So in other words, ang kada adlaw may mga ginaatubang kag kung kisa ginapalibugan naton ang kung ano ang matabo buwas. Pero amoy na aton nga pag istoryahan subong finding peace. Paano bala kita makakita kag makaangkon sa siling paghidait sa ginatawag nga uncertain nga future. So amoy na mga kadampig ang aton pagkaistoryahan subong kag magabalik kita sa aton nga programa sa indi lamang madugay after these few messages.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatihi ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamo nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
0: Kag magabal kita sa atong programa kadampig mo sa ikaayong huna-huna. So ang aton nga pag-istoryahan subong aga about sang worry, but of course we want to find peace in the middle of uncertain nga future. Kag ginatubang naton ang mga damo-damo lang nga problema kag mga challenges sa aton nga kabuhi. And have you ever found yourself worrying about tomorrow? Nagapanumdum ka bala? Base, nagkakabala ka ikaw kung ano ang imong trabaho, ang imong business, ang imong pamilya, ang imong health, ang imong utang. May kapanuktok, bumbay, kamatis, ahos. Kaya kung kisa, wala ka nakabalo kung hindi ka manago. O kung sa mga butang, wala mo nahibaluan kung ano ang matabo. Kaga sometimes ginatanaw naton ini nga daw ka valid no ang aton nga concern, and there's one thing nga dapat nato maintindihan nga may mga concerns kita pero hindi dapat ini nga tutukan aton nga mangin worry kag eventually maka-affect sa aton nga mental health. Now, sometimes we are physically present today, but mentally, we are already living in tomorrow's problem. Hindi mo na ma-enjoy subong adlaw kay because ang imo paminsaron, kag ang imo nga tagipuson, ato na to ya buwas kung anong mga matabu buwas. We worry about things that haven't happened yet. Wala pa gakatabo, pero ginproblemahan mo na imo. And in the process, we lose the peace we could experience subong. Nga tani, subong, enjoyon mo ang imo nga company, imo nga family, but because ang imo paminsaron, kag ang imo nga ginakabalakaan, ang buwas. So that's why, subong, let's learn 5 principles that we can help us face uncertain future with faith and peace. Number 1, focus on today, not tomorrow's fear. Kaya nga man, matub lang ibasa natin yung scripture kaya na, therefore, do not worry about tomorrow. Gin-emphasize kid, gin-state kida, nga you should not, we should not worry about tomorrow. We should be focusing on today's, nga kung ano, adira ang inatubang nato. Now, hindi but silingon nga hindi valid ang aton nga mga concerns or kinalan pabayaan na lang da wala tahimuon, pero dwelling sa mga bagay nga matabo tomorrow, ginapreparahan ato ng mga bagay-bagay, but then when we worry, kag eventually it will become fear. Now, Jesus reminded us or reminds us not to worry about tomorrow because each day has enough challenges of its own. Sometimes, we carry tomorrow's burden because or before tomorrow even comes. Tingaagid bla panumdumo naton ang buwas nga may ginaatubang ka pa subong. We imagine the worst case scenarios, gina-plot mo na, gina-rehearse mo na. Worry about possible failures and exhaust ourselves emotionally over things that we may that might not happen or will not happen. Eh, kag ginabutang na naton ang aton nga buot kag aton paminsaron dira. Remember, worrying about tomorrow will not change tomorrow. Kung ginakabalakaan naton ang buwas, then hindi man magkambyo, maabot kina iya ang buwas. Amo na lang may movie sang una, Tomorrow Never Dies. Kag pagabot sang buwas, may buwas pagid, and it will never end. But you know what? It can rob you of the strength you need today. Kay kung ga-worry ka kuno, tanaw ba na mag-worry, tanaw, magpalibog ikaw, ang ginakonsumya nga strength sa imong paminsaron, eventually manaog sa imong tagipuson, kag nagakaapektuhan ang aton nga behavior, kag ginarabya, ginadiminisya, kag nagakabuhinan ang aton nga strength. Nga supposed to be, hatag mo pa na sa kung sinong imo, kag anong ang ginahimo mo subong, kag kung sinong maupod mo. That's why, instead of asking, what if everything goes wrong? Maybe you can ask, what is one good thing I can do today? Kaya kung isa mo na no, ang tanan na lang ang negative, paminsaron ta, pero ado wala, may gasulod sa ano, dapat nato himuon subong no. And you may not be able to solve every problem today, but you can take one step forward by focusing your mind kung ano dapat mahimuon. And of course, we have to trust the Lord. Don't let tomorrow's uncertainties steal today's peace. Bawo mga utod ko, hindi ipababay nga ang joy mo subong o ang kalipay mo ikawaton kay ang imo paminsaron ato na toya sa dason nga tuig ato na toya sa dason simana. Duka nga lang may excursion kamo or may kantuan kamo nga lugar butang tabi sa Boracay or butang tabi international nga kantuan mo, then wala mo lang gina-enjoy subong kag anong dapat mo himuon ang imo nga paminsaron ato na toya sa piyak nga kalibutan. So in ka-unfair sina karon kung sino upod mo ang imo nga mind, kag ang imo nga heart wala dira. Kag of course ang number 2 naton, learn to trust God in uncertain times. That's why the Bible tells us and continually reminding us that trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. ara dara no, trusting God with all of our hearts. Kung ginsalig mo ang imong tigpuson, I don't think nga ang worry makapenetrate. Now, I'm not saying it. Tanan kita, by the way, may ginaatubang, may mga challenges, may mga difficulties nga ginaatubang, and some, ang intensity, hindi magparihos. Okay, that's why God is telling us that we should trust Him with all of our hearts. And, ara, pagkito, lean not on your own understanding. Kaya damo kita idea. Damo kita kung gina-research man kag feeling naton amuning tsakto. But si Lord, ya ang iyang understanding. That's why my thoughts are higher than your thoughts. One reason we worry is that we want to understand everything. And we want to know what will happen. And also, how things will work out. And whether everything will be okay. Tigi na estimate na na, na calculate na na, kag supposed to be, ang iyang result, magtuon, kag magsanto, kung ano ang aton nga mga expectations. And sometimes, it doesn't work that way. Doka, ang ayam lawin, I took my master's sa Baguio, damo-damo, gali ang mga area nga dapat mo lang konsentritan, hindi tanan, magmaster ka, may ara ka lang specific nga field nga gusto mo nga mag-focus dira para dira ang imong nga expertise. Same thing man in life. Hindi nato nabalaan tanan mga kadampig. That's why faith does not mean that we know everything about the future. Faith means we trust the God who holds the future. That's why we have heard this saying, we don't know what tomorrow may bring forth, but we know who holds tomorrow. Base wala ka pakabalo kung paano magsulbar sang imo problema kag daw nabudlayan ikaw. Maybe you're waiting for an opportunity or financial breakthrough or perhaps healing in your family or healing sang imo nga personal kung ano nga imo ginabatsyag or direction for your next step. You may not know the way, but you can trust that God, or you can trust God to guide you in or one step at a time. Kaya hindi man pwede kalumpat ka no, sa pulo ka lintang. Ginatisting-tisting una sa una may ara ng daw mga lintang, daw apat kalintang, lima kalintang. Pwede mo na mapraktis-praktisan. Pero kung isa ang imo nga tiil bla, hindi kung kisa magtuon sa kung ano ang dapat nga luksuhan mo, kay gin-skip mo ang kada lintang ti na may na experience ko nga na nakadanlong ko or sa pagiging business nga do natipalo ko because gilakbangan ko kung saan di takahulat no, mag one step at a time. Gusto ta pwede ta makatumbo makalumpat sa pulo kalintang para dasig pero hindi ina mo kung kisa ang katabo. That's why when you feel uncertain, pray and ask God for wisdom. Do what you can responsibly do and trust Him with what is beyond your control. May mga bagay nga, it's out of our control. Kung out of your control, hindi na naimo problema. We just have to trust the Lord. Kung isa sulbaron tang mga wala sa aton control, do ka nga ibla na nga, kunara ang remote sa imo, pwede mo maliso ang magmakambyo ang channel. Ma-change ang channel kung ano nga channel ang gusto mo. Pero kung wala sa imo ang control or ang remote control, tibis ka na, ano muna ka tulok, dara, ara mo na sa Japon sa imo na nga channel. So, may mga bagay sa aton kabuhi nga hindi, wala gid sa aton control. You may not know what tomorrow holds, but you can always trust the one who holds tomorrow. And number three naton, replace overthinking with prayer. That's why it's powerful when we acknowledge kag mabalaan naton nga kung ano ang ginhambal sang pulong sang Ginoo. In Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything. Oh, grabe no, hindi ka kuno magkabalaka, panumdum mag problema sang biskan ano. Ido ka budlay man sila. But then, gini-encourage kita din ni Paul, but in every situation, kaysa tanan nga sitwasyon, pwede kita And by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, pwede galing. Mayari, pwede ta ka-appeal, pwede ta ka-palapit, pwede ta ka-plead, pwede ta ka-plastar, pwede ta ka-offer kay Lord. Sa kung ano man ra ang aton nga mga concerns, kag ano man ra aton nga mga problema, by prayer sa pagpangamuyo. And sometimes, no, masiling ka, ano ginaang ka-powerful ang pangamuyo. Then, that's the opportunity nga ginhatag sa aton sa Ginoo nga we can communicate to God, we can come to the very presence of God. Kag with petition, with thanksgiving, we will present ano man ang concerns, kung ano man ang imong kaagian subong, you can always come and go to God in prayer. Sometimes our minds become so crowded with worries. Puno na sang kadamo-damo sa imo bata, sa imo asawa, sa imo bana, sa imong pag-eskwela, sa imong ulubrahan, sa imong business, kunano pada ang imong sa imong relationship. Imagine negative kon di naton ma-plastar kag hindi naton mahibaluan, unaware kita. We struggle a lot sang kun ano nga worries nga ginaatubang naton. We replay conversation over and over again. Imagine negative outcomes nga wala pa gani ang buwas nag-abot, pero gin-rehearse mo na ya, gin-plot mo na ya nga kung amo gini ang gakatabo subong sa palibot ba amo gining outcome. And ask yourself endless question about negative things. Diin da ang positive, diin da ang pwede mahimo sa Ginoo, diin da ang pwede mo ma-offer, diin da pwede naton maplastar sa Ginoo. That's why prayer gives us a way to bring those burden to God instead of carrying them alone. Prayer doesn't mean we ignore our problems. It means we acknowledge our problems while inviting God into our situation, into the situation. Instead of repeating, thinking, what will happen to me then? Kung amuni ang gakatabo sa akon subong, what will happen to me? But instead, we can begin praying, Lord, please give me wisdom. Give me strength. Give me peace to face what comes. Ano man ang akon nga ginawa, ano man ang mga atubang mo, mga kadamping, mga kauturan. Hindi tanan nga problema madula dayon pagkatapos naton pagpangamuyo. Pero sa pagpangamuyo, mahimo naton ma-experiensyahan ang kalinong kag kusog nga kinahanglan naton sa pag-atubang sa aton nga mga sitwasyon. Amo ina ang power no nga hindi man madula dayon gilayon ang yatawag nga problema. Wala man perhaps solusyon dayon sang imo nga mga ginaatubang, but ang yatawag nga peace makes you calm, makes you think clearly. And that's why kung ka panic, blah, that's why kung may mga amo na gani ang ginatudlo sa ato, no? Kung may mga linog, may mga calamity, anong ginahambal perme kag gina-advise sa aton kinahanglan hindi mag-panic. Kay kung gapanik ka, bawo hindi ka gigapanumdum sa kung ano ang dapat mong himuon, kung ano ang tsaktong himuon, kaya nga man ang panik ka na. And if worry becomes overwhelming, remember that seeking help from a trusted person or mental health professional or to someone nga kabalo ka nga makahatag sila advice kag clarity sa imo nga mga ginapanumdum is also a wise and a courageous step. Hindi kita magpanumdom nga kinahanglan kita lang niya mapasaan sina ara dang imo bana, asawa, cell group leader or life group leader or pastor mo or mentor mo o kon whoever that you can perhaps kabalukang you can pour out kag pwede ka kapangayo sang bulig. When worry fills your mind, let prayer opens your heart to God's peace. Tay amo na mo ang gakatubang naton mga kadampig, may mga worry gid adlaw pa lang, aga pa lang sang banwaya na dumduman ko na gamay pa ko ga away na ang ako niyang lula kag lulo sang kun anong matabo subong wala pa na kagahon pala las 3 las 4 na dumduman ko na sang una ga bangigay na lang sila sang kun anong mga possible nga mga matabo because amoning natabo kahapon. So therefore amo maning matabo subong. To so nga pamati ko amo no gadwell per me sa inatawag nga negative. But what if when we come and pray? That's why when worry fills our mind, gauna na siya sa aton nga paminsaron. And eventually, manaog siya sa aton nga tagipuson and we see the result. Negative ang aton responses kag aton nga pagsabat, kag pagtubang sang aton mga challenges in life. So amoy lang aton nga part 1 mga kadampig, kag we will be right back after these few reminders.
3: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Kagita mga kabalik sa aton programa subong nga aga, kadampig mo sa ikaayong huna-huna. Kagara na kita sa aton nga ika-apat nga point. Stop trying to control everything. Kaya mo naging ka-frustrating, no? Ang itawag na word nga control. Kaya ti, in order for us, kuno, to have peace, kung kisa, amo ni pag-inchindi sa iban, nga para may ara ka total peace, you need to have total control. Ate ang may amo lang sila nga power si Lord lang. Kaya wala tayo total control of everything. Kaya kung anong kakatabo sa ato niya kabuhi, hindi mo kontrolar. Ang makontrol mo, then you have the power. Limited lang ya ang aton nga mga control. Control mo ang imo nga pag-iisip. Kung anong desisyonan mo subong, ano ang pag-respond mo sa pag-atubang mo sa mga challenges, kag-failures, or pag-manage mo. You have the control sa amo sina nga mga bagay. Pero, ang iba niya mga bagay nga wala ka control, then that's not your problem anymore. That's why in the book of 1 Peter chapter 5, verse 17, cast all your anxiety on Him because He cares for you. All your anxiety, not just half. Oh, kay kun half-half lang na, hindi gid mangin peaceful ang imong paminsaron. Many of our worries come from trying to control things that are not completely within your power. We cannot control other people's decision. Ila na yung decision ni nanay mo. Kung ano man ang decision niya, kung maglakat man sa biyaan niya ka, kung ano man ang iyang himo niya sa kabuhi, that's not your decision. That it will never be your decision or in your control. Kaya pwede mo pirsahon, pero kabalo ka gid na kung ginapirsatang mga bagay-bagay nga hindi dapat natun pirsahon kag hindi sa atun control, then may ara na sa ginatawag nga resulta nga hindi mayo. And also, every unexpected circumstances, unavoidable circumstances. Kaya mo ito, blaga-drive ko yung napakanto di sa studio. Kaga may mga hindi na control. Kaya kung isa mag-drive ko halin sa talisay, diri-diritso mo lang na kahit wala. May mga maskara na gali. May mga ga-set up na sa Lacson Street. So, ang mga rerouting, medyo gamay nga mga eskinita. And at the same time, damo sa lakyan, dra man nga agi. So, may traffic siya. So, in my mind, though, ga-tense na ko, may malate ka na. Pero, you know what? I try to calm myself. Sige lang, ma-relax na. Kung ma-disgrasya tadi karon, instead nga ga-anticipate nga ma-late ka lang, hindi ka nagid ka labot sa imong destinasyon. Relax lang. Gin sabayan ko lang ang flow sang traffic hasta nga nakaabot ko. And thank God nga hindi man late. So, same thing man sa aton. May mga bagay nga hindi mo gid pwede makontrol. The economy, wala na sa control mo. Or everything that might happen in the future, wala man na sa imo control. Kagakabatian nato ng mga news around the world. Tipunggan mo na, stop mo na, sulbaron mo na, though mabudlayan kagit sina aguro. But we can choose how we should respond. We can prepare wisely, make responsible decision, and ask for help. So ara na isa imo yung control, and maintain healthy habits. Ara man na sa imo control. There's a difference between being responsible and being consumed by worry. When you are consumed by worry, ang imo nga countenance ti galain man na. Ang imo dealing with other people lain man na. So na meet ko ang mga tao nga full of worry. Kag all I can hear is tanan na lang nga hindi pwede. Kag tanan na lang nga mga negative. Kag tanan na lang nga daw wala nagitiya chance. So kung amusin na, then wala nang room si God to move when we worry, when we allow worry to consume us. But we will come before the Lord in prayer. We will come to the Lord kung ano man ang aton petition, ano man ang aton nga pwede mahatag sa Ginoo. Divide your concerns into two categories: what you can control and what you cannot control. Take action on the first, kung anong pwede mo mahimo, and learn to surrender amo nang ika second. Peace begin when you stop caring what was never yours to control. And lastly, face tomorrow with hope and not fear. Kung may pag-asa kita. His compassion never fails. In the book of Lamentations, chapter 3, verse 22 to 23, they are new every morning. Great is your faithfulness. Perhaps the reason you're afraid of tomorrow is because yesterday was painful. Tama na bala kung isang may ginatubang ikaw ng mga painful experience yesterday, and then you thought that that's gonna happen to you the next day. But maybe you experience disappointments, failures, rejection, financial struggles, or difficult season in your family. And now you are afraid that tomorrow will only bring more pain and the same. But your past does not automatically determine your future. There is always hope. Every new day gives us the opportunity to learn, grow, make wiser decisions, and experience God's faithfulness. Hope doesn't mean that everything will always happen according to our plan. Hope means that even when life is uncertain, we can continue moving forward with courage, wisdom, and faith. So muna mga kadamping ang aton nga, ano, God is never against us. He will always answer and always listen to our cry and prayers. So amoy na aton nga discussion subong nga aga, and thank you for listening. I am Chabi Palmares, and God bless you.
1: Congratulations! Ikaw ang lucky winner sa 100,000 pesos. I-click ang link para maklaim ang imo prize.
2: Ha? Ako? Nawala mo kay Andres Miracle.
3: Basi Miracle! Ukon basi, scam!
4: Oo, hindi tanan nga congratulations dapat kina-celebrate. Subong, madamo ang text scams. May nagahambal nga nagdaog ka, may parcel ka, o kung may problema ang imo nga bank account. Pero tandaan, hindi magdali-dali. Hindi mag-click sa mga kaduda-duda nga mga links. Hindi man maghatag sang OTP, password, o kung personal nimo nga mga information. Paminsara anay. I-check anay, kag antes mag-click, siguraduhon anay. Kay base ang ginahuna-huna mga jackpot, scam gali. Maghalong sa text scams. Ang ini nga pahanumdom ginadala sa imo sang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

905 at on time. Diri sa DYBS sa Bian Maying Aga. Kag welcome sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw, Bian, sa sining nga adlaw sang Huwebes? It's the 15th day for the month of October. Kada sigsang time, tunga-tungaan na kita sa aton nga bulan. Ang mga Bian naton dira nga nag-celebrate today sa iyong mga kadawan. Happy, happy birthday, gid! Ilabi na gid si Nang Merla Magaspag, kag si Tita Florita Ong. Happy birthday sa inyo. Subong man si Pastor Robert Sunga sa New Life Church Bacolod. Happy, happy birthday sa inyo nga tanan. Kag kung may mga birthday greetings, pagid ka mo dira abyan, ipadala nyo lang diri sa 0998-842-2130. Welcome gid sa Real Time with Leia. Bago naman nga adlaw nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kagapasalamat, igong maka-update naman kita diri sa aton nga programa. Kaya ginapasalamatan ko man si Sir Ronnie Elbore, dira sa Miagaw. Kamusta ka mo dira, sir? God bless gid sa inyo dira no sa Miagaw. Kag sa mga biyan aton sa Panay, sa Iloilo, Aklan, Capiz, maayong adlaw sa inyo. Kag sa Bugos nga Western Visayas, kag Bugos nga Negros Island Region. And bisan pa sa may Palawan. O kag sa Cebu, maayong buntag sa inyo nga tanan. Kag sa dybs.febc.ph, kag sa facebook.com. Salamat gid sa imodera Tita Virgie Salgado. Maying aga, Tita Virgie. I hope you are doing well. Kag kay Nay Mercedes na net. Please pray gali kay Nay Mercedes no, for healing no, sa iyang masakit. No? Kabay pa nga ayuhon kag ina yung sedes ang Ginoo kag ginatamyo ko man dira si Sir RV Nanet maing aga kasako gid sa sininga bulan sang October abyan no kag even sa bulan sa November and today ongoing dira ang AI accessibility training sa Christian Foundation for Persons with Disabilities dira sa 338 Mbolo Street Villamonte Bacolod City kag subong man abyan invited ikaw on this rock concert featuring ang Praise and Psalm sa October 29, 6 p.m. in celebration sang Maranatha Christian Academy's 40th anniversary. October 31, Arise Bacolod Missions Conference sa Ictus Church, 66 Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Subong manabyan, Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, Pastors and Workers Institute, October 26 to 28, sa Doan Baptist Bible Institute and Doan Baptist Church. Subong manabian Hagay Philippines Bacolod Chapter, 3-day seminar on November 5 to 7 sa Millview Residences, Lopezina Street, Bacolod City. Kag subong manabian excited man kita sa Papuri, Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch, October 23, 7 p.m. to 9 p.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas. Subong manabian ang Bonifacio Run, takbo para sa bayan, fun run ini on November 29, 4 a.m. to be announced pa ang venue. Contact lang sa detalye ang ining mga number 0966-376-0700 or 0966-841-3884. Subong manabyan ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nagapahibalugid sa tanano sang severe congestion alert ang aton nga reminder gid sa tanan nga magpakonsulta ikaw abyan sang temprano or ang imo makilala hindi napaghulaton nga maglala antes magpatan-aw sa doktor. Ang dapat himuon magkadto sang temprano sa primary care, magconsiderar sang ibang hospital or i-coordinate ang pagsaylo. Kag subong manabyan ang PhilHealth Insurance Corporation nagahatagid sang warning sa aton tanan nga maghalong kita sa mga text message nga naga-circulate subong claiming ang PhilHealth ID cards must be replaced. Kag nagapangayo sa inyo nga i-click mag-click sang link. So ini nga message sa bian is fake. Wala sang ID replacement process subong ang PhilHealth kag ang PhilHealth could never send text messages containing links asking for your password, one-time PIN, or bank and e-wallet details or asking you to send money or pay any fee. Subong man abyan bantayan kada Domingo ang bagong programa
ang The Word Between Us upod kay Pastor Bong de la Fuente sa Northside Baptist Church. Kag ang time sini 7:30 in the morning. Subong manabyan, may bago kita nga morning prayer host every Saturday, si Pastor Joel Acosta. No, may agalan din na si mga pastor. Kag every Monday, bantayan ang Lift the Group with Abian Leia Bargazo at 5 p.m. Ginatami ako lang din na may aga si Nailin Davinson, Ma'am Emily Hiponia, si Ali Enching Benson, and congratulations no sa anniversary no sang Ali Benson ang artistry no nga salon no. Congratulations sa inyo ang dalayawon ginang Ginoo Ali and family. Kag subong man belated happy birthday sa imo Ali ang Ginoo gid magpakamaayo. Kag subong man aton man nga ginatamyaw si Ma'am Aprilin Juneo. Ma'am Aprilin, mga abyan aton dira sa may handumanan, salamat gid mga abyan aton sa Handumanan National High School. Sir Brian Lois Villanueva, salamat gid Sir Brian no, ang aton nga avid listener. Subong man si Tita Laila Kitko. Good morning, Tita Laila. Kag sa imo mandira nga mga kaupdanan sa inyo balay. Tita Jochebed Pitogo, Tito Abraham ang aga. Also, Tita Ninfati De La Torre. Maing aga man Tita Julieta Jurilia. Maing aga man sa kay Tita Perla, Tito Nestor Montalbo. Salamat man Tita Girly Fernandez sa pagpamati. Ang aton man nga pagpanamyaw kay Sir John Yanson. Kamusta ka, sir? Kag subong man, ginapasalamatan man naton si Cheryl Tovida ng Matovida. Good morning, gid, sa inyo. Kag ang prayer request naton, pag-inabyan, please pray, gid, no, sa pag-ayo ni Ma'am Leia Solinap, Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninet Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, subong man si Ma'am Lilis Lofranco, si JP Castor, please pray for healing. Kag subong man, healing and recovery for Wilson Yosores, no, sa iyang hypertensive cardiovascular disease. Kag si Ma'am si Lucas Timbol, please pray man sa iyang heart problem nga mag-ayo. Si Ma'am Lina Castillo Ga, maing aga si Ma'am Lina, ng Lenny Linggamen, Ana Arginal, Ma'am Deding Mercado, salamat gid. Subong man Tita Nema, Tito Rudy Elias, hello gid sa inyo. Kag liwat no, padala nyo lang diri inyong mga birthday greetings abyan. Kag may mga feedback ka mo, padala nyo man diri or mga prayer request. Ang aton number liwat 0998-842-2130. Ang aton nga topic for today abyan no, magahatag update no ang aton mga abyan from the Pag-ibig Fund no. Kag muna siyang aton i-discuss abyan kag ang ilang mga activities sa sining October. So, kung may pamangkot ka mo karon sa aton nga mga abyan from Pag-ibig Fund, feel free gid nga mag-connect diri sa DYVSC. Nang Ligaya Prudente, good morning. Salamat man sa mga taga CBBC nga mga abyan naton. Subong man si nang Shubisom Show, good morning. Abyan pamatian naton this time si Cindy Tang para sa Moving Moments.

0: 17 real minutes past of 10, you're listening sa Real Time with Leia Abiano. Salamat kita sa imo pag-upod sa gihapon sa aton nga programa. Kag-excited kita today, Abiano, nga maka-updanay kita diri sa aton nga program. Kag ang aton nga pag-iistoryahan, Abiano, ang Visayas Housing Fair, no, sa Pag-ibig Fund. Hindi na nai naton pagpatugayon, Abiano, medyo lawig-lawig ni aton nga discussion. Kag we are excited and privileged, Abiano, nga makaupod nato ng aton nga mga Abian, mga representative from the Pag-ibig Fund, the Bacolod branch. Kag hindi naman ni sila iban sa aton actually, Abiano, naka-bisita naman din sila sa aton before, pero maghahatag pagin sila update, Abiano, sa aton. Gina-welcome naton ang BDD Visayas Section Chief for Countryside Housing Initiative, Dr. Kenneth Makoy, kag si ang Bacolod Member Services Branch Head nga si Ma'am Guanila Perido. Ma'am Kenneth, Ma'am Guano na lang, Guana ako, Guanila, no? Ang itawag ko kay Ma'am, no? So welcome kid sa inyo, kag salamat kid sa inyo nga time.
1: Thank you, Ma'am Miss Lee, sa paghatag sa amon sang tiempo, no, nga maka ano kami maka-advertise ang aton pagahiwaton nga housing fair sa Sininga October.
0: Yes, no, kagagapati kita mga dumasako kamo subuno sang ining preparation ninyo sa Visayas Housing Fair activity. So para sa aton nga una gid nga pamangkot, no, kay Ma'am Kenneth siguro, no, pagapatigayon nun ini Ma'am Kenneth diri sa Bacolod, October 27 to 28 last week na sang October. So ano gini Ma'am ang tinutuyo ninyo sa sining event, kag ano ang aton nga i-look forward, no, sa sining activity?
2: Good morning, Miss Leia, no, kag sa tanan nga mga avid listeners naton diri sa 1233 Radio DYVS. That's right. Ang Visayas Housing Fair naton will be held on October 27 to 28, 2026 sa SMX Convention Center, Bacolod City. Kag ang ining housing fair is part of our continuing efforts to fulfill the directive of our beloved President Ferdinand Marcos Jr. para nga maghatag sang sa kada Filipino family sa opportunity nga makapanag-iya sang quality kag affordable home in a safe and secure community. Kag paagi sa sininga initiative, we are bringing more housing options closer to our fellow Filipinos, together with affordable financing opportunities paagi sa Pag-ibig Fund. Ang aton nga mga visitors, they can actually explore, Miss Leia, sa more than 11,000 nga housing units from more than 25 partner developers, including some of our country's leading housing providers. And they can also look forward kay kanami sining event, kay may mga special offers kita, discounts and other incentives from participating developers. And this will make making this an excellent opportunity para nga mag-explore pag-its ang different properties and find a home that suits ang ilang needs kag sa ilang budget. So ang aton nga mga fellow key shelter agencies will also be invited under sa umbrella sang Department of Human Settlements and Urban Development, including ang National Housing Authority. Kag well, in fact, ang National Housing Authority naton, may ara sila sang duwa ka project na gina-take out sa Pag-ibig, amo ina ang Mascara Village sa Sumag. Kag may ara man ang A5R, Vista Alegre Homes sa Talisay City. And then we also will also invite the National Home Mortgage Finance Corporation, the Human Settlements Adjudication Commission, and Social Housing Finance Corporation. And ultimately, we want our members here to see that home ownership can be within reach and that Pag-ibig Fund is really here to help them take that important step.
0: Wow, good news ginagali, Ma'am Kenneth, no?
2: Yes, ma'am.
0: So ang aton nga gusto pagid no mahibaluan kung sino ang pwede maka-intra sininga expo, kag ano nga mga serbisyo ninyo, Ma'am, ang gina-expect, no, from Pag-ibig Fund.
2: Well, we warmly invite everyone who dreams of owning a home, whether they are ready to buy a new or just starting to explore their options. So this include mga minimum wage earners naton, mga sales clerks, security guards, drivers, factory workers, BPO employees, teachers, nurses, police, officers, military personnel, government employees, overseas Filipino workers, and other professionals na gusto nga makabalay. Mm-hmm. Under sa aton nga expanded 4PH program, we are working to make home ownership more accessible to Filipino families across different income levels.
0: Mm-hmm.
2: So whether gamay man ning imong sweldo or dako,
0: pwede
2: gid ka makapili. Wow. Kada mo kita sa option nga pagapili andra sa aton nga housing fair. And this is aligned also with the direction of our DSUD secretary and Pag-ibig Fund board chairman Secretary Jose Ramon P. Aliling, parang mag-expand pagid sa access to affordable financing based on our members' needs and capacity to pay. Okay. So we will also highlight here our housing loan programs and competitive interests, including rates of 3% per annum. Imagine lang, Ms. Leia, no? 3% per annum lang yan ang interest natin sa Pag-ibig Fund. Kayang-kaya, gidiyas ang ordinaryo natin ng mga mamumugon. No? For socialized housing borrowers. So, ang socialized housing loan na gina-offer natin, ang 950,000 tamaan, ginakamagaan actually, Ms. Leia, sa natin nga monthly amortization kay mga 4,005 pesos lang ina. At 3%, so makabalay na sila. So,
1: naaabi. Nag-rent sila, correct. No? Ms. Kenneth?
2: Correct. Uh-huh. Kaya nga, ang mag-renta pa kita kung pwede mo lang nga maging ila na gano'n na makabalay. Kag, of course, pag nagbakal sila sang pag nag-exceed na abi sa socialized limit, no, kay may socialized limit, ang 3% naton para inibuligid ini sa mga low income earners naton, we're also offering man sang 4.5% na interest para sa eligible housing units priced above socialized housing limits. So ang socialized housing limits naton for horizontal development amo ina ang 950,000. Kag ang sa vertical housing naman, pasaka ang mga condominium naton up to 1.8 million. So pasok ina sa 3%. Pag nag more than sa socialized housing loan ceiling naton, we are offering 4.5% up to 4.9 million. So kanami gid actually sang gina-offer niya, no, imagine 4.9 million mo 4.5 interest per annum lang, Miss Guani, kay Miss Leia.
1: Kayang-kaya gid
2: siya. Kayang-kaya
1: gid siya. Renta subong sa siyudad sang Bacolod kun ara kag sa mga prime, mga property, 10,000 to 15,000.

0: kag, this is our promotional rate up to December 31.
1: December 31.
0: So, binatagaan natin syansa ng aton ng mga members nga maka-avail sang barato, affordable, kag dream house nila, dream home nila.
2: Sa manubo
0: nga interest. O, diba? Sa diin ka pa, no? Also, we will showcase ang aton ng mga pag-ibig fund na acquired assets where ang eligible properties may be available at discounts of up to 30%. So, kanami, kay may 30% kita nga discount para sa mga gustong magbakal sa aton ng mga acquired assets. And also, most importantly, ang mga members natin maka-receive sang on-site housing loan computations and application assistance. So mismo, pagka to nila dito sa housing fair, pwede kit sila makapakompute kung pila ang ilang pwede ma-avail ng loan, kung pwede pila ang ilang maging monthly amortization, kaya automatic dito mabalaan na nila. Tanan nga related nga questions, pwede masabat
1: correct.
0: Ni pag-ibig. On-site do ka one-stop shop na para sa mga housing needs nila. And this will also help them understand their financing options. Kag ma-estimate, ang itong inabal ko kagina, ma-estimate nilang monthly payments. Kag ma-determine kung ano nga mga properties ang pasok sa ilabala nga budget. Kay ang gusto matabo sinis ng pag-ibig, we want our members to save, to leave the housing fair with a clearer nga picture bala of how they can turn their dream of home ownership into a reality. Ang ilang nga dream house nga mangin ano inang reality. Maagom nila.
2: Kasi makita niya nila nga amula ni akong income, pila ang pwede ko nga malun. Mas bigaan man ka mo naman i-options kung gamay akong income. Kung gusto ko amunin ka na ako malun. Gaan ka mo naman option kung paano nga ma- kuha nyo gid ang amuna nga values sa mga. Biskan gamay imo income. May ara kami da mga counseling nga matapos during the housing fair.
1: Ano, may gili abiyano kay okis alang ni matabo pero ara na no ang lapit na ang pag-ibig sa imo no sa aton kay this will be no sa pwede niyo ma-share anay ma'am ang konsediin ini ang fair matabo no ang event. Okay,
0: ang housing fair ini naton matabo ni sa SMX Convention Center. Sa SM lang gid maglagaw-lagaw da sila.
1: Dala na dayon
0: hapit sa housing fair.
1: Wow.
0: Pili-pili sang ila da nga mga gusto nga mga ano nga mga balay. Ang ining housing fair naton ma will feature a range of housing options including sa mga kung gusto nila house and lot units. Or lot only manda or condominium units in a strategic location within the city. Kay kanami diri sa Bacolod sa mga kay kadamo na gid sang nagustong bala nga mga condominiums kag ang mga condominiums pwede na gid ipasulod sa pag-ibig well in fact yes well in fact sa Buas gani sa Iloilo may ara meron nga event man si SMDC in partnership with Pag-ibig Fund kay pwede na gid ya ipasulod sa aton ang mga condominium units.
2: Yes, ken ang condominium sa Bacolod ara lang gid siya sa within sa city.
0: Yes, ara lang sa NGC
1: Central,
0: no?
1: Sa Central
2: area ta ang aton nga SM ara lang sa SMDC man sa likod man sa SM.
0: Yes.
1: So but silingon gali ma'am. Wala labot nga gina-share ninyo ang update no sa housing fair at the same time kung anong gakatabo sa Bacolod may somehow may ara na sila idea bala no labi na gid sa pagkinahanglan nila sa housing nga ginatawag so friendly very friendly sa mga gina-offer niyo subong gali ma'am Kenneth no mamugwani no sa housing fair so may dugang ka pa ma'am yes no affordable of course no mangin affordable man iha no sa aton nga mga ng kababayan of course no na mention ato kagina ni Ma'am Kenneth so how about Ma'am Kenneth no ang mga sa mga interesado na no iba ng mga may mga idea na interesado na nga mag-register sa sining fair or expo ano ila dalon ma'am
0: sa mga interesado nga mag ano ni siya nga mag-register actually may ara kita sang QR code na pwede naton ma-flash sa QR code na siya pwede na siya nila i-scan kung sa mga nagatan-aw

0: Subong sang live via Facebook live subong nato
1: yes,
0: na sa
1: DWDS.
0: So pwede niyo git picturean is create ano niyo siya ang QR code kay para nga maka-register kita online kag maka-choose kita makapili kita sa aton nga preferred date kag ang available naton nga time slot. Yes, ma'am. And we encourage everyone who is interested sa pagbakal sang balay nga mag-register na daan in advance kag mag-check sa official event announcements for the registration link and other requirements. Oo, mera man din na sa website natin, ipagwa man natin. And then we are also sharing it sa mga Facebook natin. No?
1: Yes.
0: So for those who want to inquire about housing loans or explore specific properties, it should also be helpful to bring a valid government issued ID. Oo, para nga, ano sa'yo na, and relevant documents that may be needed to assess ang ilang financing
1: para
0: options.
1: Dito pa lang ma-evaluate na siya.
0: Yes, para dito pa lang, basta may problema pa sa mga ngalan nila, at least dito pa makayo na, no? They should check, also check the official event guidelines for the complete list of requirements. And then we are also encouraging, no? Ang aton ng mga employers dira to support pasugtan ta magwaanay sang padali ang aton ng mga employees. And also by sharing information about the housing fair and giving them the opportunity to attend. Kaya kisa lang yun din eh.
1: Oo.
0: Oo. Isa ka madak. Yes.
1: Oo. Di ba ang regular nyo yung ma'am gapa-orient? Kika mo yung sinyo office, no? With yes. This, yeah, makadto lang sila sa SM.
0: Makadto sila sa SM para ng tanan. Kag ang nami, pasin di ba lang ma'am, kay inang may mga developers kita, not only sa Bacolod, even ang mga developers natin sa Iloilo, kag sa Cebu, will also be joining kag ang mga leading developers naton.
1: So Miss Kenneth, hindi lang nga ako ang kadto ko to, Bacolod lang ang property.
0: Bacolod lang ang property.
1: Pwede so ako property sa iba.
0: Oh, within Visayas na area. Ayun, kay may mga ma-intraman nga developers naton. And of course, we want to make sure that more working Filipinos can take advantage of this opportunity kag para maka-explore sila sa housing options and learn about the assistance available through Pag-ibig Fund. Wow. Ari lang gid kami diri nga magabulig sa ilang nga magpainsindi. Kag makaangkon sang handom nila nga balay.
1: Namigid Ma'am Kenneth, no, Ma'am Guani nga ari kamo diri sa Bongkay ang aton nga mga abyan siguro ba si Dugay ni sila nagaplano mga kadto ko sa Pag-ibig halin do kalayo haw. Pero ariya, no? sa
0: yes.
1: October 27
2: ang bilog nga mga subdivision sa Bacolod.
0: Oo, kung mangita ka sa balay, aray, isa mo lang kakadto, ara na tanan, mapili ka na lang.
2: Duga shopping ka man actually, Ma'am Guani. Sa imo nga mga properties nga gusto. Kay aside sa properties nga iya gina-offer ni developer, amon pag-id acquired assets, ara man dito.
1: So, ara, nagliabyan, no? Kisalang ini, no? Matabo, no? October.
0: Oportunidad.
1: Oo. So, ano ang message mo, Ma'am Kenneth, no? Ma'am Guani, nga, ara bala sa mga abyan natin, nga, nagahandom gid or dugay na nagahandom nga may ara man sila sang kaugalingon nila nga balay pero nagakabala ka sila nga base hindi nila kaya ang balayran. Ano inyo nga message
0: para sa aton nga mga fellow Ilonggos, mga Bisaya, sa mga fellow Filipinos nga nagahandom gid nga gusto nga makabalay pero do hindi sila bala sigurado kung maka-afford ni sila kung hindi kaya base ka paminsar sila nga amulan ni nga kun nga sweldo hindi ko ni makasarang
1: gani,
0: pero mulang ni mahambal namon naton sa ila do not give up on your dream of having a home of your own no kaya ang aton nga presidente Ferdinand Marcos Jr. has given us clear directive sa Pag-ibig Fund nga every Filipino family should have the opportunity to own a quality and affordable home. Kag paagi sini sa expanded 4PH program naton ang government kag ang mga private sectors are working together nagabinuligay kita to expand the availability of homes suited sa mga needs and financial circumstances of Filipino families no kag ang Pag-ibig Fund is also providing housing financing options nga designed to make home ownership more accessible, subject of course to applicable eligibility requirements and other program guidelines natin sa Pag-ibig. So, ang may madugang ikaw, Ma'am Guan?
2: the important thing lang is to explore your options, mm-hmm. no, and understand kung ano ma-afford ta.
1: Mm-hmm.
2: Okay, because pag ibig fund is willing to help, no, mm-hmm. kung paano ta bala ma-avail, mm-hmm. biskan gamay lang aton income, mabuligid si pag ibig fund kung paano nato makuha ang handom tang balay.
1: Mm-hmm.
2: A home does not have to go beyond, no, sa simply because ang aton income nubo lang.
1: Mm-hmm.
2: The right property and a manageable monthly payment can make a real difference. So, karikig ka mo sa SMX October 27 to 28 kay ari ang pag-ibig fan nga magbulig sa inyo para maangkon yung handom yung balay.
1: Kanami yes. Na ma'am nga balita no sa aton nga mga abyan.
0: So, saliwat, we are inviting everyone to visit the Visayas Housing Fair on October 27 to 28, 2026 and the SMX Convention Center Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: Let us explore the available properties. Let's ask questions and let our team help you understand how Pag-ibig Fund can support your journey towards home ownership. So everyone, we look forward to seeing you at the Visayas Housing Fair Bacolod City. Magakilit anay kita dito. So your dream home may be closer than you think.
1: Yes.
0: So you must
1: lapit na lang.
0: Lapit na lang gid. So you must just find it at the Visayas Housing Fair. Mm-hmm. Dito niyo palang makita ang inhandom ninyong mga balay.
1: Mm-hmm. Ma'am Kenneth, no, Ma'am Gwani, ara sa aton screen sa gihapon, no, kung na-miss nila kagina ang
0: QR
1: mag-scan sa QR code to register.
2: Important din mag-register sila ahead.
1: Yes.
2: Okay, this is event, although free, no registration, no entry siya.
1: So, ano lang kamo dira, Abya, no, check lang kamo dira, or diri man sa DYVS, no, kay after sa aton nga program, diri, pwede ni namon ma-share man sa imo. Kanami, sini ma'am, kay online, no? May online nga registration. Mm-hmm. Hindi na sila budlayan. Kay pagkaabot, I believe, pagkaaboto nila sa housing fair, i-cater sila dayon. Kung ano ang ilang mga kinahanglan.
2: Hindi na sila ka-shopping dayon, ma'am.
0: Yes.
1: Correct. Kag, we look forward, you know, sa sining housing fair October 27 to 28. Lapit lang abyan, dira sa may SMX Convention Center, no? Diri sa Bacolod City. Kag, maano kita, no? That's part one, no? Sa aton nga, ano, subong, no? Nga program. I-grab ko na lang ning opportunity kay upod naton subong si Ma'am Kenneth kay si Ma'am Gwani, no? You keep mentioning kagina Ma'am Kenneth no, Ma'am Gwani sang pag-ibig fund para sa aton nga mga abyan bala nga ayhan siguro bago lang nakaubra or not into pag-ibig no. Pwede nyo ma-ano ma-share anay, matagan background kung ano ang tinutuyo sang pag-ibig fund kag ano ang mga benepisyo sang mga member na wala labo to sa mga housing loans.
2: Okay. No. Good morning, saliwat, no. Ang pag-ibig fund is not necessarily housing lang.
1: Mm-hmm.
2: Siyempre, kung pag makabati ng iban, pag-ibig, ay hindi ko mag-ibig kaya may balay na ko. Actually, ang pag-ibig is not necessarily about housing loan.
1: Mm-hmm.
2: Ang twin mandate ni pag-ibig is savings and housing.
1: Mm-hmm.
2: So, si Ms. Kenneth, siya, gid na si ila ang group, ang housing, sa among groups, usually sa branches ang savings.
1: Mm-hmm.
2: Ang savings nga side, ang member aton ginahikayat nga mag-save because this is not only nga mag-save ka para sa housing loan mo. Actually, savings na siya for savings para sa aton man nga future.
1: Wow.
2: Kaya ang aton nga savings, no, ang ginadeduct sa aton nga sweldo, amuna siya ang ga-earn man sang dividends.
1: Mm-hmm.
2: So later, pwede na naton siya malunan or pwede na siya naton makuha apan sa ato ng time na nga mag-retire,
1: mm-hmm.
2: including ang dividends. Actually, ang aton dividends, kada ko na ginatag ni Pag-ibig Fund.
1: Mm-hmm.
2: We have Pag-ibig dividends for Pag-ibig 1 and dividends for MP2.
1: Mm-hmm.
2: So, din ka makakita nga ang aton nga Pag-ibig nga contribution, wala ta kabalo. 200 pesos lang na siya for at the time sa retirement, kada ko gali.
1: Mm-hmm.
2: No? Then ang aton MP2, minimum of 500 pesos, pwede ka naka, actually ka gesture as a pag-ibig to invest, in contributor, pwede mo naka-invest ka 500 pesos, tapos ang last year tanga dividends is 7.12. So, kung nag-deposit ka sa banko, ang atong pag-ibig 1 is 6.62, mm-hmm. tapos ang atong pag-ibig 2 is 7.12. Mm-hmm. So, ang imo, kung nag-lagaw ka, no, pwede mo ma-investing mo or ma-save mo 200 para mag-earn siya.
1: Wow. Mm-hmm. So, duwa, gali ka klase sa savings.
2: Sa aton nga, sa aton nga Providence side, duwa ang aton savings. Pag-ibig 1, amo na siyang ginakaltas. Pag-ibig 2 is award lang yun siya aton na personal savings. Kung gusto mo siya mag-save. Additional, wow. With a higher dividend rate.
1: Mm-hmm. So, ma'am, since nga ang mga abya naton, interesado sina, paano sila mangin member kag sa pag-ibig, of course, and may araihan mga registration or yes, no? Ang paano sila maka-check, no, sa ila mga contribution?
2: Actually, initially, kung ikaw bag-o pa lang kag wala ka kabalo kung paano mag-register sa aton website, may ara kami the link or visit lang din sa aton nga www.pagibigfund.gov.ph. Pwede ka da ka-register online para maging isa ka membro sa pag-ibig. Noong gahatag kami sa amon nga, later mahatag na da si system naton sa MID number, amon na aton dimiton, mag-register ta. Amon man ang ginapangayo sa employer para makadidak sila sa ilang pag-ibig contribution.
1: Wow.
2: Tapos lang yun siya, ma'am, kay online na tanan. Not ang aton nga membro, ang kung aton mga prospect ka member, o kung sino nga willing na magpa-member, hindi na kilanlan magkadto pa sa office, pwede na sila ka online register.
1: So, since nga ano ni siya, ma'am, no, syempre speaking sa savings, no, may mga time gid nga pwede man ni mahulam. So may ara ka muna, ma'am, programa, no, ang nga side nga amo na.
2: Oh, or, yes, ma'am, ang amon nga multi-purpose loan. This is actually a short-term loan. So short-term loan namon, ma'am, kung nagakinanglan ang ato miyembro sa mga circumstances abibi, may problema sa tuition, may minor home improvement, kilanlan niya dutay nga kapital sa iyang negosyo, o may mga emergency, pwede actually mahulam ang 90% sa iya contribution para sa amuna nga mga purpose. Amuna siya nga ton nga multi-purpose loan. Kagkunin simpo sa mga kalamidad, ga-offer man si Pag-ibig Funds ang calamity loan. Ang aton calamity loan is only 5.95%. So, almost half, no? Kagamay, kay para lang yung makabulig sa atong membro. Nga magbayad sa ilang monthly, kanubo sa ilang monthly amortization.
1: Oh, ma'am, ang multi-purpose loan, kagang calamity loan, how long ni siya, ma'am, ang pagbayad, bala?
2: No? Actually, yung multi-purpose loan, ma'am, kagalamity loan, may ara tayo option magbayad 1 year, 2 years, and 3 years. So, kung bugat gid sa aton nga mga miyembro nga magbayad sang loan, pwede sila may option sila magbayad 3 years kay gagamay ang amortization.
1: Kag, sino naman niya, ma'am, ang qualified, no, nga maka-apply sa multi-purpose loan? Kag, pwede mo itong ma-share liwat, no, kung pila, no, ang ang starting nila, ang loan nila.
2: Kung naka-member, kung member ka na sa Pag-ibig Fund, ka naka-contribute ka na, ma'am, 1 year, pwede ka naka-loan. No? Ang aton interest is sa aton MPS is 1.485 na siya. And ang aton naman nga calamity loan is 5.95% per annum. Hindi ta mangyawa, no, nga hindi ko mag-loan kay interesan pa ko, pero ang aton interest gabalik sa aton in the form of dividends. So aton imong aton ni fund. So aton nga contribution, whatever man ang gina-earn nga naton nga ang ginakuha sa aton nga interest, ginabalik na sa aton in the form of dividends.
1: Curious ako, ma'am, no? So magsing kita dividends, ano na siya makuha na naton yearly or di na siya nagakadto, ma'am, or amo na?
2: Ang dividends, ma'am, ginahatag na sa aton yearly. No, ginaga-declare si Pag-ibig Fund dividends yearly for sa tanan nato nga contribution. For Pag-ibig 1, makuha talang upon the occurrence kung saan o ka ma-qualified mag-withdraw. For our MP2, si Pag-ibig member nga may MP2 nga savings, pwede yan na may option sa mag-withdraw sa iya dividends yearly or compounded 5 years.
1: Kumbaga, ang ano to kagina ang sa may 1
2: required
1: gina siya, di ba, ma'am, no?
2: Yes, ma'am, once mandatory, that is mandatory.
1: Pero ang MP2 optional
2: yes. konsen o lang yan, may additional, may extra ko, uh-huh. pwede ko ka MP2.
1: Mm-hmm. So, very interesting. Ginang MP2, ma'am. Bali, paano na, ma'am, maka-savings through MP2?
2: Para maka MP2 kita, dapat active member ta sa Pag-ibig One. Mm-hmm. No, pwede na ta, once active member ta sa Pag-ibig One, pwede na ta ka-enroll through online man mm-hmm. sa aton MP2. Mm-hmm. Ang aton MP2, hindi lang kita magnubo, no, 500 pesos per month para maka-generate siya, para makahatag kami sa dividends mm-hmm. for MP2.
1: Mm-hmm. Pero, kung ano ni sa ma'am, until what extent ni siya ang MP2, ma'am, nga ang ano bala, ang pag-save or anytime ma withdraw mo ni or
2: ang MP2 ta ma'am, ano siya, may lock-in period na siya nga 5 years. Mm-hmm. Pero ang dividends ya, optional siya, pwede ka ka-withdraw yearly. Kay pag-register mo, may ara ka option kung i-withdraw mang imo dividends yearly or after 5 years. Mm-hmm. Dako niya siya, man, kay makabulig niya siya. Mm-hmm. Iba na ito nga mga MP2 nga mga members nga may contributions under MP2. After 5 years, amo na iba nila, ginadaw nila sa housing. Mm-hmm. Amo na nila ginagamit. Pwede man na siya na ito ma-roll over kung wala ko bigamitan. Subong sa akong MP2, kay nag-mature na. Pwede ko siya ma-roll over naman for another 5 years.
1: Mm-hmm. So, ang pinaka-nami-gili or pinaka-safe nga, ano, ang pag-save sa MP2 within 5 years. No?
2: Mas nami siya. Kaya ang imo nga dividendo, nga gin-earn for the year, ma-earn siya another dividends. It's because it is compounded.
1: So, butsilingon, ma'am, kung mag-tapos na to, ang na-complete mo ng 5 years, pwede na siya sige naman.
2: I-withdraw na siya, ma'am, or i-roll over mo na siya. Mm-hmm. Eh, hindi na siya mag-earn dividends kaya nag-mature na siya for 5 years. Or, para lang yun maka-earn naman siya, i-roll over ta siya, ma'am. Makreate mm-hmm. another account and i-transfer na mo sa bagong account. Mm-hmm. Tapos okay. mo siya siya po, mag-create through online man siya. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Kag, speaking sang multi-purpose loan naman niya, ma'am, no? Kung may ara ka biya existing loan sa Pag-ibig, no? Kag ma-apply ka sa MPL, pwede lang ni siya, ma'am. Or ano ang dapat ipang-submit, no? For the application.
2: Actually, kung member ka na, kag-updated ang contribution, mm-hmm. pwede ka din siya ka multi-purpose loan. Mm-hmm. Provided ka na qualified ka sa number of months nga requirement, that is 1 year. Or kung ma-renew ka, ma'am, nakabayad ka na at least 4 months na amortization, pwede ka ka-loan. Mm-hmm. By the time kung may MPL ka, kag may kalamidad, pwede pag-i-just si member ka calamity loan. Basta mm-hmm. hindi lang siya mamaglapaw sa 90% sa iya total contribution.
1: Mm-hmm. Speaking sa calamity loan, ma'am, sinugid nino ang qualified nga maka avail sini ng calamity loan?
2: Ang maka-avail ang gids ng calamity loan, ma'am, ang those areas, those nga mga members areas. Nga nag-i-star sa gin-declare nga calamity area.
1: Oo. So, amo na abiyan, no, klaro, no, base may pamangkot ya kay Ma'am Kenneth, yung kay Ma'am Guani, abiyan, pwede mo pa mahingagaw diri Subong, no?
2: Kay kapos lang mag-apply sa amon online Subong, ang tananta nga miyembro, gina-encourage, tagid, no, nga mag-create sa ila virtual account. Mm-hmm. Kay para mag-apply sila sa amon, through online na siya. No, gina-click naman siya Subong. Mm-hmm. Gina-click-click lang, pwede ka nakasubmit loan application. Mo. Hindi ka nakilanlan tumagkad to sa office. Mm-hmm. Ang imo proceeds, credited naman siya sa aton designated or aton niya ginominate na account.
1: Mamayari, diri question na rin kay Sir Ronnie Elbore. Good morning sa aton mga bisita, Ma'am Kenneth, Ma'am Guani. Ask lang ko kung ano matabo sa akon nga membership for 6 years only. Then may ara ako standing loan nga wala ako ma-fully paid kay nag-stop paying as member because of pandemic, may ara ako ay han kuhaon.
2: Kung nag-member ka na sa 6 years, kag nag-stop ka, actually, ang imo contribution niya, ga-earn na sa Japan. Mm-hmm. Yearly, ang dividends ginahatag nato, no? Biska nag-stop ka pa siya, ga-earn na siya. Mm-hmm. But if in case naka-loan si membro, kag wala yan na nabaydan, mm-hmm. parts ng iya contribution, ibayad na na siya loan para siyempre, after some time na mag-retire na siya, may makuha pa siya. So, bali, kung wala ka na nakabayad, kaya wala ka na mangid, no way nga magbayad, kaya wala ka na obra, hindi lang maano si membro kay ang parts niya contribution ginabayad naton si Elon. Kag time na nga makaubra kaliwat member naman liwat si ikoy continue lang ang membership kay syempre kung nagasigi sa kaay mo contribution gasaka man ang imo dividendo.
1: So I hope na sabat Sir Ronnie no ang imong pamangkot. Salamat kin. Kag na mention mo kagina Ma'am Gwani ang online or virtual ano to ganino lang
2: pag-ibig.
1: Ano ni siya? Amo man the same na sa e-gov or it's a different kinya nga platform.
2: A different platform na siya ni pag-ibig fan. Or pwede ka actually ka register sa imong e-gov. Makita mo man dali imong pag-ibig. Pag nag-register ka sa e-gov, makita mo na ang tanan mga pag-ibig. Provided ha naka-create sila virtual account.
1: Basta may account.
2: Maka-create ko siya virtual account para makita yun sa e-gov ang iyang pag-ibig contributions, pag-ibig yung mga data.
1: So, to create sang virtual account, ma'am, ma'am Gwani, no? Pwede ka makashare. Basic lang yun, ma'am.
2: Okay. Kung mag-create ka, may arata na WIS, pwede lang sila ka visit sa www.pagibigfund.gov.ph na masulod sa virtual pag-ibig sa Dalom, virtual pag-ibig online virtual services, may ara na da siya mag-create ka account or pwede ka ka-download virtual pag-ibig app, may pwede mo na siya i-click for create man siyang sa account. If may ara ato miyembro nga may ara na loyalty card plus, mas mahapos mag-create virtual account because wala na rin siya i-approval. Once may naka-create ka na virtual account, Miss Lee, pwede mo naman navigate, pwede mo naman check yung mga ginapang contribute. So, kung nagabayad ka karon housing mo online, makita mo na daang imong mga payment, hindi ka makulbaan. Kaya ara na da siya recorded ang tanan mo ginabayad. Makita mo man na ang imong status ng imo loan, ang mga contributions ng imbayad mo sa taga-tuig, makita mo na sa imo virtual account.
1: Ano to again? Again, mention mo bago lang mama, no? Virtual plus or something.
2: Loyalty card
1: plus.
2: Amo na siyang amon bala nga card, no? Nga it serves as a discount card and award disbursement card.
1: The same man siya sa membership card? Or lain?
2: Amo na siyang ginahatag na mo.
1: Amo na sa buong loyalty card. Abiyan. So, pwede na siya maka-apply online, ma'am?
2: Makadtugi siya sa office, okay. Ma'am. So, bongga kadtugi niya ang atong miyembro para magpa-capture.
1: So, muna siya gali ang requirement abiyan sa loyalty card. No? Kag kinanglan, gini mo magkadto sa office ang pag-ibig. Kag aari mo, may isa pag hindi ka pamangkot. Kung may mga miyembro or ang mga miyembro, makakwalify man sila yan or makwalify sila sa ilang livelihood or income kung may ara sila sang kung apektuhan sila no sang kalamidad bisan pa no ang hila balay wala na damage.
2: Oo ma'am, pwede gid siya. Ang ato may lang requirement sa calamity loan is ang iya lugar nga ginaislaran or ang iya ginaubran i-declare sang LGU nga as calamity stricken area.
1: Salamat gid ma'am no kay na-clarify na. You're welcome gid Sir Ronnie no kag sa mga abiyan pag gid naton dira nga may mga pamangkot ari pa diri si Ma'am Kenneth kag si Ma'am Gwani to cater sang inyong mga question. So ang inyo man ma'am advice no sa aton nga mga abiyan sa pagpili sang nagakaigo nga loan pag hulam no borrowing responsibly kag ariyo accessing legitimate pag-ibig services.
2: Sa aton nga ano mga advice no, aton nga mga tagpalamati sa DYVS kung man nagachoose kita sa aton nga loan usually mara na da man kung ano nga imo gamiton. Subong ma'am ang amon gina encourage sa amon nga mga miyembro nga kung mag-loan sila may ara kami subong barkada loan no i-look naton ang aton nga loan especially para bala ang aton nga gin-loan may kagin-kadtuan man. So may mga program kami sa pag-ibig fund o may mga ara na kami mga barkada nga nag-loan sila tatlo ipatindog nila wifi. O gin-loop nila kay
0: piso
2: wifi. So ang ila loan nag-generate si ila income. So amo ng income niya ginabayad nila no. This is not necessarily nga ibayad mo lang gid sa mga expenses mo. Miss Ken, kundi ang aton mangin nga multi-purpose loan, pwede gi siya mangin isa katikang para maging capital sa aton nga initial nga negosyo.
1: Oh, ni business. Wow, kanabi sira gali abiano ka holistic man sang programa no sang pag-ibig fund abian. So, ano na pa member ka na? Kag of course no. Dira man online no, pa-register ka man dira online abian, no. Kag ang inyo mga aside sa ini nga mga gin pang mention yung kagina ma'am no sa with regards sa membership sa multi-purpose loan kag sa calamity loan, may ara pagi kamo dugang no nga mga programa or activities nga gusto niya i-promote.
0: Actually kun sa programa lang gid sa housing kag sa damo-damo gid kita sang pwede ma-avail sa pag-ibig nga may ara pagid kita subong sa ginatawag ba lang home improvement loan.
1: Wow.
0: Nga 300,000 lang ina siya. Pwede gid actually kay kanami sini kay ang interest rate naton 3%.
2: Wow.
0: 3% promo rate man for the first 10,000 borrowers no. So they can borrow up to 300,000 kung gusto binila, for example, nga magpa-install sang solar panel sa ilang balay or mga shorter, mga home improvement, bala, mga minor repairs sa ilang balay nga hindi siya kinanglan mag-require sang building permit. May mga dapat mga gulugagmay ang kalayuhon sa iyang balay.
2: Ilis ko biat to or kaysa
0: yes, na chakto git ma'am Gwan. So, dasig lang ni siya, this is faster, fast application, kag minimal requirements ni as compared na mag-apply git kita sa actual nga house construction or home improvement nga regular naton. Kag very flexible pagid ang payment terms sini. So kanami git sini sang kung gusto nila mag-avail up to 300,000 nga home improvement loan. And then may ara pagit kita bala ma'am Leia.
1: Yes, oh.
0: Mungguan nga HIL, may HIL kita nga HIL, may HIL pagit kita nga HEAL. So among natawag nga home equity appreciation loan. Bali para ini sa mga borrowers naton sa housing nga mga nami bala magbalalayan. So do ka binipisyo ini sa ila kay pwede sila makautang. Yes, pwede sila makautang to fund their ano ni mga dreams nga gusto nila. May gusto sila gamitan, mag-shopping sila gabi sa or maglagaw sila abroad or may baklon nga salakyan kung enough man lang. Kay ang ila na bala nga balay nga ginhousing loan sa pag-ibig. Pwede na siyang i-appraise ina naton sa current nga market ang appraisal value sina kag ang a portion sina pwede nila utangon pag gusto sila kung nanuna nila ang kwarta. So ang HIL as in makabuligid kung may mga tuition sabi nga mga balay danda or gusto niya mag-date to sa abroad na isang misis kag sa pamilya kag kun
2: may kilala ko ganing Miss Ken yung gamit yung HIL ya kay nagpaskwela siya sang ano gali ang flying school
0: diba?
2: Required bala no
1: do ka educational siya ma'am
0: any purpose ma'am any purpose kay ti gina-offer na naton sa mga mayong magbayad nato no. So kung interested ka mo mag-avail sa home equity appreciation loan kadto lang sa Pag-ibig Fund second floor ga isa no City Mall. Ara lang kita dira sa loan servicing mer kita nga mga requirements ni gina. Pwede gid nila iyan. Kag pwede man actually sa i-online nila.
1: Ang
0: mga requirements naton kag mga forms subong downloadable naman. So si Pag-ibig na pahapos na gid ang tanan para sa aton nga mga miyembro.
1: So dako gina nga bulig Ma'am Kenneth no kag thank you gid sa update ninyo kag of course sa mga nami nga mga balita nga dalasang Pag-ibig Fund subong. So yes. Before kita mag-end no may ara ka mo gusto ma'am pasalamatan or dugang nga mga
2: sige, Ms. Ken, ikaw na
0: sige
2: lang.
0: On behalf of our Chief Executive Officer our CEO Ma'am Manang Marilyn Acosta, nagpasalamat gid kami sa 1233 Radio DYVS, the sweet voice of salvation, for giving us this opportunity nga maka-share sa aton nga mga programa sa 45 minutes no airtime ginhatag niyo sa amon. So dako gid ang amon nga pasalamat sina sa inyo. So hopefully ang aton nga mga members magkita nay kita sa October 27 again 27 to 28 sa SMX Convention Center Bacolod City.
2: Mm-hmm. Kita ito.
0: Kita yes. Nakikita dito.
1: 2 weeks, mm-hmm. 2 weeks siguro, 2 weeks to go. Mm-hmm.
0: 2 weeks to go. Nag-aral yung what?
2: Just scan lang para makapag-register na tangadaan.
1: Makita nyo na si Ma'am Kenneth at si Ma'am Gwani in person.
0: Yun, kanto ng sama na. Abyan. So, ibig,
1: So, salamat gid Ma'am Kenneth, Ma'am Gwani, sa inyong nga time. And of course, sa mga mapusla noon gid, no, nga mga update, no, kag mga information nga gin tun-an naton subong aga. Again, you can catch, no, sang mga wala nyo na miss kagina, no, nga mga update sa biyan sa Facebook page. May Facebook page ka mo, ma'am, no? Kag sa inyong number ay han or inyong website, no? Asang Pag-ibig Fund abiyan. Kag of course, ara lang dira sila abiyan, no? Sa Gaisano City, no? Ang office, no? Asang Pag-ibig Fund. So, there you have it, abiyan. Kabay pang nakabulig, no? Ang aton nga programa, discussion today, aton topic sa imo dira, no? Ang mga pagkinahanglan. On the side, no, sa housing kag iban pagid, no, may in-share pag dito sila ka ng mga nami kagina abyan. So salamat kid kay nang Julie kag kay Joel sa control and of course si
0: Ma'am Lorena
1: Masquite. No, in the house man upod sa aton diri, no, kag sa imo dira subong abyan nga nag-upod. Madamog nga salamat mga taga Gimaras, good morning lang dira sa inyo. Salamat gid wa, this is your friend Leia magasulod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo. Have a good day gid sa imo abyan. Take care and God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello mga kapanimalay, thank you Lord, no? Sa liwat nakabalik kita live. Kita do nagdawig man ko nag-recording, ikidamog isa mga kasakuon, no? And we are thankful nga natapos ang first second batch ng project natin yung ginaubra, pero subong, nag-prepare naman kita for another, no? Ang mga opportunity ginatag ni Lord. Ikaw, Abian, anong opportunity ginatag ni Lord? Gindaho mo, gi-embrace mo, pasalamatan, magid na kay Kabud Live la, mita kwarta subong, di ba, Tita Jewel?
1: Yes.
0: No, di ba? So, danay kita subong aga. Our topic today not only touches our homes, no, but also our hearts. Well, grabe ako yung topic ba, no? So let me ask you, what makes your house a peaceful home? Abi, ano bing sabat ninyo dira, no? Is it a beautiful furniture pieces, ang mga interior mo dira, ang mga gipamutang ni mo, no? Mga sila tunong kung pinamakal mo to sa pag-travel ni mo sa abroad, mga antique, mga antigo dira, no? Or the delicious meal yung ginasalusaluhan niyo per me. No, amun ihan ang composition, umakambag kita. Amun sa ang make sa akon balay nga peaceful. Although tanan siya, certainly, it helps, no? But even a beautiful home, high-end sa nga balay, no? Still, may ara gakatabo nga arguments, misunderstandings, sometimes gakairitar ka man, and gawari ka man, and silent fears and tears. So, ang topic natin subong, amun siyang gahambal nga. A peaceful home begins with a peaceful heart. So, ini si Jinky, upo ninyo sa kapanimalay mo.

0: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
1: Sa aton mga kabataan, pamatiin ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugin, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatihi ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamo nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ininabahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
3: Okay, nagbasa-basa kita din sa mga pahibalo nato, no. Antes na magkakadto sa aton nga topic, syempre, ay nami gid bala kung makakadto ka man lang sa Manila within this weeks, no, until October 23, kay miara kita sang Papuri Salmo a Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch. Ito, kadugay-dugay, mando pala man ka years, I think, or naka 2 years, no, nga nakaproduce another mga kanta aton nga papuri aton nga music arm sang FEBC, no? So kung gusto nimo magtan-aw sini kay mamati sining album sa ila launching, this will be on October 23, 7 p.m. until 9 sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas. So you can ask here dito sa DYVS sang detalye sang mga kung may tickets man gid kun pila maamos na bala, no? Anyway, on November 29, a day after my birthday, kay ka mga duwa ha, preparaan yung regalo nyo sa akin. November 29, Bonifacio Run, takbo para sa bayan, 4 a.m., pero wala pa nabalaan ang venue sini. So for more information, you can text or call 0966-376-0700 or 0966-841-3884. And halong-halong kita sa fake ng mga text messages ma-receive naton, especially iyas ang PhilHealth, no? Kaya may nag-tigtiyog ng mga sugilanon, bala. Nga kuno, nag-ahambal ng PhilHealth ma-replace ang PhilHealth ID cards. Actually, hindi na siya tuod. So, PhilHealth will never send text messages containing links asking for your password, one-time PIN, ma-OTP bla, or bank, and even e-wallet details. So, hindi kita magpainto dahil na, bukod tanda, gini ba kisa, mami, mga sulod na bala nga mga slimo cellphone number, bala how, pero hindi galituod, no? And this is an advisory also, ang Corazon Locsin mo, ang Tilibano Memorial Regional Hospital, bo, pertigid subong ang full pack, kumbaga, bala, severe congestion alert. no, ang 138 patients in a 65-bed designated capacity as of October 14. Di kagapon pa lang niya, 15 ta subong, di ba? So, dapat makadugi kita dito sa temprano, no, kung schedule ni mo, like me, schedule ko next week, oras ko schedule, katuan ko gid, no? So, hindi magpabuyan-buyan. Kaya kung hindi ka kakadto subong, abi mo, hindi kayo makasalot sang buwas o dasun adlaw, mapareschedule kaliwat. So, kabudlay, no? Kaya, siyempre, damo ang gina-cater, kaya hindi kita mangakig. Pasensyahan na, ginad iya, kay ti amon iya di ang patakaran mo. So, kung na-schedule ka 8 o'clock, dapat mga 6 ara ka na, 6:30, kay kung magkanto ka 7, malalawig ng pila mo. Then, dala ka da kuyam-kuyamon mo kahit lawig ang hulaton ni mo. And then, pero da ko nakitaan nga, bisan siling mo, ilay yung number mo, pero in that day, maubos gid nila ang maatenderan ang ila pasyente kung mapakonsulta ka. Kumbaga, hindi nga sin, Katrina, ebe, kar 40 ka, ay, dugay-dugay, number 3 pa lang to, siguro mabasa ni ko na hindi ka kaubos ganyan, kung matapos gid ang ilang pag-help, assist sa mga nagpakonsulta. Anyway, ang aton topic, balik kita sa aton nga topic for today, no? So, pag matani mo sa aga pa, ano diyo na imong mudo, no? May choice ka sa pag ipairalon mo ang mayo nga mudo or mabad mood ka dayon, no? We can begin the day with puro reklamo, puro kumud-kumud, gapura giot na, wapagani ka tubang sa mga abyan mo sa sulod balay, mga upod mo. Nagakurisungon ka na, babay, inot yung kagapon, bala, start a day, new day, beautiful day, no? So, mga negative thoughts, mga ang imublang mga apprehension whatsoever, babay, idaanay, no? Focus ka sa positive, begin with gratitude. Thank you, Lord, nakamata ko sining aga, nami ang tiyempo, bisa maulanon man gidman, may payong man ko, makapadayon man ko sa ako mga kaladtuan, and even for today, may mga ginahingagaw ako, no? So, itugyan mo na sa Ginoo. Pero syempre, antes ka magsalay pangayo sa Ginoo, pasalamat, balaanay. Ang mga ginayang pinakauna, pasalamat sa Ginoo. I-recognize ang blessing na-receive ni mo, no? Pagbantay si mo sa kagabihon, sa inyo tanan. Diba, kag nakapahuway ka mo, na-regain ang new strength, energy sa sining adlaw, no? May provision sa lamisa sa tanan-tanan. Then, after, amo na pagpangayo, umusang bulig sa Ginoo, ano man imong mga concern. So, instead of dayon lang mag-criticize, immediately criticizing sa mga linuto, oh, ang ginahanda ang pagkaon sa aton upod sa balay, instead of ako ano daw mga reklamo ni mo, no, mga diferensya da, balikon mo kakagapon pa to, mga mistakes sa kabataan, sulit-sulito, no, we can choose to speak instead of harsh, speak calmly, no, and explain what needs to be corrected. So, wala ka na mahimo eh. So, karon lain na magyapon buot, nakagapon pa to, isang-isa pa kadlaw, sige lang gyapon ang, though, ang bugat ba lang. So, we start the day nga nami, no? Peace does not mean we never disagree. Kay, bisan mag-utod ka mo, kapid ka mo, even mag-asawa ka mo, may disagreement, gid, no? Kay, lain na himo ko isa nga gusto matabo, lain man ang iya, but along the way, nag-meet man ka mo, halfway, no? Pero, kisa naga, pagsugod, naga, waigid naga, simag-agrihanay, no? So, every family, may isang experiences, no? Nga, lain ang akon, lain man imo, we have different opinions, no? But what matters is how we handle those differences, no? Paano tan nilang puwasan, paano tan i-settle, nga tanan mag-agree kagula sa mag-binasulanay. We can disagree without insulting one another. Disagreehan, ilang tayo iprawala, insultahan, na kag below the belt, bala? Manambal, ilang nga sobra, nagkikaimuya, ang mulang gitni, nag-asa ka na isa, kundiin ka na kalabuot, no? Manabla, so we can correct someone without humiliating them. Amo pagid na ang diferensya kung kaisa sa aton kay pwede lang gid aton hambalan pero kis gusto ta gid ma insultuhan kag mahuyan sa tanan bala. Pwede man nga kamukamo lang kay surihanay nga agidalon gid sa kadamaan kag dira mo pa i-open nga basi pwede man ang galito nga ni istorya mo sa napamangkot mo anay na clarify, no? May mga diferensya gid kaisa sa dira nga bagay and we can express our feelings without deliberately hurting another person's feeling or heart, no? May mga tao na daan yung sensitive, gusto nila ya soft lang pagdala sa ila, and even approaches bala, tun antagid, hindi pwede nga, kung harsh ka magamal, i-harsh mo to sa iyo, kasi sensitive na siya, it's either hindi na siya mag-upod, mag-hibi na siya, or, you know, lain-lain ang feelings eh. So, kinatun antagid means soft-spoken. It's not on what we say, usually, ang kakatabo, it's on how we say it. Kisabala, mabal ka, isa lang ni ka word ang ginhambal ko, or, I mean, isa ka statement, isa ka sentence, ang isa ilain ang pag-take niya, isa ilain. Kaya mo na gani kung ka isa, no? Mayo lang na ako mayo pagdalani mo, pero pag hindi gani, nagaka-disturbo gid ang mga balatsyagon sang kada isa. Sometimes the most beautiful sinaton decorations sulod sang balay. No, kay ginisulyan naton kung paano nangin peaceful ang isa ka balay, no? Not just because of the decoration, mga lightings, mga pinta, ang pag-arrange nimo, although it matters, no? But siling naton, ang importante din ng decoration is our kindness, no? Our the way we show our kindness and love sa aton mga upod sa panimalay naton. And small habits that make a home more peaceful, sabi ninyo, lima lang ni, no? Ka-simple habits nga pwede naton ma-practice. First, begin the day with prayer. Matong ba ko gina-gratitude, no? Pasalamat sa Ginoo and sa mga upod sa balay. Ay, thank you, gid ka ha. Kanamig isa yung mga luto ng sudan. Thank you, gid, ginabahan ni mong amon mga bistis, mga house help natin, bala. Ay, thank you, gid, nga maka, kung ano dila, bala, nga ma-appreciate natin sila. Sabi mo, even a tap sa ila shoulder, kag simple mga words nga, thank you, nabit sa pagkaon. Ay, salamat, gid, nga, gid, pukaw ko kagina, kahit ano, iba malate, gid ko. Aga pa ko, dapat malakat, labo ko katuan po. Na late ko matagal, nagiging pukaw mo ko. Do, manablan, kadamo, no? Second, learn to listen. Sometimes a family member does not need, and sila natin, blanga, sa mga direktang, i-advisean mo dayon, no? Kisa gusto nila, pamatian lang sila, maka-air out lang ba sila, maka-ula lang sa ilang ginabatsyag. Like sa opisina nila, sa ilang eskwilahan, mga kabataan na ito, mga teenagers. But hindi ito na kisa ginagaan sang tsansa nga makambal sila kay una pa tayo, pagay katapos sa lahambal, una na tayo laygay, asa na ako diin magkadto, no? Try to listen without sinaton judging them, without na masinig nga una ka pa sila laygay, kagatapal, no? Ang mugid na, that is number two. Third is be careful with our words, no? Abi ninyo, ang harsh words, kabudlay ni mo, it will remain, not just sa ayadulungan, lang pamatian niya, but sling na doon sa idulungog, doon dalom-dalom, gina niya, nga, bisa nagatulog, nasa sentry makado, doon katagring sa idulungan, because of that harsh words, nga, kisa ginabuyan na to, no? Nag-stay lawig, even years, no? Sa aton memory, nga, hindi sa makakas, kaya aral na siya dayon, yung aral na doon sa iyo, nagbalik na so, a sincere apology, sorry, I didn't mean it. Sorry, gid ko na offend ta ka. Maybe, matinguha gid ko nga next time, itadlungon ko ang

0: naga matter ni sa kun ang balay ni mo nga pamilang bigin nasirhan. Let the window open, ang curtain, arrange the chair, so that man da ubra, hindi naligidan, naligidan the whole day, the whole week, no? And then, kung ano ang dapat nga pang kayuhon ay arrange para mangin komportable ang inyo pag sinalayo sa sina nga balay. Even simple nourishing meal na ma-prepare nga the night ka bubla, enjoy ka mukaon, gadungan, no, namigid bala, ako nalipagi ko na ako magtingob kami kaon, subong kay tigi college ng bata, at the same time, I mean, senior high, kay intrapos sa assistant group, gabi na siya kapuli, like last time, nakapuli sa mga 11, pas 11 ko, ti ako lang na daan, isa sa balay, binaw sa room, kay si dad niya, to sa out of town, kung gabi na niya man, di na sa man, tigali, kay alas 10 na lang yung buhayan sa practice, plus mga 1 hour, pagig ko na itong hulat niya sa series, nga isa kaya niya, puli sa balay, kay why na siya na pa downtown, kay grabe ba yung traffic subong, kaglayuan na siya. Ti, gabi na puli, ti, pero the next day, timprano pa siya, ko, ay, thank you, the night na panyapon. Then, kagabi, timprano mo siya kapuli, udungan man kami panyapon, di kakalipay, kabilang matingob ka mo, kahit kung tatlo man lang ka mo, or apat, tapos hindi pa magdululungan, no, do ka subo bala nun. So, it makes our home, sinatun nga, ang ka-warm, no? And then, last tip is, learn to forgive. Forgiveness does not mean pretending nga sila naton, wala sa minatabo. Wala mo lang, do okay lang. Siyempre, may ara ginaya. Hindi mo lang galing po ako on. No? Pero galing ang namin na wala ka nagadumot. No? Wala mo ginasulit-sulit, wala mo ginadumtan. Nga, kumaga, let bygones be bygones. No? Kag-focus naman sang para sa buwas. No? Tapos na to ya. No? Tinaka-learn na tada sang lesson sa kada isa. Hindi na na natong pagbalik-balikon. And once nga ba taka-learn ka sang lesson, syempre, naka-move on ka man. May improvement na next time around. Hindi na na masulit. Although, masaling ka, makakomit mo ko gyapon, Miss Jinky, sang another naman iko ano naman nga mga diferensya sa dason, eti hindi mo na pag-ikumaga, wala pa gani, gina-anticipate mo na. No, eti kung mag-abot, mag-gid na ang sitwasyon, eti learn nga mag-tadlong, tadlongon mo and say sorry kung may na-offend naman kita.
1: Kwentahan at kwentohang pera. Dito lang yan sa Pera Tips! Kasama si Rex Resurreksyon.
2: Magandang araw po, ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Tinatalakay po natin yung paksang paano ba pakikilusin yung kapangyarihang lumikha ng yaman. At ang isang module dito ay yung teolohiya ng kasaganaan na galing po ito sa turo ng ating kapatid na Rene Tuason. So, nabanggit niya yung John 10:10 na ang kasaganaan ay ang regalo ng Panginoong Hesukristo. Subalit ang masaganang buhay ay para lamang sa, number one, nagmamahal sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sa pagkasabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulay nito araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So yan po ang unang kondisyon para maranasan mo ang masaganang buhay. Dapat ikaw po ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at iyong pong sinusunod ito. So dapat ito ang prinsipyo ng buhay na tinutupad mo. Ang pangalawang kondisyon, ang kasaganaan ay para sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Sabi sa John 14 verse 21, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin, sabi ng Panginoon, ay iibigin ng aking ama at siya iibigin ko at ako'y magpapahayag sa kanya. Magpapakahayag sa kanya, sabi ng Panginoon. So kapag iibigin mo ang Panginoong Hesukristo, ipakikilala niya ang kanyang kapangyarihan, kasama na ang kanyang kasaganaan at pagpapala sa iyong buhay. Sabi din sa John 14 verse 23, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking ama at kami pasasa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Kaya kapag iniibig mo ang salita ng Panginoon at iniibig mo ang Diyos, sabi rito,

0: mananahanan ang Panginoon sa iyong buhay. Ang iyong katawan ay gagawing templo ng banal na Espiritu ng Diyos. At ang pangatlong kondisyon para maranasan mo ang kasaganaan ay ibibigay ito sa mga taong hindi nakakalimot sa Diyos. Sa pagkasabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 11, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Kaya sabi dito, mag-ingat ka na huwag lilimutin ang Panginoong Diyos. Hanggang dito muna, ito po si Kuya Rex ng Paratips.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Okay, padayon kita sa aton nga topic, no? We are now on the Sineton Part 3 or top sugpon niya, no? So, when life brings worries into our homes, of course, we cannot always control what happens around us, di ba? Hindi mo na yung makontrol niya, wala ka magani kabalo, kaano matabo, subong adlaw, di ba? No? And there may be financial difficulties, gulpi lang may nag-pop up, ng balayran. Paano mo na sugataon? And then, gulpi lang, naglaing pamatsyag, pagkonsulta, may mga health issues na dayon. And misunderstandings pa, no? Problema pa sa trabaho, dalong pa sa balay, kiti, siyempre, hindi man na sila nga totally mabilin mo to, madalawang gyapon, ga-worry ka man gyapon, ano mo na bala, no? Especially kung ara ka sa posisyon nga, ikaw gid ang masulbar kag mag-decide para sa tanan, no? So, sometimes a person usually encourage us, no? Ang muna sa ang person nga, gabat siya man kapoy, kaya sila ginaulaan ta, no? Sa dugay, nga silang aton nga gina, shock absorber, kumbaga, no? Madrain man sila. So, they need also encouragement. Diba? So, and if you are experiencing a difficult season today, remember, subong lana, malampawasa mo na. Ako bala, makikita ko na bala sang rainbow, no, kung magbiyahe kami, gamay ko na, Lord, ining a rainbow, sign ni siya na lang may blessing na maabot. Tutuod mo, amugin na bala, going to downtown, kisa makasugata kami na rainbow, talagsa lang bay, and then pagpakato namin sa last week ata, from, basta, nagkanaon, tugihulungan kami, kay may trabaho. Sugata ako dito, napakadto, nakita ko na blang views ang kanaon, kanam inami, gijagali. Magwa ang balangaw, ang rainbow. So, St. Lord, imo ni sign, na padayon na ninamon ang ining partnership, no, sa amon to aging katuan. So, ang aton nga difficult season, maybe just today or until next month, but panumdumon mo, hindi ka mag-isip sa inadlaw, sa binulan, sinimana, tinuig. Panumdumon mo, after sina, no, ang, sinima, after the storm, the rainbow, or the sun will shine again, no? And please remember that you are allowed to rest. Kapoy-kapoy, may nagribatsyag naton, pero take time to rest. May day off sa office, di ba? May ginatag na wellness leave, may mga vacation leave. I-avail mo na, hindi pag iubos sa trabaho, kaya ma-burn out ka, not just emotionally, but physically. So, kinanganon mo ginasa, nga mag-time to rest. You're allowed to ask for help, hindi pag abagahatanan, pag-angkunatanan ko, hindi mo nabalaan. May damadamo kami yung kabataan na gina-train, subong, blessing na ginatag ni Lord, no? Ang balya, pag tagaanta ka sa negosyo, tagaanta ka customer, ka-kliyente, which tutuod, kid. Unexpected ni nagadululungan, nagsalakit ang ulo ko sa scheduling, kung sinong sa aga, nga i-train sa afternoon, sa evening, paano ko tiyugon ang mga trainers, no? Pero, salamat sa wisdom, ginatag sa Ginoo. And, ang kada isa, ginabutahan naman, gid oras to rest. Di puro training. Udog maginalagas ka number of hours and number of days, pero butangan magipahuway, kaya kakapoy, no, sila mentally, pag-analyze, tanan. So, parilakson mo, gid even mga trainers, butangan mo, gid oras nga mag-relax sila, no? And, sin ko, kung hindi ka balo, wag maulaw, mamangkot, sibano sila nan mo kabilang Ilunggo rin ako nakatuon magamba sa mga siba Bisaya nga pulong kay lilain may ara to nga dalom-dalom gid hindi ka tinulok kay na kami gaka nosebleed ko sa English kay Tagalog kisa adto hindi na ko balog na Ilunggo ko an tawag ya sinya sa nanamon kay kabud lay balaw pero ako kanami gid no ang mga buot man sa kabataan so inko mamangkot ka mo ko hindi ka mo makaintindi no kay reviewon ta na liwat so i-admit ang atong limitation kundra lang takutob, no? Kaya hindi ta supergirl, hindi ta superman, no? Mga Wonder Woman, kasi ano nga mga superheroes, no? Create lang na sila for entertainment, no? nga purposes kay syempre business and may ano man values kay mga hero sila mo nagapambulig sila no sa mga laban sa mga masasama ano mga kontra nila. Pero syempre kita ya wala tayong superpower, may limitation ta ang aton kusog halinanggit sa aton Ginoo, di ba? So you do not have to solve every problem alone. Remember, may ala kita Ginoo ang gahatag sa aton sang wisdom kaga sustain sa aton. And you cannot solve the problem in just a click nga so baron kuni magic kon kuni kaya kuni dayo niya ang confidence mo super gidya tas taas panindumon mo may ara ka man sang imperfection no so hindi siya pwede nga ikaw lang tanan. Take a deep breath no identify what you can do today ano masarangan nimo what you can finish no ma-accomplish nimo and take small step at a time hindi din dako pagdako ang tikang mo ikon dako on mo din tikang mo basi next one kaya nakadabot kaya ginahagal ka na amat-amat lang hasta ma-reach mo imong nga goal ang imong nga target no and of course seek professional help if needed no mga practical assistance hindi mo na kaya wala man niya tun-an eh tiap-an mo na hindi tun-an mo pa delayed na siya so kung may araw nakabalon ask assistance no kung kinanglan niya sinin mo pamahawi kiginbuligan niya man kina kung may araw pagid extra para dahil ipapliti kay para nami no kay mabasa man balik ko sa so kay pamahaw pa to may pliti pa no wala siya kabalo pero gin surprise mo siya nami man sa bama sige na kadto obliga mo kata karon pamawan ta kato karon na di gani ganta lang kang pliti ami mo man amo nga arrangement depende no basta a peaceful heart is not a heart without problems no it is a heart that continues to seek wisdom hope and strength even in the middle of difficulties.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Ito po si Luisa Ampil, nagahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Halos 20 years din akong single mom. And during those years, walang tigil ang takbo ko. Merong mga araw na lagari ako sa trabaho dahil pag-uwi ko from my regular job, uuwi lang ako to cook dinner and eat with my children bago pumasok naman sa isang part-time job para hindi kami kulangin each month. Some other days during the week, nariyan din ang aking lagari sa pagsundo at paghatig ng aking mga anak sa kanilang mga extracurricular activities. Mayroong cheerleading, mayroong volleyball, mayroong karate, mayroong piano lessons. Para akong trumpo na paikot-ikot, except Kuracha Queen ang palabirong tawag sa akin. Naisip ko recently ang mga salitang ito sa kawikaan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Lord, nagpaka-busy lamang ba ako o ginawa ko ang pinag-uutos mo? Dahil lahat kami ay naging born-again Christian, hindi ako nahirapang magsubaybay sa aking mga anak kahit pa nag-double job ako to make ends meet. Sa mga oras na kailangan kong pumasok sa gabi, nariyan ang aking mom and pops na tumulong to oversee my children para hindi sila nag-iisa lamang sa bahay at makapag-isip gumawa ng kung ano-ano. Nakapag-activities rin ang aking mga anak dahil tinulungan naman ako ng isang kapatid at ng kanyang asawa, hindi lamang financially, but also being there for all competitions and awarding ceremonies. In fact, kulang ang celebrations kung hindi namin napupuno ang isang table with family members. Salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng opportunity to see my single parenting as a higher calling. Ang pagiging busy ko ay hinaluan ng Diyos ng mga regular Bible studies, fellowship with other Christian friends, at mga pagkakataong makapag-volunteer. Ganito rin ang nangyari sa aking mga anak. Pagod man to the bones, hindi pagod ang puso para sa Panginoon. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Ay, sige. Wala na kita sa tiyempo. Gusto ta pa, pero naglapaw na kita sa oras. Anyway, sa mga kapanimalay namon, nag-follow. Salamat, Gid. Kaga sa daso naman yung simana, no? Same time, 11 until 12 noon, Monday till Friday, kapanimalay mo. In si Jinky. God bless you.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Ang oras sa DYVS alas 12:17.
2: Balita 12:33.
1: Mayog tuyari ng ulo sa ating mga balita para sa sining oras adlaw sa Huwebes, Oktobre 15, 2026. Sa Balita National, publiko ginapahalong sa mga love scam nga ginagamit ang customs. BOC ginpabaskog ang pagbantay sa dagsa ang sang Christmas imports kag balikbayan boxes. Mga water concessionaires ginsigurado ang kahandaan sa pag-igo sang El Nino. Kag sa balita international, Ukraine ginapressure ni Trump agud indi pag-atakihon ang Russia. Kag karon yari na ang detalye sang aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa Balita National, nagpaandam ang Bureau of Customs sa BOC sa publiko ilabi na sa mga Pilipino nga nakigrelasyon online sa mga foreigner batok sa mga nagaduging o kung nagadamo nga mudos nga love scam. Suno kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ara sa 74 ka report kada bulan ang nabaton sang ahensya may kahilabtanan sang amusini nga sahi sang pagpanunto sa mudos una nga himuon sang scammer kuhaon nila ang salig kag balatsyagon sang ila mga mabiktima o kung mga biktima pinaagi sang online relationship pagkatapos sina hambalon nila nga padalan ang mga iniisang regalo o kon package halin sa iban nga pungsod. Subuman sa baylo nga mabaton ang ginpangako nga regalo, pangayuan na ang biktima sang bayad nga nagrabot sa $1 hasta $2 para sa customs duties kag iban pa nga proseso sa pagpadala. Ginsigurado naman sang talatapan nga nakigangot na ini sa Department of Information and Communications Technology kuna DICT, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group kag National Bureau of Investigation o kon NBI agud masolusyonan o kon ma-address ang amusini nga sahi sang pagpanginto. Nagpaandaman ang opisyal nga mahimo mabudlayan nga mabawi sa mga biktima ang ila kwarta nga napadala sa mga scammer bangod diri ginapadumdum ang publiko nga mangin mabinantayon o kon mangin mainandamon sa online.
2: Balita 12:33.
1: Ginpabaskog sang Bureau of Customs o kanya BOC ang pagbantay sa mga pantalan kag border sang pungsod sa ginalauman nga pagdamo sang mga gina-import nga produkto kag balikbayan boxes subungan nagahilapit na ang Pasko. Sunod kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, padayon ang ila pagpatuman sa mga regulations, inspections kag anti-smuggling operations agod masigurado ang manami nga pagproseso sa mga karga sa panahon sang dagsa sa mga padalahalin sa luwas sa pungsod o kung iban nga pungsod. Kalakip man sa ginatutukan sang ahensya, ang mga reklamo may kahilabtanan sa mga balikbayan box nga wala nakaabot sa mga dapat makabaton sini. Ginsiling ni Nepomuceno nga padayon ang koordinasyon sang BOC sa mga pungsod nga ginahalinan sang madamo nga padala sa mga Pilipino agud masolusyonan ang mga ginasiling nagapanunto sa mga nagapadala sang balikbayan boxes. Tinutuyo man sang koordinasyon nga ini nga mapunggan ang mga kompanya nga involved sa musini nga sahi sang hilikoton nga makaparehistro o makapadayon sang ila operasyon bangod diri ginpanuginan ang mga overseas Filipino workers o kun OFWs kag iban pa nga nagapadala sang balikbayan boxes nga siguraduhon nga legit ang ila napili nga cargo o kon forwarding company kag itago ang mga o kon taguon ang mga resibo kag dokumento sang ila transaksyon. Ginsigurado naman sang BOC nga magpadayon ang ila pagbantay agod maprotektaran ang mga buyers kag masigurado nga masunod ang mga patakaran sa pagsulod sa mga produkto kag kargamento sa pungsod.
2: Balita 1233.
1: Ginsigurado sa mga water concessionaires ang ila kahandaan para sa posibleng epekto sang El Nino sa Pilipinas. Pila sa mga tikang, ila ginahimo ang padayon nga pagmonitor sa level sang tubig sa mga dam. Ginatapos naman sa mga kompanya ang ila mga proyekto nga ang source sang mga tubig sa Laguna Lake. Kon mahimo, sunod sa ila likawan nila ang pagpatuman sang water interruptions kag engkaso may ara sa amusining magapatuman sila sang pagrasyon sang mga tubig sa Pumuluyo.
2: Balita 1233.
1: Kadakita sa balita international, gin ako ni US President Donald Trump nga iya ginapressure ang Ukraine agud unta to na ang pag-atake sini sa Russia. Ginsining naman ni Trump nga kun maigo sang Ukraine ang mga refineries sang Russia, apektado diri ang mga American consumers. Ginkondinar naman sang Ukraine ang paghipos sang US sa ginhimo nga pag-atake sang Russia sa mga negosyo nga ginapanag-iyahan sang Amerika sa Ukraine. Madumduman nga nakigangot si Trump kay Russian President Vladimir Putin agud magpagwa sang pila ka libong tonelada sang langis.
2: Balita 1233.
1: Kagamay itong mga nagpangunang nga balita para sa sining oras. Para sa balita 1233, ini ang inyong manugbalita, Ruth Clower. Unang Tesalonica 5:18, nagasining ang pulong sang Dios. Tungod nga kamuara kay Kristo Jesus, gusto sang Dios nga magkalipay kamu perme, magpangamuyo sa tanan nga tion, kag magpasalamat bisan ano ang inyo kahimtangan.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay, pakinggan ang gabay.

0: Evangelista Paul Mortiz.
1: At Beth Flores po. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Ayan. Oh, Thursday na. Thursday na. Diba? The Lord walked with us throughout the whole week. Simula Lunes hanggang ngayon. At dahil Amen. Thursday, may awitin tayo at patuloy tayong mag-thrive sa Panginoon, di ba? On a thriving Thursday. So, kanta na tayo mga kagapat. Okay ka ba, Daddy? Tama. Okay, mga kagapat. Let's see.

0: Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
1: Amen, amen, amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we can always thrive for Him. Totoo yun. So, nakakatuwa ang Panginoon sa buhay, no? Nakakatuwa na meron tayong connect kay Lord. At lumalakad tayo nakasama ni Lord at hindi tayo nag-oppose sa Panginoon, yeah, kundi sumusunod tayo. Hindi tayo kabahagi ng opposition team. Andun tayo sa we are walking in righteousness with Amen. Him. Diba? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang transistor radio o PM radio, tawag natin doon portable missionary radio. Ayan. At kayo narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha naman nyo po ang ating program mula po yan sa DYPS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating program, gamit po ang Facebook live stream mula apari hanggang pulo, basta maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda ang inyong reception. At gano'n na rin sa ating mga kaagapay sa iba't ibang lugar sa buong mundo na nakatune in sa atin sa Facebook live stream or nanonood ng ating mga programa sa pamamagitan ng YouTube. O, di ba? Marami pong salamat. Talagang ginawa na ng Panginoon, ano, yung all until all can hear the gospel. Eh tayo po sa FEBC, ang hawak lang natin, yung mga kaagapay natin, di ba? Eh yung iba't iba pang mga partners ng FEBC sa Mongolia, sa Bhutan, di ba yung mga ganyan? Kakatuwa, no? Ginagamit talaga ng Panginoon to that until all have heard. So, maging kabahagi tayo dyan lagi. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para pang ating Thursday maging thriving Thursday talaga. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hagdahan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, minsahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ng isang ganap na katotohanan na ito kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow, amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan po natin arthritis pain, do's and don'ts. Kaya naman po natin ito pinag-usapan kasi nalaman natin ang October 12 yung Lunes, World Arthritis Day. Oh, na na-establish noong 1996 ng Arthritis and Rheumatism International. Isang global coalition ng organization na nagnanais na suportahan ng mga taong may arthritis. Tapos kasi alam din natin, ang arthritis ay leading cause, di ba, ng pain at limited mobility sa buong mundo. Kaya maraming advice, pero pinag-uusapan natin to, maging sa medicine, exercise, kung ano yung akma sa atin. So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng kaalaman natin dapat sa arthritis at anong type ng arthritis meron tayo. So, nabanggit din na dapat ay maging tama ang ating timbang, baguhin ang lifestyle kung kinakailangan, at laging magkaroon ng gentle stretches para maigalaw natin ang ating mga joints sa full range of motion nito. Noong Martes naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng exercise sa mga taong may arthritis o kailangan gumalaw-galaw upang hindi manigas o maging stiff ang ating mga kasukasuan, ang mga joints. So, mas preferred ang light exercises at activities at hindi po yung high impact. So, kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng medication, hindi tama ang over-treatment, maaaring ginagawa natin to dahil hindi natin makaya yung pain, hindi rin naman tama ang under-treatment kasi baka naman mataas ang threshold ng pain, kagaya ko, na ayaw maglo pero masakit pa rin. At higit sa lahat, hindi tama kung lagi na lang tayong nakafocus sa pain. Totoo yun. So, nanakawin nito ang kasiyahan natin sa bawat araw. So, ngayon naman, maganda yung pag-uusapan natin. Physical and emotional health. Okay. Sabi nga, hindi nakapagtataka na ang sakit ng arthritis ay maaaring magkaroon ng negative effect sa ating mood. Totoo yan. Kapag ang daily activities ay naging masakit, common na makadama ng frustration at discouragement. So, balit ko ang mga feelings na ito ay mas tumindi na naging patuloy na takot at kawalan na ng pag-asa, eh mas lalo itong magpapahirap sa sakit at mas mahirap na ma-manage. So, kaya makipag-usap sa inyong healthcare professionals kung may feelings ka ng depression o anxiety dahil dito. So, ano yung dapat gawin? So, ano yung mga therapies na makakahadlang ng mind-body connection sa pain? So, meron silang tinatawag na CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ito ay isang well-studied and effective approach na nagko-combine ng talk therapy at saka behavioral modification upang makatulong na ma-recognize at baguhin ang patterns ng self-defeating thoughts at actions, lalo na when it comes to pain. So, meron ding relaxation techniques. Ito yung meditating, merong yoga o tai chi, deep breathing, pakikinig sa music o pagpunta sa nature, pagsusulat ng journal. Ilan lang pong mga bagay upang makarelax. Wala naman po kasing downside ang relaxation. At makakatulong ito upang mabawasan ang pain. Meron ding acupuncture. Mga ilan po eh nagkaroon ng relief mula sa pain sa pamamagitan po ng acupuncture na kung saan ang isang trained professional nagtutusok ng maninipis na needle sa karayom sa mga specific points ng body. Maaring umabot daw po ng ilang linggo yan bago mo madama yung improvement. Meron ding heat and cold therapy. So ang paglalagay ng heating bags, yung hot baths or showers, o paggamit ng paraffin wax na maaaring maging temporary relief mula sa pain. So maging maingat lang daw po na hindi masunog o ma-burn yung ating sarili. Limitahan ang paggamit ng heating pads ng hanggang 20 minutes lang. Okay. Meron din palang ice pack, o di ba, na makakatulong upang mabawasan ng pain at pamamaga lalo na po sa pagkatapos ng isang physical activity. Lagi pong maglagay ng isang manipis na towel sa pagmagitan ng ice pack at ng inyong balat. Meron ding massage, di ba? Ang massage ay maaaring makatulong sa pain at stiffness ng short term. Siguraduhin ang massage therapist ay alam kung saan ang iyong arthritis at paano to nakakaapekto sa'yo. So, anong dapat iwasan? Ay, nako, top of the line, alam nyo na yan. Paninigarilyo. Dahil ang tabako ay sumisira ng connective tissues. Ito ay nagpapalala ng problema sa kasukasuan. At sabi nga, may mga pag-aaral nagsasabing kahit ang e-cigarettes ay sumisira din ng connective tissues. So iwasan din ang negative mindset dahil ang pananatili sa negative thoughts ay lalong nagpapalala ng sakit na naglilimita ng paggalaw. Kaya mag-focus sa mga activities na nag-i-enjoy ka at maglaan ng panahon na makasama ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo. So kaya nga mga kaagapay, kung ang mga mahal natin sa buhay mayroong arthritis, nako, lagi po silang kausapin, pasayahin, ipahayag ang ating pagmamahal. Kailangan nila ang ating encouragement kasi ang hirap talaga nung may nararanasang pain sa katawan. Kaya lagi silang i-reach out, tulungan upang ma-enjoy nila ang buhay at makatulong sa pagbawas ng pain na kanilang nararamdaman. Ito po si Beth Flores ng Gabay. library.
0: Hmm. Oppression. Ang pagsisiil o panggigipit sa iba sa mundong ibabaw, bakit gayon ang layo ng iba? Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang pagtuturo? Ang dakilang Diyos ng katotohanan. Ayon sa salita ng Biblia, do not oppress foreigner. Huwag silin at pagmulupitan ang mga dayo. Sa Exodus 22:21, huwag ninyong aapihin o gigipitin ang isang dayo. Kayo man ay naging gayon din, remember? Exodus 23:9, huwag ninyong aapihin ang isang dayo. Kayo man ay naging dayo sa Egypt. Ano ang nararamdaman ninyo? Kaya huwag. Do not oppress widows, orphans, poor people. Huwag ninyong gigipitin ang mga balong, mga ulila, ang kaliitan ng mundong ibabaw. Sikaraya 7:10, huwag ninyong pagmamalupitan ang mga byuda, mga ulila, mga dayo, ang mahihina, mahihirap. Huwag kayong mag-iisip ng masama laban sa inyong kapwa. Wow, wow, wow, amen, amen, amen. Bigyan pong liwanag ang mundong ibabaw. Bago po maging huli ang lahat, Egyptian oppressed Israel. Ang mata ng Diyos kinalikot ng mga Egyptians. Exodus 3:9, talagang narinig ko ang pag-iyak ng bayan ko at nakikita ko paano nila pinahirapan ang bayan ko. Wow, wow, wow, amen, amen. Walang maitago sa mata ng Diyos. Ang Diyos ay siyang huhukom ng tama. Walang kamalian sa Diyos dahil siya lamang ang ultimate na katotohanan. Tanging kay Jesus na siyang ultimong kaganapan ng katotohanan. Jesus Christ is the ultimate truth. Wow, wow, wow. Greater is He again, Jesus who is in you, than he, Satan in the world. Amen, amen, amen. Di nga ba, anak?
1: Abay, opo, ama. Totoo yun.
0: Amen.
1: Yung kasi nga po, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Kaya yun ang pinag-uusapan natin lagi kahapon, simula pa ng buong araw na to. Siguradong kakampi ka ng Panginoon. Di ba? Pag hindi tayo kakampi ni Lord, paano tayo makakalapit sa Kanya? O ano ba sabi natin? Meron nga tayong kaugnayan sa Panginoon, di ba? Tapos may ginawa tayong kasalanan. Paano tayo makakaharap sa Panginoon kung hindi tayo hihingi ng tawad muna sa
0: Ayun,
1: Kanya?
0: Ayun, dapat hingi agad.
1: Diba?
0: Nung palampasin pa.
1: Kaya na yung, gusto ko talaga yung song ng Imperials eh. Sabi ng Imperials, don't play with the devil, he won't play fair. He's out to get you, beware. So mga kaagapay, tayo pong mga mananampalataya na nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon, kanyang kadakilaan, lahat po nun. Huwag na tayong makipaglaro pa sa Diablo. Diba? Kasi tayo ang lugi nun. Sa totoo lang, tayo yun. Tsak yun, meron yung scar. Ano yung scar? Peklat. Magkakaroon yan ng peklat ng kasalanan. Oo nga, pinatawad tayo ng Panginoon. Pero ang dami nating namimiss. Yung wasted time, wasted years, lalo na if we still continue to walk in sin. Diba? Ang hirap nun. Kaya nga minsan yung sabi ko nga, pag lagi natin sinasabi, oh, papatawarin naman tayo ng Panginoon, ang pag-ibig naman ng Panginoon, ganun. Diba po, yung, come to think of it, why, diba? Why are we going to do it? Na ang mas masarap, ang safest place natin, ang pinaka-joyous place natin is to be with the Lord. At yun ang pinaka-secure, pinaka-secure place natin.
0: At so, para tayo patawarin na yung peklat na tinanggap ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun ang magpapatawad sa atin.
1: Exactly, di ba, Dad? Kaya nga po ang point ko kasi lagi, bakit natin pipiliin ang kasalanan? Eh meron naman tayo, I mean, the Lord, our Savior died for that already, di ba? So, parang ginagawa natin, pinapako uli natin siya kasi pinili natin yung kasalanan. Kaya nga, yun yung nakakalungkot po kasi. Kaya dapat kasi, every day of our life, yun nga, take up our cross and follow Him. Take up our cross and follow Him. When we take up our cross, we say, Lord, not my will, but thine. Kunin kalooban mo, yun pong gagawin ko. Sabi ng Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus nga, dun sa Garden of Gethsemane, sabi niya sa Panginoon, sa Father, Lord, kung ka pwede, lampasan ko na to. Pero sabi ng Lord, hindi.
0: Yes.
1: Kasi ang Panginoong Jesus pinanganak to die on the cross. Pero tandaan natin, ang Panginoon lang yun ha, hindi tayo. Merong iba't ibang plano si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang point natin, dapat sumusunod tayo dun sa plano ni Lord sa ating buhay.
0: At tandaan anak, relasyon, hindi reliyon.
1: Oo, Dad, totoo yun. It's not ano, religion.
0: Religion.
1: It's relationship. At the more you see that, yun na nga dati, kaya gustong-gusto ko yung si, ano, si Job. Kasi sinabi niya dun sa kanyang book, sa kanyang declaration, nakakatuwa. Kasi, biro mo ha, kung titingnan mo yung si Job, ano ba si Job? Ang dami-dami niya, namatay ang mga anak niya, naubos ang kanyang kayamanan, lahat-lahat yun. Tapos meron pa siyang mga miserable comforter, di ba dad? Pero ano yung sinabi ni Job? Sabi niya gano'n. Yun, 42 verse 5. Sabi, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Di ba? Yun. Sa akin, I would say religion is like, you just hear it. Di ba? Yun. Naririnig mo patungkol sa Diyos, naririnig mo patungkol sa kabutihan, naririnig mo yung salvation story. Naririnig mo yun. Pero yung relation, now
0: Amen.
1: I see you. Nakikita
0: Amen.
1: Na kita. Nararanasan na kita. Yun, mga kaagapay. So, dapat ganun po tayo.
0: Amen.
1: So, dapat nakikita natin yung truth na yun sa ating buhay at patuloy na ipinamumuhay kasi tandaan nyo, ang Bible, yan ang manual ng buhay natin.
0: Praise
1: Kung
0: God.
1: Gusto natin na lalo tayong lumapit sa Panginoon, yan po yung manual ng ating buhay. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Naalala namin yung sinulat ni Apostle Peter sa 2 Peter. Sabi niya ng ganon, God has given us everything pertaining to life and godliness. Salamat po doon, Panginoon.
0: Amen.
1: Totoo yun, Lord. Sabi mo, simula pa noon, ang salvation narrative, Genesis 3:15 pa lang, simula noon nagkasala si Adan at saka si Eva, meron ka ng kasagutan. At yung kasagutan na yan, nangyari yan sa buhay ni Abraham, who is now the father of faith, the father of many nations, na dun sa bayan ng Israel, hanggang Panginoon yung kanilang kwento, hanggang nung bumalik sila mula sa Babylonia, hanggang bumalik sila uli sa Jerusalem, hanggang ipinanganak ang Panginoong Jesus, hanggang namatay ang Panginoong Jesus at muling nabuhay. Andun lahat, Lord, yung kwento. Simula pa. Ito yan ang pagmamahal mo sa akin. So, Lord, maaaring naririnig namin ito. Pero ang tanong, nararanasan ba namin ito? Yun ang relationship. So, Lord, salamat po kasi ang liwaliwanag yung sinabi mo sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Yun, Panginoon, ang relationship. So, Lord, we pray na aming mga kaagapay na nakikinig ngayon, dalangin po namin maging katotohanan ang relasyon na ito sa iyo. Today, Lord, thank you din po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una na kay Larissa Valeriano, kay Alex Chow, kay CJ Lehisniana, kay Marisa Omania, kay Laila Morillo, ganoon din po kay Ame Recabo, ganoon din kay Joyce Maureen Dena, kay Tess Maestre, Maria Naas, ganoon din po kay Rose Celebre Calosa. Salamat po sa kanilang mga buhay. Lord, ilan lang po sila sa nabanggit namin sa mga kaagapay. dapat alam namin, Panginoon, that you know each one of them by name, at hindi lang po sila sa listahan namin nakalista sila sa puso mo, Panginoon. So Lord, we declare blessings upon them, overflowing, not only today, but every day. Ganoon din po, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, mga kaagapay namin na lost loved ones lately, we remember to pray, Lord, sa mga Magno at sa mga Cruz, dalangin namin patuloy na yakap mo po sa kanila, Panginoon. At ang dalangin namin patuloy, Panginoon, sa mga kaagapay namin na sa mga panahon, Lord, ng mga grief ambushes, nandun ka, Panginoon, samahan mo po kami lagi. At ang dalangin namin patuloy sumimanangan sa pangako mo, lalo na, Panginoon, kung mga loved ones namin ay mga mananampalataya, one day soon, there will be a great reunion with them in your very throne. Maraming pong salamat.
0: Amen. Panginoon, alam po namin na talagang hindi nyo kami lalampasan dahil kay Jesus Christ na siyang ultimate truth. Kung kaya't amen, amen, amen, amen.
1: Amen. So mga kagapay, alam natin ha, ang ultimate truth natin ang Panginoon. Ang Savior natin, siya yung ultimate sacrificial lamb. Yun. Mm-hmm. Siya yun. At tandaan nyo, pinatay ang Panginoon on a Passover. Tandaan nyo yan. Siya yung ultimate sacrificial lamb. At yung pagkabuhay niyang mag-uli, yun ang resibo natin na tinanggap ng Diyos yung offer na yun. Kaya tayo, we can come before the very throne of grace through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. And mm-hmm. accepting that, we are declared justified. Diba? Pero yung araw-araw nating buhay, sinasanctify pa rin tayo ng Panginoon until we become Christ-like. Yun.
0: Amen.
1: Until we meet Him face to face. And that's a choice we have to make, mga kaagapay. Hindi yan magic. Pinipili natin yan at sumusunod tayo sa Panginoon. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama din po natin si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga kaagapay, mga faithful natin dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Ako, pagpalain kayo ng Panginoon, todo-todo, sa totoo lang, ang laki ng inyong pagpapala sa marami. And people are being saved because of your commitment to God's work and ministry. Naku, pagpalain kayo. At ganun din po, si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Ipanghinista Paul Fortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak na dadalahin tayo sa ating hantong. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ato Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Congratulations! Ikaw ang lucky winner sa 100,000 pesos. I-click ang link para maklaim ang imo prize.
1: Ha? Ako? Nawala mo kay Andres Kriapol.
0: Basi Miracle!
1: Ukon basi, scam!
2: Huho, hindi tanan nga congratulations dapat kina-celebrate. Subong, madamo ang text scams. May nagahambal nga nagdaog ka, may parcel ka, o kon may problema ang imo nga bank account. Pero tandaan, hindi magdali-dali. Hindi mag-click sa mga kaduda-duda nga mga links. Hindi man maghatag sang OTP, password, o kon personal nimo nga mga information. Paminsara anay, i-check anay, kag antes mag-click, siguraduhon anay. Kay base ang ginahuna-huna mga jackpot, scam gali, maghalong sa text scams. Ang ini nga pahanumdom ginadala sa imo sang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
3: This is 1233 Radio DYVS, faithfully proclaiming the gospel of Jesus Christ, continuing the mission until all have heard for 56 years and beyond.

You're listening to Papuri, Timeless Praise for a Faithful God. Sa sining hapon, pag-aistoryahan nato ng about sa topic nga When Worship Survives the Storm. Sa kalabanan, hapos lang magsimba sa Ginoo kun maayo ang tanan. Masapos magkanta sa pagdayaw sa Ginoo kun ang aton mga pangamuyo ginasabat, kun ang aton pamilya healthy, kun ang aton tanan nga bills na bayran. Pero ano ay hanang matabo kun mabutang kita sa kabudlayan? Naagya ni Job ang dako ang kabudlayan sa isa lamang kaadlaw. Naubos ang iyamanggad, mga sulugoon, kag ang pulo niya kakabataan. Nagdugang pagid ang iya pag-antos sang pati ang iya good health na dula man. Pero sa tanan nga ini, nagpadayon siya sa pagsimba sa Ginoo. Job teaches us a timeless truth. True worship is not based on favorable circumstances, it is based on the unchanging character of God. Una sa tanan, worship acknowledges God's sovereignty. Hambal sang Psalm 103 verse 19, The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Sang si Job naghambal nga, The Lord gave and the Lord has taken away, hindi bot silingon nga daw nalipay lang niya ang Ginoo kun gaantos kita. This statement is an acknowledgement that God is sovereign over every season of life. Naintindihan ni Job nga ang tanan niya nga manggad kag blessings halin sa Ginoo. Naintindihan niya man nga bisan ara siya sa tunga sang kabudlayan, ang Ginoo sa gihapon ang nagagahom sa bugos nga kalibutan. We may not understand God's ways, but we can trust His wisdom. Abyan, kung ara ikaw sa tunga sang kabudlayan, remind yourself that God is still in control. Padayon lang kita sa gihapon nga magsimba sa Ginoo kay siya lang gid ang aton masaligan. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton papuri singers.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Magandang hapon sa ating mga kapatid sa Agape Family Centers all over the Philippines, especially to our senior pastors Romel and Susan Guevara. Good afternoon sa akon mga students sa La Consolacion College, Bacolod. Good afternoon also to the students, parents, staff, and teachers of Emiliano Lizares National High School and Father Grecian Murray Integrated School, Barangay Granada, Bacolod City, especially kay Ma'am Janina and Ma'am Nechi. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City, especially to Ma'am Kleng. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri sa radyo man o kon sa Facebook Live, especially sa ilan ni Edmond Garcia, Alan Henterola, Paolo Perez, Suzette Posadas, Aileen Baulo, Japeth Dolana, Arlene Pinuela, kag Alice Melendez. Stay anchored in God's presence as we share more timeless praise from the Papuri Singers.

Sa sining nga hapon, ginaistoryahan nato ng about sa topic nga When Worship Survives the Storm. Ginbalikan naton ang storya ni Job sa Bible. So, first we learned that worship acknowledges God's sovereignty. Second, worship declares God's worth above His gifts. Hambal sa Habakkuk 3 verses 17 to 18, Though the fig tree doesn't bud, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior. Nadula sa kabuhi ni Job ang tanan nga mga bagay nga ginakonsider sang kalabanan nga blessings sa din sa Ginoo. Pero sa tanan nga ini, gin-consider ni Job nga mas importante sa gihapon ang presensya sang Ginoo kaysa sa mga blessings nga ginahatag niya. Usually, ginasimba lamang naton ang Ginoo bangod sa blessings na ginahatag niya. Pero paano na lang kung kuhaon initanan sang Ginoo? Mapadayon bala kita sa pagsimba? Remember, when our worship is rooted in God's character, it remains steady through every season. Lastly, worship bears witness to an unshakable faith. 1 Peter 1 verses 6 and 7 says, These have come so that the proven genuineness of your faith may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Job's worship wasn't only personal, it was powerful. Sang si Satan nagkadto sa atubangan sang Ginoo, gin-accuse niya si Job nga gasimba lang kuno sa Ginoo tungod sa blessings nga ginahatag sa iya. Pero makita naton tanan that Job proved Satan wrong. Ginpakita ni Job nga bisan wala patutanan nga blessings, padayon siya sa gihapon nga nagsimba sa Ginoo. The strongest worship often rises from the deepest valleys. Daw pareho bala sang isa ka lighthouse, nagasiga ini sa dulom kapin pagid ko nagabagyo. Mas kinanglan ini sang barko sa dagat kun dulum-dulum gid ang palibot. Alang-alang man pasigahon ang lighthouse samtang sanag pang adlaw indi bala. Dapat do pareho kita sang lighthouse abyan. Nga ina bala nga bisan ara kita sa kabudlayan, padayon kita nga naga-shine for Jesus. Remember, ang mga tao sa aton palibot nagatulok sa aton kung paano kita mag-atubang sa kabudlayan sa kabuhi. Your trust in God during trials may become the testimony that strengthens someone else's faith.

sa simula, kayo ang lumikha ng mundo.

0: Maraming mga problema ang bumabalot sa ating mga mag-aaral sa pangkasalukuyang panahon. Tulad halimbawa ng mga terror na professors. O makikulit na mga kaklase. Presyo ng barkada. At marami pang iba. Tila ba wala ng katapusan? Ganyan din naman ang buhay profesional o buhay ng asawa. Sa bawat antas ng buhay, may haharapin mga suliranin. Kaya kung tutuusin, ang buhay estudyante ay paghahanda lamang sa tunay na buhay na iyong haharapin sa kinabukasan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
4: Uprising.
3: Up now is your host for today.

0: Makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At siyempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat po ng ating tech team na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyo pong masubaybayan. Yan po ay gamit man ang radyo, yan man ay sa internet. Ano po, maraming online platforms. Nandyan po ang 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page. Nandyan din po ang 1143 DZMR Facebook page. O kaya i-check nyo po sa inyong mga local radio stations na kung saan tayo po ay nasusubaybayan. At maaari na sa kanilang official Facebook page ay meron din po ang ating programa. At syempre nandiyan po ang YouTube at iba pang mga online platforms. Meron din po tayong streaming app. Ano po? Kaya subaybayan po natin ang ating mga pagtatalakay. Yung streaming app po natin ay yung FEBCPH Stream. Ano po, maganda po yan. Para po kayo may radyo niyan, pero ang gamit niyo po ay ang inyong gadget. So sa atin ng pag-aaral ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang elemento ng paglago sa buhay espiritual. Ito po ay yung ating mga boundaries. Importante po ang pagkakaroon ng boundaries dahil kadalasan po, hindi yung intention ang kulang eh. Minsan gusto natin talagang lumago. Ang problema, wala po yung kinakailangan para tayo po ay lumago. Gusto natin ang pagbabago pero wala yung paraan para ito po ay mangyari. So ang mahalagang makita po at maunawaan natin dito, yung boundaries, responsibility po natin yan. At sanay po tayo dyan kung tutuusin eh. Halimbawa, ano, sa ating mga tahanan, di ho ba, meron tayong mga gate, meron tayong mga lock, meron tayong pinto. O bakit? Eh ang purpose po niyan para yung mga hindi dapat makapasok ay hindi dapat makapasok. Misa naman, kung may alaga kayo, yung hindi dapat makalabas, ay hindi dapat makalabas, di ho ba? Kaya nga, napaka-importante na maintindihan natin na talagang kung tutuusin, alam naman natin ang value, ang importance ng pagkakaroon ng mga boundaries. Yun nga lang, pagdating po sa ating spiritual life, ito kadalasan yung kulang, no? We don't set boundaries. Kaya hindi nagkakaroon ng mabilis na paglago. Sa paanong paraan? Well, one, maaaring hindi po natin alam ano ba yung pinoprotektahan natin. Di ba? Siyempre, pag hindi mo alam kung ano yung pinoprotektahan mo, eh paano mo poprotektahan yon? So, kailangan may malinaw po tayong parameters. Ano yung tama, ano yung mali, ano yung hindi dapat. So, we set the boundaries based on that. Paminsan po, yung boundary may come in the form of a predecision. Ibig sabihin, meron tayong mga pagpapasya na ginagawa bago pa man dumating yung panahong tayo po ay magde-decide. Predecision po ang tawag dyan. Kasi minsan, ang hirap ng mag-desisyon pag nandun ka na eh. Kaya may mga times po na kahit wala ka pa dun sa sitwasyon, ngayon pa lang, you make your choice already. Para pag dumating po yung sitwasyon, alam mo na hindi mo na gagawin yun. Sapagkat nasettle mo na sa iyong isip, sa iyong puso, na hindi nga marapat na ito po ay gawin. So that's predecision. Pangalawa, anong klaseng boundary? Iba-iba po kasi, no? May mga tao na they just need to be reminded. At yun ay form na rin ang boundaries. No? Kaya paminsan po, halimbawa may mga tao that they would have verses sa kanilang gadgets that would serve as reminders. Yan po, pag naalala na nila yan, they know na hindi dapat, ano yung dapat, ano yung hindi. What else? May mga tao naman that may need something more than that. Kasi depende nga eh. Kung may kahinaan ka at hindi mo kayang mag-isa, you may need to set boundaries in the form of accountability. Dahil kung hindi mo kayang mag-isa, eh kailangan mo talaga ng katulong dyan. At yung mga katulong na yan, they secure, they safely surround you so that yung harm, maaaring harm from other people or harm coming from yourself, okay, may not be inflicted. So, mahalaga yung boundaries na ito. So, unawain natin bakit kailangan. So, una, sa John chapter 10, verse 10, ang sabi yun ng passage, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. So, mula po sa talatang ito, makikita natin na ang Diyos po ay interested in giving us a rich and satisfying life. In fact, sa isang pag-aaral natin, na itanong ko po, kung kayo papipiliin sa pagitan ng dalawang nilalaman ng talatang ito, ano ba sa inyo yung purpose ng magnanakaw, which is to steal, kill, and destroy? O mas pipiliin po natin yung rich and satisfying life? Abay, obviously, ang pipiliin natin is the rich and satisfying life, di po ba? Pero bakit sa kabila na ito naman talaga ang desirable, ito yung dapat, ito yung gusto, eh bakit hindi lahat yan ang nararanasan? Ang simpleng kasagutan po dyan ay dahil nga may mga pagkakataon po na bagamat yan ang gusto natin, meron tayong sinful nature at ang kaaway po ay kumikilos para kung ano yung makakasama, makakasira, yan po ang nangyayari sa ating buhay. So, may pagpipilian. So, anong nakaka-apekto sa pagpili? Ito po, ang sabi sa Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Magkalaban. Merong parte ng ating pagkatao na gustong gumawa ng masama. At merong parte ng ating pagkatao na gustong gumawa ng mabuti. May sinful nature tayo. At dahil po sa sinful nature na iyan, hindi po sapat yung alam mo lang kung ano yung tama. You have to overcome the sinful desires. Kaya po, pag alam natin ganyan ang reality ng ating buhay, then we will know how to better address the issue. Kasi kung alam natin may kahinaan tayo, di obviously, alam din natin kung paano haharapin ito, di po ba? Kaya nga napakahalaga po that we set boundaries. So, ano ba nangyayari pag may boundaries tayo? Let's look at the benefits para lang makita natin na bagamat challenging at mahirap nga ito, but it is necessary. One, we have improved self-confidence and a healthy self-image. Isang malaking bagay po para sa atin na maunawaan ano ba yung plano ng Panginoon sa atin and we make decisions that are aligned with what God wants us to experience. Ang nagiging problema po kasi paminsan, pag bombarded tayo ng negatibong bagay, we don't filter out kung ano yung pumapasok sa isip natin. It dictates our behavior. Sabi nga eh, yung ating belief determines behavior. So ang isang battleground po is the battleground of the mind. Kaya nga hindi ho ba pag meron tayong mga pinanunood, pinakikinggan na mga negatibo, hindi tama, ano nangyayari later on? Pati yung pag-iisip natin apektado at hindi lang yon, yung ating desisyon apektado at nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi po tama. Kaya importante po na ating maunawaan na kung paano natin haharapin ito. So, ang challenge po sa atin is to understand ano ba yung benefits nito. Okay? At sa gayon, ma-encourage po tayo to set the boundaries. Pangalawa, when we have boundaries, we can focus on what is more important. Hindi kalat-kalat, di po ba? Alam niyo, isang malaking problema natin kadalasan, yung hindi importante, nabibigyan natin ng mas maraming panahon. Eh, di ba sa modernong panahon lang, tingnan niyo po, may gadgets tayo. In fact, bago pa nga nagkaroon ng gadget, ang problema ng tao, ang dami ng kaabalahan eh, di ba? Hindi na nga tayo makafocus sa kung anong dapat pagtuunan eh. Dinagdag pa yung gadget. So ano po nangyari ngayon? Dahil po sa mga gadget na yan, hindi naman natin sinasabi na puro mali at masama ang dinulot, pero ang sinasabi lang po natin, hindi ba't paminsan po, dahil dyan eh, easily we get distracted because distraction is just within our reach. Nandyan lang eh. Gusto mo ng entertainment, nandyan. Gusto mo shopping, nandyan. Gusto mo ng games, nandyan. Nandyan lahat. Kaya nangyari po bandang huli, kinakain yan yung panahon natin. Kinakain yan yung oras natin. At ang nagiging resulta po niyan, nagkakaroon tayo ng problema dahil yung dapat gawin, nauubusan tayo ng oras at lakas doon, yung hindi dapat gawin, doon tayo nakapagtutuon. Kaya challenge po talaga para sa atin to really evaluate, set boundaries, dahil pag hindi tayo nag-set ng boundaries, magugulat kayo how much time is wasted. Meron po akong isang nabasa, no? And this is true if you do your own computations. Now, halimbawa daw, you are using your gadget, or sabihin na natin, kung walang gadget, yung bang meron kang sinasayang na 2 hours per day. Sinasayang, meaning it's not productive, it's not helping, you're wasting 2 hours a day. At sa panahon po natin ngayon, I would say na palagay ko maliit yung 2 hours. But let's just assume, for the sake of argument, it's just 2 hours a day. Alam niyo ba na yung 2 hours a day, gano'n po karaming oras yan, sa loob lamang ng 12 araw, you have already wasted one whole day, 24 hours. So, roughly, sa isang buwan, you are wasting 2 days, 2 full days. Sa isang taon, you are wasting 1 month. Gano'n po katindi, no? So, sa dami po nang nawawala sa ating buhay na mga oras, magugulat po tayo na ganun pala karami ang oras na nawawala sa atin. Kaya napaka-importante po that we are mindful of this, dahil pag hindi po natin talagang hindi tayo naging conscious dito, ang mangyayari po rito, mga kapatid, is that we will end up wasting a lot of time. Kaya ang challenge po para sa atin is to set boundaries, dahil without these boundaries, there is always that tendency to be distracted, there is always that tendency to waste resources, there is always that tendency to major on the minor and neglect what is more important. Okay? Ano pa? Ito pa po. When we set boundaries, we also prevent yung pong mga unhelpful and maybe negative influences sa ating buhay. May mga influences po na hindi naman nagtutulak sa kasalanan, but they influence us to remain stagnant. Yung bang walang growth, walang improvement, walang development. Kaya ang challenge po dito, mga kapatid, kinakailangan mag-set tayo ng boundaries dito. Dahil pag hindi po tayo nag-set ng boundaries, patuloy lang yan eh. Naalala ko, no, sa isang dinaluhan naming seminar on gadget addiction, talagang tinawag po na gadget addiction. Addiction. Ibig sabihin po, lalong-lalo na sa mga bata na mayroong excessive use ng gadget, even with adults, it is an addiction. At dahil addiction po yan, it will not by itself be removed. Hindi po mawawala ng kusa. Addiction nga eh. So you have to do something about it. Intervention must be done. Kung hihintayin mo lang na mawala ng kusa, malabo. Kaya kinakailangan po meron tayong wastong aksyon para dyan. Kinakailangan po meron tayong wastong pagkilos para po dyan. Kaya yan po ang hamon para sa atin. Ano? So, yan ang isang challenge. Now, isa pang bagay na kinakailangan nating maintindihan na ito pong ating boundaries na ito is not only to prevent intrusion, but to make sure that we create space for growth. Alam niyo po, may mga gusto tayong gawin paminsan, but we don't have the time, the energy, or even the resources to make it happen. At bakit? Kasi allocated na eh. Ang oras po, sa totoo lang, hindi naman dumadami oras eh. Maaring dumadami yung pangarap mo, but how will you be able to accomplish all these things in a limited time? Parang ganito lang ho, di ba? Pagka New Year, meron tayong tinatawag na New Year's Resolution. Familiar naman tayo dyan, di ba? Alam niyo ba na maraming tao tumigil na kagagawa niyan? Kasi sabi nila, Pastor, copy-paste lang. Ito rin yung last year. So ang tanong, bakit di mo nagawa last year? Ito po ang simpleng kasagutan, mga kapatid. Ang problem kasi, gusto nating magdagdag ng improvement, ano yung mga bagong gagawin, pero wala tayong inaalis. So if you have 24 hours in a day, nagdagdag ka ng gagawin, ang mangyayari po dyan, kung wala kang ibinabawas, wala kang inaalis, eh pahirap ng pahirap gawin yung gusto mong gawin kasi ang dami na nga. Overloaded. So sometimes, ang kailangan is not to have more dreams, not more ambition, not more things to do, but to limit what we will do. Ano yung mga titigilan na natin? Ano yung mga hindi na natin gagawin? Ano yung mga ihihinto na natin? Yan po ang challenge dyan. Kaya ang importante po ay tingnan natin maigi. Ano po yung mga kailangan natin gawin, ayusin? Ano po yung kinakailangan natin i-improve? Para sa ganoon, ay doon tayo mag-tuon. Kasi pag wala po tayong inaalis at dagdag tayo ng dagdag, it will truly congest our time, our schedule, and even yung ating resources. Kaya hindi pa kayo nagtataka paminsan, ang ganda-ganda ng gusto nyong gawin pero hindi niyo magawa-gawa. O bakit? E kasi wala na kayong lakas eh. Wala na kayong time. So we need to allocate time for that. So, how do we do this? One, kailangan natin maunawaan po, boundaries are necessary. Kailangan natin ito. Kung gusto po natin protektahan kung ano yung importante, kinakailangan po we set boundaries. Ngayon, pag alam nating mahalaga ito, bibigyan po natin ang tuon ito. Pero the moment na hindi natin makita yung importansya, pabigat ito eh. Kasi para bang ang feeling mo, why will I limit myself? Kailangan maintindihan mo, you're doing this for a reason. Parang sa bahay, halimbawa, naranasan po namin, manakawang kami. Opo, may bakod po kami, kaya lang naakyat. Ngayon, pagkatapos po nun, siyempre, vulnerable. Alam nyo, pag nanakawang kayo, iba yung pakiramdam. Talaga bang dalawang beses po bumalik, same night. Talagang para bang ang feeling mo is hindi ka mapakali. Dahil alam mo, as long as wala kang ginagawa dun sa boundary na nilagay, yung harang, yung gate, o yung bakod, uulit at uulit eh, kasi it's still accessible. So, talagang may mga gabi po na binabantayan mo yung dinaanan, tinitingnan-tingnan mo, baka bumalik. Kasi, ano na yan eh. Diyan na siya dumaan eh. So, maaaring ulit-ulitin yan. Ngayon, dahil meron ang naging consequence, kinakailangan i-improve. Medyo magastos, kasi nagpadagdag ka ng mga rehas, bakal. Pero, ang bottom line is that it is necessary for intrusion not to happen again. Di ko ba? So sometimes, hinihintay pa natin yung consequence sa ating personal na buhay bago tayo mag-set ng boundaries. Alam natin kailangan yan. Kung aalis ka nga ng bahay, sa katutak na kadena eh. Yung kadena, padlock, kung ano-ano. Bakit? To make sure that your house is not accessible to other people. Sa buhay, dapat ganun din. Napakahalaga ng buhay natin para pabayaan. Di po ba? Pangalawa, May mga times kasi na ang problema natin, hindi yung mga unwanted people, but people that need help. So, may mga times po na malinaw, ito, hindi ko gusto tong yung gagawin ng taong to, so I will set boundaries. May mga times naman, tayo po mismo nag-i-invite ng mga tao. Bakit? Kasi may mga pagkakataon po na gusto natin tumulong. O kaya naman, we give special access to some people because basically, we value our relationship with them. Now, tandaan niyo po, if they are important, you are also important. The people around you are also important. Huwag natin pababayaan yan. Baka mamaya, masyado tayo nagtuon sa mga pangangailangan ng iba, kalagayan ng iba, that we are sacrificing our personal health and well-being, spiritual well-being included, dahil po dito sa kawalan ng boundaries na ito. Di ba? Sumunod po, there are certain behaviors that are not acceptable. Minsan kasi natatali tayo sa kahinaan ng iba o pagkukulang ng iba. Yan ang napakahirap eh. Yung mga ikaw, nagsisikap kang mamuhay ng tama. Tapos yung mga taong may ayaw magtagumpay, eh nadadamay ka. Of course, when you minister to them, it's obvious, may immersion ka sa buhay nila. But why do we need boundaries? Dahil hindi po pwede na sila at sila ang magdi-dictate ng takbo ng buhay mo, di po ba? Siyempre, you set boundaries because if you don't, yung kanilang kakulangan ng disiplina or maybe yung kanilang problema will overflow to your life. At ang resulta later on, ikaw din ang mong problema na. Why? Because you tolerated too much of things that you should have said no to. Dapat tinanggihan mo. Responsibility natin yan eh. Kaya pag sinabi ng Bible na offer your bodies as a living sacrifice, hindi mo magagawa yan kung napakaraming mga bagay na involved sa iyong buhay na hindi mo kinokontrol. You have to set your boundaries so that you can offer your life to the Lord. Siya po ang dapat binibigyang lugod, ang kalooban niya ang dapat na sinusunod. Ang sa atin po ay, Lord, anong kalooban mo? I want to offer my body as a living sacrifice. So to do that, I must set my boundaries. Kasi parte yan ng pag-o-offer ng ating buhay as a living sacrifice. If you do not set your boundaries, then, you are inviting problems in your life. Your capacity for worship, ministry, and service will be affected as well. So sana po mga kapatid, naging pagpapala sa atin itong pag-aaral na ito. At nawa yung serye po natin tungkol sa paglagong espiritual ay talagang maging beneficial para sa bawat isa. Pwede nyo humbalikan sa Facebook itong ating mga pinag-aralan. I believe it will be available for 1 month. And after that, nabubura na po yan. So if you want to go back to the old episodes, pwede nyo hong gawin yan until 1 month. Ano po? So dito tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito pong inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulog. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
0: Adlaw sa inyong nga tanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 nga ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, May ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton yakap facilities. For further instructions sa inyong nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Ang lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.

0: Maayong hapon, Bacolod, kag maayong hapon sa tanan nga listeners, members and viewers sa nagakalanlain nga bayan sang Negros Occidental. Ini ang inyong programa, PhilHealth, your partner in health. Welcome sa aton programa. Kung sa diin ginatalakay naton ang mga programa kag serbisyo sa aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Inigali ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Ang inyo mangin kaupod sa sining hapon. Kag sa subungman nga hapon, kami diri sa PhilHealth nagakalipay gid kay makahatag naman kita sang dugang impormasyon parte sa benepisyo kag importansya bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. And so sa aton mga taga-panamati kag taga-subaybay, amon kamo gina-invite nga mag-text sa cellphone number 0915-322-5976 sa liwat 0915-322-5976. Kung may ara kamo sa mga pamangkutanon nga gusto ninyo matagaan sang sabat, kag para naman sa aton mga miyembro nga nagasubaybay no sa aton programa pamaagi sa Facebook, pwede gyud kamo ka-check and like no sa aton program pamaagi sa Facebook page sa aton radio station 1233 Radyo DYVS Facebook page. And para sa aton mga listeners, mga always nagasubaybay kag nagaupod gyud sa aton programa, kung malumduman naton last week, kita nag-istorya parte sa aton nga PhilHealth program for senior citizens and lifetime members. Kag inino may kinaangot sa aton nga pagselebrar sa nga Elderly Filipino Week nga aton ginaobserba kag ginaselebrar no diri sa pungsod Pilipinas kada una nga semana sang Oktubre, and nakabase ini siya sa aton nga Presidential Proclamation Number 470 Series of 1994 nga ginpirmahan no sang aton anay presidente Fidel V. Ramos sang September 26, 1994. And with this no, may ara kita sang week long celebration para sa aton mga senior citizens and mga retirees no, and may ara kita sa mga nagakalainlain nga mga programa which has been made possible sa mga nagakalainlain nga ahensya sang gobyerno nga nagasuporta kag nagabulig empower ang aton mga senior citizens. And kita direya sa PhilHealth kaupod ang Department of Health, ang Department of Social Welfare and Development, and ang aton nga Office for Senior Citizens Affairs kag iban pagid nga mga ahensya sang gobyerno gahiwat kita sa mga nagakalainlain nga aktibidades para sa aton man mga senior citizens. And may katagani ng mga information drives kag mga orientation intended para sa aton mga senior citizens and mga retirees para ma-informan sila sa aton mga programa kag mga benepisyo diri sa PhilHealth. Kag ini tungod no goals ang aton nga gobyerno nga mapataas man ang kaalam sang aton mga tigulang or mga seniors parte sa ilang health and wellness, and of course no to support sang aton nga Department of Health sa ilang target nga matagaan man sang proteksyon ng health sang aton mga senior citizens. Kag diri naman niya sa aton sa PhilHealth kita no nag-organize sang mga orientation and registration para sa aton mga seniors and mga lifetime members, and para ma-update no ang ilang mga records and as well as para ma-inform sila sa bago nato nga program, ang YAKAP program. And well, last week no, aton ginhibalo kung sino-sino bala nino aton nga PhilHealth lifetime members and ang aton nga PhilHealth senior citizen members. So last week aton na balaan no nga ang lifetime members galin naton sila ni ang mga individual nga nagaubra before and nakalambot 120 months ang ilang contribution kag naka-fully separate na sila or naka-retire na sila formally sa ilang mga employers. So sila ni no ang aton mga employed under the government and mga private sectors, kag nalambot na nila no aton qualifying age for lifetime members which is 60 years old, and of course dapat naka-contribute sila 120 months para ma-consider sila naton and ma-update naton nila record into lifetime members. Also included man sa lifetime members na to ng aton mga uniform personnel ng mga retirees. Tanan yung mga uniform personnel, mapa PNP man, AFP, Fire, BJMP, Bucor, kag iban pagid ng mga uniform personnel nga may ara na sang retirement order or naka-retire na gid formally no from their work and nakalambot 120 months man ang ila contribution. And amuman ang aton mga SSS underground miners no, mga minero nga naka-retire naman no, naka-fully retired na sa ila ubra and nakalambot man 120 months ang ila contribution kag nagaedad na ya 55 years old and above. And paano bala nato no i-update ang aton nga record into lifetime members? So sa aton mga lifetime members, kinanglanon lang mag-fill up liwat no sa aton nga PhilHealth members registration form or PMRF and mag-attach lamang sang any valid nga government ID indicating sang inyo birthday. Ukon kung wala sang valid nga government ID or senior's ID, pwede man marriage certificate photocopy lamang. And of course, magdala sang 1x1 picture agod matagaan kamo sang ID nga ginaga-indicate na nga lifetime member na kamo. And sa ato naman mga uniform personnel nga nag-edad 56 years old and above, kinanglanon man nato no mag-fill up sang PMRF to update our record and mag-attach lamang sa any valid nga government ID kag magdala sang retirement order kay gina-check naton kung saan o kamo nag-separate or nag-fully retire na sa inyong nga obra. Auman sa aton mga SSS underground miners, kinanglanon man mag-fill up sang PMRF and liwat mag-attach sang aton nga any valid government ID or photocopy sang aton marriage certificate agud ma-update ang aton record into lifetime members. Kag sa aton naman mga former government employees no mga civilian government employees, kinanglanon lang mag-fill up man sang aton nga PMRF together sang inyong valid government ID kag magdala sang service record or GSIS vouchers. So sa liwat, kung ikaw nag-aubra before kag na 120 months na ang imo kontribusyon, magdala lamang sang any valid government ID kag mag-fill out sang PMRF kay i-update nato ang inyong record into lifetime members. And so paano naman niya ang aton mga members nga wala na kagi ubra before uko naka-ubra before pero wala nakalambot 120 months ang ilang kontribusyon. So last week no ato na ibuluan nga pamaagi no sa ato nga Republic Act 10645 may ara na kita mandatory coverage para sa tanan yung mga senior citizens. So buot silingon sa ato nga senior citizen program, diri ni nasulod ang tanan yung mga Filipino resident nga nagaedad 60 years old and above kag hindi covered sang anuman nga programa sa PhilHealth. So hindi siya yan, no, employed or kung nakaagi man gid employed before, wala nakalambot 120 months ang iya contribution. So pamaagi no sa ato nga Republic Act 10645, basta 60 years old and above ka na, pwede ka gid makapamember sa PhilHealth biskan wala ka pa kaagi contribute before. Kay ang tanan naton yung mga senior citizens nga nakarestro sa PhilHealth, they are being subsidized by the government. So buot silingon ang atong senior citizen nga category, this is under our indirect contributor nga category which is being subsidized no or ang ila contribution ginabayaran sang aton nga gobyerno. So sa aton mga tagapalamatik kag tagasubaybay, kung may ara kamo kilala nga senior citizen kag hindi pa miyembro ni PhilHealth, inform nyo lang sila nga magparehistro lang sa PhilHealth kay lifetime na ni magamit ang ila PhilHealth kag wala sila sang pagabayaran nga contribution. And ano ang aton nga requirements para makaparehistro under sa senior citizen naton nga category? Ang aton lang kinanglanon is mag-fill up sang PMRF nga form and mag-attach lang sang photocopy sang aton nga senior citizen's ID. And if wala pa sang senior citizen's ID or pwede lang any valid nga government ID nga may ara sang inyo nga birthday. Kag for those no nga wala iya sang senior citizen's ID or any valid government ID, pwede lang marriage certificate photocopy kay amo lang gid na siya ang aton requirements para sa aton nga senior citizens nga category. And tandaan tagid, basta senior citizen 60 years old and above, kinanglanon magpamembro na gid sila ya sang ila kagalingon nga PhilHealth account. So kung ikaw may dependent nga senior or ang imo asawa senior na, aton gid sila i-encourage nga magpamembro gid sa PhilHealth sang ila mismo nga PhilHealth accounts. And para sa aton mga members no, sa aton mga lifetime members and mga senior citizens, basta rehistrado na sa PhilHealth, pwede na nila ma-avail ang aton mga nagkakalain-lain nga benepisyo diri sa PhilHealth. So, pwede sila ka-avail sa aton nga inpatient benefit o kung ang benepisyo nga gina-cover ni PhilHealth para sa mga balatian nga kinanglanon i-admit sa hospital more than 24 hours. Amuman ang aton nga outpatient benefit o kung ang mga day surgeries and mga procedures na hindi na yakin ng lanon i-admit sa ospital and kag sa subong pwede ma-avail sa aton nga mga senior citizens and lifetime members ang aton nga PhilHealth Yakap or Yama ng Kalusugan Program. So maka-avail sila sa libre nga check-up, laboratories and mga bulong sa mga pili no, or mga selected nga Yakap provider of their choice. And so no, amuin ni siya tanan ang atong iistoryhan parte sa atong affiliate program for our lifetime members and senior citizens. And sa subong naman niya hapon, kita naman mag-istorya parte sa masakit nga sepsis kag kung ano inibala ang inatawag nga septic shock. And so no, before kita mag-go deeper sa atong topiko sa sininga hapon, yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
1: Ini si Janime Kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang mangin miyembro sang PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag ma-ospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
0: Magabalik ang atong programa, PhilHealth, your partner in health. Inigihapon ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Kag sa pagpadayon sa aton programa sa sininghapon, anong inibala ang inatawag na sepsis? So for the information of everybody, ang sepsis gali, isa inisya ka life-threatening medical emergency kung sa diin ang aton nga body, no, there is an extreme response to an infection nga nagatriggers, no, sa nga chain reaction sa aton lawas and this causes damages naman sa aton kaugalingon nga tissues and mga organs. So sa sepsis, no, ang aton nga immune system has a dangerous reaction, no, to an infection. And hindi, no, nagakos ang extensive nga inflammation or paghubag sa bilog nga lawas ng isa ka pasyente. And no, this may even cause death or pagkamatay. But of course, no, sepsis without urgent nga treatment, it can lead to tissue damage, organ failure, and even death. So ang nagakatabo sa sepsis, no, ang aton nga body nagareact sa no grabe ang iya reaction sa mga infection. Kung ikaw may ara sang infection, no, ang imo immune system ang nagabulig fight off, no, or bato sa infection. But with sepsis, no, ang imo nga immune system mismo ang nagaatake and nagastart damage sa mga normal tissues and organs sa imo nga lawas. And during sepsis, no, there will be an abnormal chain reaction sa imo nga clotting system sang imo nga dugo. And this can cause, no, blood clots, nagaklat o nagatipo ng imo dugo to form in your blood vessels. So nagaklag na siya dayon sa atong blood vessels and this reduces blood flow pakadto sa mga nagakalainlain nga parte sang organs sa atong lawas and this can cause damage or even failure sa atong mga organs. And ang atong mga healthcare provider, no, nag-organize sila tatlo ka stages ng sepsis. So una gid ang sepsis, ikaduwa ang severe sepsis, and ang ikatatlo ang septic shock which is the last and the most severe stage of sepsis. And before kita, no, magkadto sa kung ano bala ang mga sintomas kag kung paano bala may baluan ang isa ka tawo nga may aras ng sepsis, aton anay hibaloon kung sino-sino bala ang at risk or may ara dako nga chances of having sepsis. Tandaan tagid nga sepsis can affect anyone. So tanan nga individual nga may ara sang infection pwede gid mahulog sa sepsis. And those persons, no, nga may ara sang higher risk of having sepsis are those individual nga over the age of 65. And also, no, ang mga nagabusong ang mga pregnant and those individual nga may ara sang mga medical condition pareho sang diabetes, obesity, cancer kag mga kidney diseases. Also man, pwede gid maka-acquire sang sepsis ang isa ka individual nga lubo na kaayo ang iya immune system and those nga may ara sang severe injuries pareho sang pagkasunog or mapilasan. So sila nino ang mga individual nga at risk of having sepsis. And subong naman ato ni baloon kung ano-ano bala ang mga sintomas sang isa ka individual nga mayara sang sepsis. And tandaan tagid nga ang sintomas sang sepsis, these are not specific. And this can vary no from one person to another. And ang mga sintomas sang sepsis naga-include no sang change in the mental status no sang atong pasyente do naga-sala-sala sa bala no do confused siya. And there will be fast and shallow breathing. And kung makita mo siya no physically nagapalamalhas na siya with no clear reason and makabatsyag sa nga daw nagalutang-lutang sa bala no lightheaded siya and nagapalamugnaw siya nagakulangurog ga shiver and mga sintomas no nga specific to the type of infection pareho sa nga painful nga urination masakit nga pag-ihi and this may be caused no by urinary tract infection or UTI. Kag may aramano sang sintomas pareho sang pag-worsen sang iya ubo that it can lead no or pwede siya mahulog sa pneumonia. And sa isa naman kapasyente nga may aras sang septic shock o kung ang pinakalala na gid nga stage no sang sepsis kung sa diin makamamatay na ini nga kondisyon nga nakakatabo no kung ang isa ka infeksyon sa lawas ang isa ka individual nagaresulta na gid siya no sa tamaan kanubo nga blood pressure o kung presyon sa dugo. Kag ang sepsis gali no pwede ni siya mag-progress into septic shock. And sa septic shock kung matamaan na gid kalubo ang blood pressure sa tao pwede ini siya magresulta sa pagkamatay sa isa ka individual. And so, mabalaan mo na sa no, kung septic shock na gid ang inabatsyag sa isa individual, kay nabudlayan na gina siya magtindog or magiyo, and puwerte na sa katuyo, no, or luya-luya na gid siya, and he has a hard time staying awake. Kag may aranasang major change or dako nga pagbago sa iya mental status, so kung makita mo ang isa individual nga may aranasang septic shock, hindi muna ni siya maistorya sang mayo kaya may aranasang extreme confusion and hallucinations. Kag if ang isa individual makitaan sa mga sintomas sang sepsis, this is an emergency na kag kinanglanon dadayon no gilayon magkadto sa pinakamalapit nga physician sa inyo lugar. And once no makita ang isa ka physician ang isa ka suspected patient for sepsis, siya na ang mag-recommend no nga magpa-undergo sa mga nagkakalain nga laboratory test to check if sepsis and septic shock kid man ang inabatsyag sa isa ka individual. And ang imo physician no ang mag-recommend nga magpa-undergo ka blood culture and this no in this test diri ni siya gina-check kung ano ba lang ang mga bakterya and other pathogens ang nag-aapekto sa imong dugo and kung ano bala ang nag-cause sang infection. Then also your physician will tell you to undergo complete blood count or CBC to check no if may aras ang changes or pagbag-o sa imong white blood cells which can be elevated due to response no sa infection. And likewise no diri ni siya gina-check sa CBC if ikaw no may aras ang anemia or tamaan na kalubo ang imong platelets. Other test no for sepsis is the blood lactate test. And diri na siya gina-check if may aras ang mataas nga level no of lactic acid sa imong dugo which can signal that tissues ang atong mga tissues hindi sa kakuha sang enough nga oxygen which is a sign sang organ dysfunction sang sepsis. And also another test is the liver and kidney function test. And diri na siya nung test gina-check if ang imong liver and kidney naga-work normally kag hindi apektado sang sepsis. And another test is the INR o kung international normalized ratio nga gina-check no kung ano kadugay ang imong blood clotting factor sang imong dugo. And another pagayon nga laboratory test no nga pwede pa-undergo sang imong physician is the arterial blood gas or ABG and in this test no gina-check ni siya ang oxygen level sa imo dugo and this can detect issues related to organ failure. And aside galino sa blood ng mga samples pwede kita kakuha no sang other samples pare sang urine, sputum, mga pilas, kaga, iban pagid ng mga body fluids which can be cultured para mabalaan kung ano bala ang specific na infection. And also, pwede man mag-recommend ng physician yung mag-undergo ka mga imaging test pare sang chest x-ray, ultrasound, CT scan, kag, even MRI. And your physician also no, can recommend yung magpa-undergo ka sequential organ failure assessment. And in this assessment, no, gina-check ni sa ang imong dysfunction, no, sa imong multiple organ systems, pareho sa respiratory, cardiovascular, hepatic, no, renal, hematologic, and even ang imong central nervous system to predict mortality in critically ill nga mga pasyente. And after kano ma-check sa physician and nabalaan nga sepsis gid man gali, there are initial management no para sa sini nga masakit. And while no ang sepsis kag septic shock kinakonsiderar nga isa ka medical emergency, kinahanglanon ginisdayon bulngon and matagaan sa antimicrobial no ang isa ka pasyente upon diagnosis. Dapat man may baluan kung ano bala or diin bala ang specific wasang isa ka pasyente, and dapat ma-identify gilayon para mabalaan kung ano-ano bala ang dapat ubrahon para maagapan ang pag-access into septic shock. Kinanglanon dayon sang pagkuha sa nga intravascular access device nga posible ginahalinan sa sepsis o kung septic shock pagkatapos ma-establish ang iban nga vascular access. Kinanglanon man maghatag sa initial fluid resuscitation, auman ang paghatag sa mga iban pagid ng additional fluids para mag-bulig reassess no, sa hemodynamic status sang pasyente. Amuman ang paghatag sa mga vasoactive mga medication para makabulig panormalize ang blood pressure sa aton nga pasyente. And ang pagbulong sa sepsis, no, usually ginahimu ini siya sa intensive care unit sa isa ka facility. And nag-endorse kita no intravenous fluids and oxygen to support circulation and respiration sa atong pasyente and the broad spectrum antibiotics to fight off sang infection. So for initial and supportive care, naghatag kita IV fluids, ina-administer ni siya to restore blood volume and pressure, and of course naghatag kita oxygen sa pasyente. This is provided through a mask, through a nasal cannula or ventilator no sa mga unconscious natong nga pasyente or sa mga pasyente nga nabulayan naging maginawa gagamit naging kita ventilator. Naghahatag man kita mga vasopressors ng mga medication para mapanarrow ang blood vessels no sa isa ka pasyente and mapa-increase naton ang blood pressure if it remains too low gijapon despite fluid administration. And of course naghatag kita no insulin to control naman sang blood sugar sang pasyente and pain medication if needed. And sa mga individuals naman nga affected no sang sepsis ang ilang kidney, we will have no choice but mag-recommend gin yung mag-undergo sila dialysis. And ang mga pasyente with sepsis are often monitored no in the ICU para ma-manage ang ilang kondisyon and of course no to check and monitor ang function sang ilang organs. Kag ang mga medication adjustments no mga antibiotic regimens gina-reassess man na siya sa atong physician base naman sa mga lab results and sa response no sa atong pasyente sa iyang treatment. And sa ibang bala naton nga mga pasyente no nga may ara sa mga infected nga tissues, there will be a surgery nga kinanglanon to drain no sang abscess or to remove the infected tissue that is causing sang infection. So no, sa aton mga pasyente, if may ara kamo sa nga symptoms ng sepsis, kinanglanonggid magkadtugilayon sa isa ka physician agud matagaan kamo sang insakto nga diagnosis kag maka-undergo kamo sang insakto nga mga laboratory procedures. And if no nakit-an sa atong laboratory procedures nga positive for sepsis ang atong pasyente, kinanglanon na siya i-admit gilayon sa hospital. And if ever i-admit sa hospital, may ara gi kita coverage diri sa PhilHealth for admission due to sepsis. And para sa aton mga newborn, if i-admit ang isa ka newborn due to sepsis, we have 25,793 pesos nga coverage for newborn sepsis. And para naman sa sepsis and septic shock, may ara kita 62,400 pesos if we admit ang isa ka pasyente due to sepsis and septic shock. And para sa atong mga members, agud magamit nato, no, ang atong benepisyo anytime na kinanglanon nato nga gamiton sa hospital. Amon kamo always kinarimain nga mangin responsable man kita nga membro ni PhilHealth. Magbayad kita sa atong PhilHealth premiums para anytime na kinanglanon nato i-admit sa hospital, magamit nato gilayon ang atong nga benepisyo. Amo man ang pag-update sa atong members data records diri sa PhilHealth. Always gid naton i-check nga updated ang atong record agud ang atong mga beneficiaries, si Mrs. kag atong mga kabataan makagamit man sa atong benepisyo anytime nga kinanglanon nila. And always gid lantawon kag i-check nga PhilHealth accredited ang doktor kag hospital nga katuan kag lantawon gid sa bills naton nga nabuhin sang insakto ang atong PhilHealth benefits before kita maguwa sa hospital. And gusto na mo ipaibalo sa atong mga members nga ang pag-request ng MDR and ID, free ina siya, wala sang bayad. Magkadto lamang sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyong lugar, agud maka-request ka mo sa inyong PhilHealth MDR and ID. And there is amon sa Bacolod, ang atong PhilHealth Leo Bacolod, located kami in front of AMA College, along San Agustin Drive, with telephone number 433-3694, sa liwat 433-3694. And pwede man kamo makipag-angot through our official email, philhealthlhaobacolod@gmail.com. And aside diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, mayara kita PhilHealth Express, located sa 3rd floor sa Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. And sa aton mga members nga admitted sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital, may ara kita PhilHealth staff sa sulod ng Malasakit Center, open Mondays to Sundays, 9 a.m. to 4 p.m. And sa aton naman mga miyembro nga yara sa norte nga bayon sa Negros, may ara man kita PhilHealth Sagay, located malapit sa Sagay Bus Terminal, kag may ara man kita PhilHealth Express San Carlos, located sa 2nd floor sa San Carlos Public Market. Kag sa ato naman mga miyembro nga yara sa south nga bayan sa Negros, mayara kita PhilHealth Kabangkalan, located malapit sa bagong Kabangkalan City Hall. And so sa aton mga members, viewers and listeners, madamo gid nga salamat sa pag-upod na naman sa amon sa sining hapon sa isa na naman naton ka episode, kag kabay pa nga madamo kamo sang natun-an parte sa aton topiko sa sining hapon. Kita ay naman kita liwat next week, every Thursday, 5:30 p.m. diri lang gihapon sa inyong istasyon, 1233 Radio DYVS, kag diri sa aton programa, PhilHealth, your partner in health. Sa liwat, ini ang inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us all.
2: Napadianig sa naman kidisyon sa programa PhilHealth, your partner in health. Tubtol sa masunod nga Webes, sa parehong nga oras kag istasyon.

0: Congratulations! Ikaw ang lucky winner sa 100,000 pesos. I-click ang link para maklaim ang imo prize.
1: Ha? Ako? Nawala mo kay Andres Criapol.
0: Basi Miracle!
1: Ukon basi, scam!
2: Oo, hindi tanan nga congratulations dapat kina-celebrate. Subong, madamo ang text scams. May nagahambal nga nagdaog ka, may parcel ka, o kon may problema ang imo nga bank account. Pero tandaan, hindi magdali-dali. Hindi mag-click sa mga kaduda-duda nga mga links. Hindi man maghatag sang OTP, password, o kon personal nimo nga mga information. Paminsan

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag-welcome naman sa Webes ng edisyon sa atong programa, ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of Hebrews. Hebrews chapter 4, and I will be reading from verses 14 up to 16. Nga nagasiling. Hebrews 4, 14 to 16. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
2: Kabay gid ang Ginoo, magadugang sang iya pagpakamaayo upon the reading of His word. Let us pray.
1: Thank you, God, O Father in heaven, sang kinabuhi nga nanginamon, kag sang opportunity again, nga kami naman makapamalandong sa imong mga pulong. I pray nga ikaw, God, ang magapatawad sa amon mga kasaypanan. Ikaw, God, ang magatinlo sa amon mga kaiguan. Agon nga maangkon din namon ang imong mga pagpakamaayo through your word today. I even pray nga ikaw man ang maga allow sang imo healing sa amon mga kauturan nga nagapangayo sini. I pray sa kay Tatay Dolfo Quirino, sa kay Nanay Noemi Quirino, sa kay Ma'am Edna Keves, sa kay Nanay Marina Lahay-Lahay, even man sa kay Manang Ernie Daulong, sa kay Brother Billy Buenafe, kag sa iban pa. I even pray, O Father in Heaven, sang imo gid nga mga pagpakamaayo, even sang mga kauturan namon nga naga-desire sang kaluwasan sa mga members of their own family. Ikaw gid ang magapanghikot, ikaw gid ang magapakamaayo. I pray for the Alesa family, Nico Pure, Duerme, Dagaman, Dilag, Guerra family, Galagate, Agustin, Reyes family, kagiban pa. I even pray, O Father in Heaven, sa imo pagpakamaayo, even sa kay Brother Noel Murancil, sa kay Brother Ramel Ilamparo, sa kay Brother Billy Buenafe also. In Jesus' name, Amen. So sa liwat, no, maayong adlaw, kag nagapasalamat gid kita sa Ginoo sa iyang nga sustaining grace at tagsa-tagsa sa aton, kag for giving us again this opportunity nga kita naman makapamalandong sa iyang mga pulong. So ang atong pagpamalandungan sa sining adlaw is about in times of our need, no? So nagambal diri sa verse 14, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. No? So nakaibalo kita nga ang pulong sa Ginoo is quick and powerful. Kagaman ang ginambal niya dari, verse 12. No? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing over to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Huh? So ang atong niya, ang atong Ginoong, ang atong Diyos, nakaibalo siya sang imo kag akon mga sirkumstansya, nakaibalo siya sang imo kag akon mga ginaagyan, kag hindi lang siya nakahibalo na batya ganiya ini, kag amo na ginambal ya diri, no, sa verse 14, seeing then that we have a great high priest, no? Kag kun aton lang tawon, in olden times, in the Old Testament, ang atong Ginoo, maniginambal diri sa Hebrews 1:1 ba lang, nagasiling, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Verse 2, hath

0: Okay, so balik kita, no? Nagutod kita kag ina sa atong pagpangagda sa inyo dira mga kabiyana, no? Nga aton ang kunon, tuuhan natong si Jesus, no? As our Lord and personal Savior. So basi mamangkot kati, Pastor, ano dasun, anong himuon ko? So that nga, ang akon kinabuhi, mangin galamiton sa atong Diyos. No? Abyan, pangita dira sa within your community, sa isa ka Bible Believing Church, no? Kan i-share dira sa pastor, sa alaga sa Ginoo kung paano ginagamit ang radio ministry, ang Facebook Live, no? Na imo nakilalaan si Jesus, nga imo Diyos kag personal nga manluluwas. Kag alagad ikaw dira sa Ginoo, grow with the church, no? Another thing, kung naluwas ka, sugiri ang iban kay Jesus gyapon, no? Because sila ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. So again, in times of our need, we have a priest nga magahatag sa imo kag sa akon, sympathy. That's number one. Number two, in times of our need, we have also a place that will give us strength. No? What is the place, Pastor? Silindere, verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Sa trono sang bugay, sang aton amay, tagaan niya kita kusog kagkabakod. No? Nadungduman ko man na sa John chapter 14, verses 1 to 3, nagasiling. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again to receive you unto myself, so that where I am, there ye may be also. Huh? So mga kauturan, mga kaabyanan, in times of our need, mayara kita priest that will give us his sympathy, that is Jesus. We also have a place, that is the throne of grace, where we can obtain strength. Tagaan niya kita. Then just like sa kay Apostle Paul, makamba kita, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kung inang all things, hindi na pagustuha, ayon sa kabubuton sang aton Ginoo. Remember, siling ni Jesus, John chapter 16, verse 33, nagasiling. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Huh? So mga kauturan, mga kaabyanan, in such a time as this, nga kinanglanon natin ang bulig, yes, we can come, huh, to our Father in heaven in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. So we have a priest that will give us sympathy. We have a place. In it, we can obtain strength. No? And, you know, wala na sang iban pa. Muna na naghambal kita kagina. Gin-quote naman natin ang John 14:6. Sila ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. Huh? So, ang atong gi-Ginoo, wala na ta sang iban pa nga dalangpan, no? Wala na sang iban pa nga pangayuan natin sang bulig, no? Kasi si Jesus man na nagambal, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you, no? So as you can see, in times of our need, nagambal diri, we can come into the throne of grace through Christ Jesus, because He is our priest that will give us sympathy. In His throne of grace, we can have strength. No? So, silingan ni Apostle Paul, no? For to me, to live is Christ, and to die is gain. So, that's Number two. So again, in times of need, we have a priest that will give us sympathy. In times of need, we have a place that will give us strength. Amang ang turong ng bugay sa atong Ginoo. And then number three, this is the last. We, in times of our need, we also have that provision. Ano nga ba niya diri? Supplyan niya kita. Siling diri, verse 16 again. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Nadumduman ko ni bala ang Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. And you know what? God answers our prayers. Silingani, this is Ephesians 3:20. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So, mga kauturan, mga kaagyanan, in times of our need, si Jesus nagambal, come unto me, all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Si Jesus man nagambal, ask, and it shall be given thee. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. So, therefore, mga kauturan ko sa Ginoo, dapat, saligan gid lamang nato ng atong Ginoo. He will provide all our need according to His riches and glory in Christ Jesus. So, He is the one ang aton ginaalagad, ang aton Ginoo, labing gamhanan sa tanan, kag wala sing imposible sa iya. You know what? Kung nag-struggle gani kita, remember, ang aton nga Ginoo, nag-offer siya sang iyang way, because He is the way, He is the truth, and He is our life. Silindira again, Matthew 11:28 to 30. Come unto me, all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. So this is why ginabalik-balik natun ining aton nga mga ang aton mensahe, ang gospel, because it is only through Jesus nga maangkon natun ang sympathy, ang strength, ang supply through our salvation. Nadumduman ko ni bala ang Isaiah chapter 12 verse 2 na gasiling. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song, and He also is become my salvation. So, kumpleto kita in Christ Jesus. Kumpleto kita. We have sympathy. We have strength, and we have supply. And just like that, manging kasubong kita ni David, nga naghambal sa diri, kaginsulat niya sa Psalms chapter 23, verses 1 to 6, nga nagasiling, kagdiri kita magatakop. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Remember, mga kaabyanan, mga kauturan, yes, in time of need, we have a priest that could give us sympathy. We have a place that will give us strength. And we have the provision that will supply all our need according to His riches and glory by Christ Jesus. Kagsulitun ko, siling sang Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. No? So reminder ha, ang atong English word nagambal may, no? So nakaibalo kita nga kung hindi sigurado, the word is might. Pero kung sigurado, the word is may. Kagang pulong sa Ginoo nagambal, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Oh, I hope and I pray that all of us here today na nagapamati isang sininga broadcast, nagalantaw isang sininga Facebook Live, nagamonitor ayan ikaw abyan, no? Kabaygin niya tanan kita, aton naging butang ang aton pagtuo, pagsalig sa aton Ginoong Hesukristo. Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sa imo mga pulong nga nagahatag gid sa mga instructions, life lessons to learn for all of us. O that we pray nga kabay gid ini mga tudok sa among tagipusoon, sa among pauna-una in such a way na amon gid lamang saligan ikaw through faith in Christ alone. We also pray that as we await for the coming again of our Lord and Savior, Jesus Christ, that may this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Abyan, utod ako ang inyo alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Kumayara ka mga comments, mayara ka mga questions, or mayara ka mga prayer requests. You can reach me at my phone number 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis na tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suestyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng kunos at bagyo? At ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan. Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: May mga karakteristik ang mga bata kapag kinakausap sila o kinakausap nila yung nanay o tatay, ay hinaharap ang mukha sa mukha nila, di ba? Na para bang bawal mag-multitask ang magulang o kaya ang teacher, na para bang kapag yung mata mo ay nakatuon sa iba, hindi mo naiintindihan kung ano yung sasabihin nila. Kaya gustong-gusto ng mga bata eye level kapag sila ay kinakausap. Nakafocus. Minsan ganito rin tayo, di ba? Lalo na kapag meron tayong mga kinakaharap na pagsubok sa buhay, hinahanap natin yung mukha ng Diyos. Ang kaniyang pagkilos, ang kaniyang reaction, ang response niya, ang presence niya. Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro, tumutulong sa iyo para maunawaan ang message ni God mula sa pangkaraniwang karanasang pambuhay. When we are confronted with so many life challenges, ano ang dapat na attitude? Paano nga ba haharapin ang mga faith-stretching trials? Do we have the faith of a child to trust God with all our hearts that His purpose will be fulfilled in our lives? Paano kung tila ba ayaw humarap sa iyo ng Diyos dun sa mga panalangin mo? Paano kung seemingly quiet si God sa iyong petitions? Paano kung kada araw na nananalangin ka, imbis na nagiging maayos, parang lalong lumalala ang sitwasyon? Paano nga ba maghintay sa Panginoon? Let's learn from the life of a mother sa Bible. Sa buhay ng isang Canaanite woman na lumapit kay Jesus para pagalingin ang kaniyang anak. Sabi po ito sa Matthew 15:21-28. Basahin ko po sa ang Pinoy version mula sa Philippine Bible Society. Umalis doon si Jesus at pumunta siya malapit sa mga city ng Tyre at Sidon. May babaeng taga-Kanaan na nakatira sa lugar na yon. Lumapit siya kay Jesus. "Anak ni David," sigaw niya, "Sir, maawa po kayo sa akin. Sobrang pinapahirapan ng demonyo ang anak kong babae." Pero hindi siya sinagot ni Jesus. Lumapit ang mga disciples kay Jesus at nakiusap, "Paalisin niyo na po siya. Sunod siya ng sunod sa atin at napakaingay niya." Sinabi ni Jesus, "Pinadala ako para lang sa mga naliligaw na tupa ng Israel." Pero lumapit ang babae at lumuhod sa harapan niya, "Sir, tulungan niyo po ako," sabi ng babae. "Hindi tama na kunin ang pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso," sagot ni Jesus. Sumagot ang babae, "Tama po kayo, pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tiratirang pagkaing nalalaglag mula sa mesa ng mga amo nila." Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Ali, napakalaki ng pananalig mo. Magkakatotoo ang gusto mo. Sa oras ding yun, gumaling ang anak niya." Gagawin ang lahat ng kahit na sinong ina na mayroong anak na mayroong karamdaman. Nagmamakaawa siya kay Jesus kasi alam niya, kilala niya si Jesus, nabalitaan niya na siya ang Mesiyas, siya ang anak ni David at nagpapagaling ng may mga karamdaman. Hindi siya Jew, hindi siya Israelite, kagaya ng sinabi ni Jesus, siya ay Gentile. Pero, nakarinig siya ng gospel, ng mabuting balita patungkol sa Mesiyas. At sa eksena, napakarubdob ng kanyang request, "Have mercy on me, Lord, Son of David." Her words clearly stated that she knew who Jesus was, anak ni David. Kilala ng babae si Jesus, pero ano ang response ni Jesus? Simula, hindi siya sumagot. Alam mo yung napaka-intense ng prayer mo, ng request mo. And actually, yung request nga, yung petition niya, hindi para sa kanya, kundi para sa pinakamamahal niyang anak, which is noble. She was so desperate asking God for help. Sabi nga sa English translation, "Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed." Tapos walang reaksyon yung kausap mo. Di ba nakaka-dishearten yun? Parang bingi siya sa iyong request. And we are also like this sometimes. Lalo na kapag may mga humihingi sa atin ng favor, no? O may mga nag-chat sa'yo na nanghihiram ng pera, pero dahil nga lagi na siyang humihiram sa'yo at parang wala namang balak magbayad dun sa mga previous niyang hiniram, unseen ang message niya. O may humihingi ng tulong mo pero marami kang priorities kaya hindi mo muna ito pinapansin. Nakadagdag pa nga sa bigat, yung pag, hindi pagsagot ni Jesus a Gentile, yung pagsulsol ng mga disciple. Ano sabi nila? Paalisin niyo na po siya. Siguro naingayan, nakulitan sa babae na paulit-ulit na humihingi ng tulong sa Panginoon. Marahil kung sino man na nanay na may ganitong kalagayan na anak, gagawin niya yung ginawa ng Canaanite woman. And Jesus said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Para bang sinasabi niya, pang Israel lang ako, doon lang ako nagpapagaling. But this was not the Jesus she knew. Alam niya, kilala niya si Jesus na laging may ready answer, lalo na sa kagaya niya na may pangangailangan. But Jesus made it clear that he was not sent to Gentiles like her. Ang sakit, no? Yung para kang nabasted, hindi ako para sa'yo. Ang puso ko ay nasa iba na. It's not me. It's not about you. Pero hindi kita gusto. Parang ganun, no? Kung parehas tayo na sensitive na tao, when people makes me feel that I am unwanted, ayoko na. Magde-detach na ako. Ititigil ko na yung paghihingi ng favor. That's my natural tendency and I believe ganun ka rin. Madi-dishearten ka o madi-discourage ka. O matatanong niya, ito ba yung Mesiyas na sinasabi ng mga tao? Is this the Christ whom everyone was talking about? Siya ba talaga yung nagpapagaling? Meron ba siyang legit na compassion sa mga mahihirap na kagaya ko? Or sometimes we ask God, mahirap bang sagutin yung request ko? Kala ko, lahat imposible sa'yo, bakit ang hirap naman gawin nung hinihingi ko sa yung pabor? Minsan ganun, di ba? Kapag ang sagot ng Diyos ay seemingly no, tapos hindi pa natin matanggap. Sa lagay ng Canaanite woman, valid naman yung request niya. Kagaya rin halos ng mga request natin sa pangangailangan, lalong-lalo na sa kagalingan. But instead of detaching herself, instead of saying, di kung ayaw mo, di wag. Pagalingin mo na lang yung mga gusto mong pagalingin. But she became more persistent in praying. She continued saying, tulungan mo po ako. She continued interceding for her daughter. Sa kabila ng nakaka-discourage na situation, sa gitna ng tila ba ang imposible ng isasagot ng Diyos sa kanyang panalangin. Parang hopeless, no? And this is intercession. Ito yung talagang marubdob na pananalangin. We pray with faith. We pray with persistence. Si Moses sa Bible, during the time that he was leading the Israelites, he prayed to God, "If your presence that does not go with us, do not send us up from here." Wag niyo na po kaming paalisin kung hindi niyo naman po kami sasamahan. Kung wala ang presensya mo, O Diyos, ayokong umalis. And the merciful God said to him, "My presence will give you rest." And that is persistent prayer. Pero tila ba naging mas mabigat yung sagot ni Jesus, diba? Kasi sa verse 26, ang sabi pa niya, hindi tama na kunin ang pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso. Sagot ni Jesus. 27, sumagot ang babae, tama po kayo. Pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tira-tirang pagkain na lalaglag mula sa mesa ng mga amo nila. Sabi niya, tulungan mo po ako, Lord. Di niya sinabing, help my daughter because her daughter is her life, her primary concern. And despite of the discouraging response ni Christ about food being thrown to dogs, hindi siya na-offend. And let us try to understand ano yung context naman ni Jesus about the dog. Ang context niya dito ay yung mga puppy, mga family dogs na inaalagaan, kinakalinga sa bahay. Hindi ito about yung sa traditional Jewish slur about Gentiles, kasi minsan tinatawag rin silang dog na ang ibig sabihin ay unclean o hindi malinis. Anong sagot nung Canaanite woman nung sinabi ni Jesus yung mataling haga na pangungusap na yon? Her response was full of humility. She knew her place. She knew that she is asking for help. Hindi siya nagde-demand. Hindi niya dinebate si Christ about her state. Hindi nga siya nagsabi na itrato mo naman ako na parang bata, yung bata na binibigyan ng tinapay. But instead, she wanted to be blessed just like how family blesses their dogs. Kung ang aso ay minamahal at pinagpapala, ganito rin yung kanyang simpleng hiling. She did not insisted to be helped. Naglambing siya sa Diyos. And her response was of great help. Na para bang sinasabi niya, opo, focus po kayo sa mga Hudyo. Yes po, naiintindihan ko po sila ang inyong priority. But I also know that you extended help to non-Jewish people, just like me. Yun kasi yung alam niya. Yun yung nababalitaan niya at yun yung pinaniniwalaan niya. At alam ng Canaanite woman na matutulungan siya ni Jesus. When we intercede, no, we put ourselves into the feet of Jesus. We do not deserve to be helped. Ako rin po, Lord, makasalanan. Ako po ay unfaithful. Ako po ay reklamador. Laging nagkakamali. Ako po ay imperfect. Pasensya na po kayo, pero kailangan ko po ng tulong ninyo. By your grace and your mercy, I believe that you will answer my desperate plea. And Jesus rewards the great faith of the Gentile woman. Yung closing statement ni Jesus, sabi niya, Ale, napakalaki ng pananalig mo. Magkakatotoo ang gusto mo. Sa oras ding yun, gumaling ang anak niya. Without Jesus going to the house of the Canaanite woman para pagalingin ang bata, immediately after saying those words, natanggap ng bata ang kagalingan. Sabi ni Jesus, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Sa wakas, ang Canaanite woman received an encouraging word from Jesus. At alam niyo po sa Bible, dalawa lang sila na Gentile na kinompliment ni Christ about having great faith. Itong Canaanite woman at yung isa yung centurion, yung Roman centurion who asked Jesus to heal his servant. Sa Matthew 8 naman yun. The Lord acknowledged how great her faith was sa kabila ng discouragements. It's as if Jesus was testing her faith. Serves as a reminder to us that great faith may be found in unexpected places. Great faith is sometimes measured from its disadvantages. And faith is often greatest when it is expressed on behalf of someone else's need. Kagaya ng ginawa ng Canaanite woman.

0: Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa paalala po ninyo sa amin sa kung gaano ka tindi, ka-intense, kalawak ng pananampalataya ng babaeng ito sa inyo. Ng ina na walang ibang hinangad kundi ang kagalingan ng kanyang anak. We ask, Lord, for your help. We ask for your mercy and for your grace sa aming pagharap sa mga personal challenges po namin. Whatever that is, Lord, alam po ninyo na ito pong pagsubok na ito ay malalampasan namin. And tulungan niyo po kami na maipasa po namin yung pagsubok sa aming pananampalataya. Kasi kung hindi niyo naman po kami tutulungan, hindi rin namin kakayanin. We desire, Lord, to have such great faith kagaya po ng Canaanite woman. And we desire more of you, Lord. Tulungan niyo po kami sa aming buhay. Marami pong salamat, aming dakilang Diyos, dakilang Emmanuel. Dahil anuman ang aming tawirin, anuman ang aming danasin, hindi niyo po kami iiwanan sa aming landasin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Patuloy kang manalig, kaagapay, manampalataya, dahil ang ating Diyos ay buhay at ang ating Diyos ay patuloy na nagmamahal at sinasamahan tayo sa lahat ng mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabat.

0: Mga aga, mga utod sa Ginoo, welcome sa isa naman ka edisyon sa early morning prayer devotion. Upod sa inyo kubos nga alagad Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship diri sa Barangay Tangub. Kaya sa siningaga, aton nga text is taken again from John chapter 15, John 15 verses 4 and 5. Ang silindri sang pulong sang Dios sa King James Version, "Abide in me," si Jesus ning gambal, "and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me." Verse 5, "I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing." Again, no, para may short kita nga background, ang ini nga text, ginhatag ini ni Jesus, or ginbasa niya ini, or ginhambal niya, sa iya 11 disciples. Kay si Judas Iscariot, nga mong nagbaligya sa aton Ginoo, o nagtraidor, naghalina siya dira sa upper room, sa diin sila gahiwat sa ilang last supper sa sinanga before ang Ginoo ginakop kagi lansang sa cross. Ginbaligya yan ang Ginoo sa John chapter 13 pa lang, and then sa John chapter 15, 11 na lang diri ang nabilin nga mga disciples ang Ginoo nga iya gina istorya sa sininga panggid, no, or ginatawag nga biblical metaphor. Kaga ang punto diri sa Ginoo nga ang relationship bala naton sa iya, kaga nga ato relationship sa Dios nga may ma-illustrate niya pagi sa relationship sa vine dresser, gardener nga mo ang Diyos kamay, ang true vine nga mo siya si Jesus Christ, kag ang branches nga kita nga mga tuod nga mga Kristohanon nga hindi lang basta-basta nakatapik kundi nakaangot gid, no? May ara gid sang life kag sustenance bangod kay we are part of the body of Christ, he being the head, no? Siya bilang true vine, no? Pag-abot sa verse 4 siling niya, "Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me." Kapilagi yung sulit ang word nga abide, no? Di mga abyan sa Bible, basta gani ginasulit-sulit, may ara ina sa dako nga emphasis or bugaat. Di ang word dira nga abide, it can mean also remain, to stay, to dwell, no, magpuyo, mag-istar, magpapabilin. So ginamin rin ni Jesus nga magpabilin kamo sa akon, kaya ako magpapabilin sa inyo. This speaks of a relation, kind of relationship nga ga-continue bala ka depend sa Ginoo as a Christian. Kasi lang niya, dira o mapanggid. Kaangay bala sang branch ko, no, nga hindi siya makapamunga of itself. Kaya di kung ang sanga, tapason mo siya, kwaon mo siya sa punuan, ma-wither siya, malaya siya. Kaya hindi na siya mapuslan, kaya wala na sang life kag sustenance nga nagpanalaytay sa iya, no? The same way sa aton man nga butkon, kung kwaon tani, kakson na siya, detach na siya sa aton nga abaga, mabaho siya, madunot siya, kaya hindi siya ka-function, kaya wala na siyang blood, kag-oxygen nga ara sa blood nga mag-panalaytay sa sinanga parte sa aton lawas, no? So, ang yabi kaya dire is to abide in Him, magpabilin kita sa iyang ginanamin niya da, nga every day of our life, masandig kita sa iya, masalig kita sa iya, sa gagmay man ako nalagko ng mga bagay, konsultaron natin siya. Kung si King Solomon pa sa Proverbs 3:6 ba, sili niya, "In all your ways, acknowledge God, and He will make your paths straight. He will bless your decisions," no? Kung kamalota mag una sa iya sa aton nga mga kabuhi, magpangamuyo sa iya, magpangayubulig sa iya all the time. Not just kung gatagaliog na ang problema, not just kung makayata lang man by our own strength, by our own resources, and by our own wisdom, kundi biskan pa sa mga tiyon nga gagmay lang, unang tahon, mga small lang nga mga decisions, i-consult natin sa Ginoo. Tandain na ang nagasandi ka nagasali kita sa iya. Kasi siling diri, hindi kita makapamunga kung hindi kita mag-abide, kung hindi kita magpabilin sa iya, kung hindi kita magsalig sa iya. Tandaan natin ang fruit, ang pagiging fruitful, amen, hindi na yan maabot sa aton by self-sufficiency, by our being self-sufficient. Nablang nasalig kasi mo kagulingon, no? Kaya kinalan sang sanga, ang punuan, kinalan taman ang Diyos sa aton kabuhi to bear fruit. Kaya ang fruit na din nga ginamin sa context kaya nga may kalaga nga madalas Ginoo, no? Kaya maging blessing ang imo nga kabuhi sa iban. That's the term fruit here. Kaya wala sa tao ang nagtanong nga haang ano lang ang dahon lang ang iya ginapaminsar, no? Hindi man siya magtanong taang magsagot sa apat, nagpaabot kita nga may time din money kita, no? So kabay pa siningaga, may nakuha kita, no? Sa pulong sa Ginoo. The same man sa fruit gapon sa verse 5. Siling niya, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him. The same, bringeth forth much fruit. Damo ka mo nga. For without me, you can do nothing. Without Christ, we are nothing. Without the power of the Holy Spirit, even our preaching is in vain. Our testimony is in vain. We have to rely on our God all the time. Kaya Panginoon, magpakamaayos ang iyang mga pulong sa aton nga pagpamalandong. At this moment of time, magapalapit kita sa iya paagi sa ginatawag na pagpangamuyo. Let us pray. Our Heavenly Father, salamat kids sa iyong mga pulong na naghahangkat sa amon. Nag-remind sa amon, especially sa amon nga mga tumuluo na nga nakaangot na sa buhi kagtuod nga puluan sa ubas nga mo amon Ginoo kag manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. O Dios, ginatugyan namon sa imo ang mga domestic broadcast stations sa FEBC Philippines, una diri ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Manila. Nagapamuyo kami Ginoo nga ikaw gidang mga lahatag sila guidance sa ilang mga field reporters, sa ilang mga ginakover, sa impeachment sa amon Vice President, sa ibang bagay ng mga ginakover nila ng mga balita. May you give them good health, discernment, knowledge to report, and constantly stand by the truth for God's glory. Healing and strength sa ilang mga staff and their loved ones. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Manila. Nag-pray kami Ginoo nga ang smooth lang ang stable operations sa station as they continue to communicate Christ through classical music. 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Pangamuyo kami sa ilang donors na mo pagi Lord para sa ilahandog radio project the 1000 PM Radio Fund Drive. Kag as of October 1, 843 units na ang ilang na accumulate. Lord, nag-pray mo kami sa ilang prayer and breakfast fellowship. Nag-pangawin mo kami sa wisdom and strength upon their technical staff as well as diligence sa ilang mga talents and broadcasters sa ilang pag-edit kapag mix ng ilang mga programs. Nag-pray mo kami Ginoo sa ang CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi Albay. Nag-pray kami Ginoo sa ilang medical and dental mission, KBP Seminar and Volunteers Visitation. Additional manpower, kag stronger ministry partnerships. Successful and sustainable special and values formation program at Kabangan High School. Wala yung gamitin o pangamuyo sa favor and wisdom sa ilang mga ongoing discussions sa ilang mga program sponsorships, including family matters and makabuluhang buhay. 1223 DYVS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod. Nag-pray kami sa guidance and provision as they seek and prepare for a new station location. We ask for continued protection, safety sa ilang transmitter at sa ilang station equipments. Wisdom, strength, and guidance as the staff carry out their respective roles and responsibilities even without a manager. Spiritual growth, unity, and stronger teamwork. guidance kag wisdom sa ilang new volunteer hosts and upcoming programs that they may effectively serve the mission of DYVS. Up 987 DYFR-FM Life Changing Cebu. Nagpamuyo kami sa ilang successful kag meaningful nga 51st anniversary celebration. Kaya nagpasalamat kami ahead Ginoo sa imong pag-bless sa ila sa station for 51 years of existence kag ministry. Nagpahimami Ginoo pa dayon sa ilang mga volunteers, mga staff nila, good health lang, strength, kag wisdom, and even ang ilang Ginoo nga mga programs kay mga donors. 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan, Tacloban. Nagpray kami sa wisdom, good health, provision, and protection sa ilang mga staff, volunteers, and listeners, including their families. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga. Nagpamuyo kami Ginoo sa ilang unity among organizers, volunteers, partners, and participants, kag smooth coordination sa ilang mga events. Kag nagpamuyo mo kami sa ilang Ginoong wisdom, guidance, and favor sa station sa ilang fellowship on October 28. Kag ilang mga ministry outreaches, news coverage, kag community services or community service efforts. Continued good help lang and strength sa ilang mga staff kag sa ilang panimalay. Nagpamuyo mo kami Ginoo para sa amon nga country sa Gyapon nga may ginatubang Super El Nino, ang Kalaon Volcano, nag-erupt pa kag ang Taal Volcano. Nagpamuyo kami sa protection kag wisdom sa amon government kung ano ang maayo himuon para makabulig sa katauhan. Nagpamuyo kami sa Israel sa ongoing at threat Gyapon dito kag mga possible hijack attempt. Nagpamuyo mo kami sa entire Middle East na gid. Nagpray kami nga ang ceasefire Ginoo kag ang peace, ang gospel ng Jesus magapenetrar sa ila, including sa Japan nga may nilbo lang yung percentage ang matawag na Christian dito, in other parts of Southeast Asia nga nagakinanlan pa sa ministry exposure even sa gospel proclamation. Lord, salamat gid sa sininga aga ginahatag mo sa amon. Continue to use us and to bless us sa simple Ginoo nga mga pamaagi namon nga makapangalagad kami sa imo kag makadayaw kami sa imo. May you use us sa pagdala sa blessing sa amon nga entire family. We pray for the pastors and missionaries here and abroad, including your family as well. Lord, salamat gid, pakamaywa kami for today sa amon mga buluhaton. All glory and praises belongs only to you. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen. Mautod salamat kit sa inyo nga pag-join sa aton nga early morning prayer devotion. Pun sa inyo kubos ka alagad, Pastor Jimboy Guzom sa Makolod Living Water Christian Fellowship. Good day kag ang Ginoo magpakamaayo sa aton.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Maayong adlaw sa aton mga manugpalamati, diri sa tinapay sang kabuhi kaga. Personally, nagapasalamat ako sa Ginoo sin naman nga kahigayunan nga makadala sa inyo sang iapulong, laygay sang Ginoo, and kabay nga I will be faithful sa pagdalaman sa inyo no sang mensahe sang Ginoo sa aton. So nagapadayon ang aton nga pagtuon sa aton nga series Living by Faith ari nakita sa ika-17 naton nga portion akon parte sa aton nga pagtuon, Living by Faith, nga ginatawag nga pagtuo, is hindi lang ina nga ginahambal naton, wala lang naton ginaprofess, apang aton ina, ginakabuhi man, no, sa matag-adlaw naton, and isagid sa akon nga pangamuyo o purpose, nga gindala ko ang ini, nga pagtuon is for us to grow in our faith in God, no, of course, amugin na aton nga dapat pangayuon kag pangamuyuan nga magtubo ang aton nga pagsalig kag pagtuo sa aton nga Ginoo. Kabay nga sin nga pagtuo naton mas makilala pag inaton siya. Kag amo na mapamalandungan naton kag mapaminsaran naton ang aton nga pagtuo at aton nga pag-alagad sa aton nga Ginoo. So dali na lang gid siya mag-abot. Subo nga makita naton sa aton palibot, ma-obserbaran naton kag ma kumpara naton sa pulong si Ginoo nga sa diin nagakatabo na gid kag hindi naton manigar nga ang aton Ginoo dali na lang gid magabot. And so kabay kung maara pa man kita unahon amo gid ang pagtubo sa aton nga pagtuo, kung maara man kita tagaan sang dako gid nga importansya amo sa gihapon ang pagtubo sa aton nga pagtuo. Sa aton nga pagtuon diri kita sa Hebrews chapter 11. And actually, ang coverage sa ating pagtuon will be from verse 23 up to 40. However, bala naton for the consideration of time, hindi ini naton matapos. Pero, tiyama na, umpisa naton sa verse 23. Kag we will conclude our study or message sa verse 40. Kagkabay nga, may aragid kita nga pagtuon. Kag may aragid kita nga pagintindi, no, sa sining padayon naton nga pagsaysay sa pulong si Ginoo. So before kita magpadayon, magpamuyo kita, magpangayo kita sing bulig kag alam sa aton ni Ginoo. Let us pray. Lord God and Heavenly Father, salamat Ginoo sa sining tio naman makapamalandong kami sa imo pulong. Kabay ikaw Ginoo ang magpatunga, ikaw maghatag kaalam, magpasana Ginoo sa among mapaminsaron, pagi Ginoo sa balaan ni Espiritu. Kag hindi lang huptan ni namon sa amon nga pauna-una kay tigipusoon habang ikabuhi gid Ginoo namon ang mga masaysay kag ma-reveal sa amon nga mga pagtudlo sa sini nga adlaw. Dalayaon ikaw in Jesus name. Amen. Ang tigulo sa aton nga pagtuon is the enabling power of faith. The enabling power of faith. Sa aton nga pagsunod sa Ginoo, hindi naton ma-deny, hindi natin manigar ang kamatuuran nga we are enabled in all aspects of our lives and spiritual growth. Hindi natin manigar nga ang Ginoo ang naga-enable sa aton, nagahatag sa aton sang ikasarang, sang kusog. Hindi lang magpalapit sa iya, magtuo sa iya. Pero we can see God's enabling grace in every aspect of our lives. God enabled us, no, nga kita makakilala sa iya paagi sa tawag sina sa pagpanghikot sa balaan nga Espiritu. Ang isa gid niya sa na appreciate na kon bala sa katipan sa iglesia nga amo na aton nga gina gamit sulit-sulit every time nga magpartake kita sang Lord's Supper nga kita gina tawag sina we are enabled by the Holy Spirit. Subo nga kita nagatuo nga ang balaan ng Espiritu amo ang nagpanghikot sa aton. So, hindi ang balaan ng Espiritu amo ang nagpanghikot nang enable sa aton nga kita makakilala sa Ginoo. Ang balaan ng Espiritu ang nag-enable sa aton nga makapadayon kita, and somehow hindi kita makapadayaw nga ari kita sa paglagdan o kon wala pa kita natumba kag mausoy naton ang dalanon nga ginaaman sa Ginoo sa aton. Hindi bangod sa aton nga strength, sa aton nga capacities, but all we can see is God's enablement. gin tagaan na gigtaya sing Ginoo sang kusog gagabakod. Ang Ginoo lang gidya ang naghimuno even sa sinak nga mga butang kag nga nakalabot kita sa sini nga punto. Somehow mahambal ginaton nga nakalabot kita diri bangod nga ang Ginoo naghatag sa aton sang kusog gagabakod kag naghatag sa aton sang ikasarang nga makalabot sa sini nga tion, sa sini nga level, sa sini nga klase sang pag-alagad. God enabled us. Isa pa gid sa pamaagi nga makita nato ang enablement sang Ginoo sa aton is hindi lang sang kita naluwas, kita nakapadayon, pero even sa mga tion nga gaatubang kita sang problema, sa mga kabudlayan. Indeed, dira kita ginatudluan pagid sa Ginoo nga magsalig sa iya. And that faith has an enabling power to carry us through. Faith has this enabling power to carry us through. Sa aton sin nga pagtuon, here is the truth that I would like to drive, to drive to you and bring to you. That having faith in God does not guarantee our exemption from danger and unfavorable circumstances. Rather, it enables us to endure victoriously through faith. So, ang akon gusto sa iyo ron dire, nga it doesn't mean, nga kay bangod may ara kita pagtuo sa Ginoo, siguro hugot nga pagtuo, dalom kag mabugat nga rasi pagtuo sa aton Ginoo, it doesn't guarantee us. Wala ina nag tawag sina, hindi buot silingon nga wala na yasang mga problema, kabugatan, kag mga hindi maayo nga sirkumstansya nga mag-aabot sa aton. However, that faith in God will enable us to endure. Ang ina nga pagtuo, ang mangin pamaagi sa Ginoo nga makapadayon kita. Hindi lang makapadayon kundi nga mangin madinalagon kita. Again, paagi sa pagtuo. May tatlo diri kita kapunto nga pagatunan regarding the enabling power of faith. So, una is, faith enables us to be valiant. Second, faith enables us to be victorious. And faith, lastly, faith will enable us to be visionary. Okay, so tatlo, mangin valiant kita, mangin victorious kita, and mangin visionary kita. Kag ang ining tatlo ka punto makita naton nga nasaysay dara sa verse 28 to 40. For this instance, ang una nga punto aton pagatunan nga very observable sa verse 23 until 28. Faith enables us to be valiant. But silingon, kung magsiling nga ang tawag siya na ang pagtuo, no? It enables us to be valiant. It means naghatag ini sa aton sang kaisog nga tumanon kag magpadayon sa pagsunod sa Ginoo kay bangod ginasaligan nato ang iya nga presensya, ang iya gahom, ang iya promesa kag ang iya nga pagka-Dios. Sa sini nga section o kon mga bersikulo especially sa verses 23 to 28, ang sulit-sulit nato nga makita diri is ang ini nga phrase, and they were not afraid. This is implied sa sini kag ma-observe naton sa sini nga mga bersikulo, and they were not afraid sa verse 23, and they were not afraid, wala sila nahadlok. Sa verse 24, he refused to be called the son's daughter, and he was not afraid to be mistreated. Sa verse 27, he left Egypt, si Moses left Egypt not being afraid of the anger of the king. Now, faith enables us to be valiant. Ang aton pagtuo sa Ginoo, amuning kusog kagabakod naton, o kung nagahatag sa aton sang ikasarang, nga mangin maisog. Okay? Ang pagtuo, nagahatag sang ikasarang, sa aton nga mangin maisog. Hindi kita mag-atras, habang magpadayon kita. Of course, isog kita yas insakto. Isog kita ya kay bangod nga ang Ginoo ang aton kaupod, ara sa aton likod, ara sa aton tupad, ara sa aton unhan. Ang Ginoo somehow amuning gahatag sa aton kay isog nga magpadayon. Ngarab lang looking backwards, tulok kita sa una sa ginimo sa Ginoo sa pulong niya, sa ginimo sa Ginoo sang nagligad sa aton mga kabuhi. Magtulok kita subong sa aton present nga sirkumstansya, kag magatulok kita sa buwas gina atubang nato ng inyong butang nga may kaisog bangod sa aton nga pagtuo kay bangod kilala naton kung sinong aton upod, sino aton ni Dios, ang iya persona, ang iya gahom, ang iya promesa, kay ang iya presensya. So faith again enables us to be valiant or courageous. Na isa ka ehemplo naton diri is ang ginikanan ni Moses sa Hebrews chapter 11 verse 23 by faith. Okay? Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command. So, nataho si Moses, pero gintago nila ini for 3 months. So, indeed, ang sugo sa ila ni Paraon nga ang tanan nga mga Hebruhanon nga lapsag, especially ang manalaki, pamatsyon, pero ginpili sang iya ginikanan nga tumanon ang Ginoo nga magtuo nga hindi nila patsyon ang ining matahum nga bata nga mo si Moses. Kag paagi sa sina nga pagtuo, kag sina nga kaisog, napalayo, kag napalikaw si Moses, ang lapsag nga si Moses sa natalana ang kamatayon. So, makita naton diri nga prinsipyo is that faith does not mean the absence of danger. It means trusting God enough to obey Him even when obedience comes with the risks and consequences. Ang pagtuo daw, wala ina nagapadulong nga inigar naton ang posibilidad sang kamatayon, posibilidad sang ginatawag nga delikado, apang ang pagtuo daw is pagsalig sa Ginoo kag pagtuman sa iya bisan may risgo o kon may mga sirkumstansya o kon may mga konsekwensya. Kagkita ni naton sa ehemplo sang ginikanan ni Moses, the valiant faith of Moses' parents. Okay? Not only sa ginikanan ni Moses, pero sa verse 24 to 26, the valiant faith of Moses in Pharaoh's court. So by faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Ginsikway niya ang iyang pagka-prinsipe sang Egypto. However, ang ginpili niya, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. So, hindi lang nga ang ginikanan ni Moses nang maisog that they saved Moses, delivered Moses, gintago nila, gintangitaan pa maagi para hindi lang gid mapatay ang ininga lapsag nga si Moses. But even si Moses, ang nagdako na siya, nakilala niya kag nabalaan niyang ang iya identity, hindi siya Egyptohanon kundi he is a part no of the tribe nga ginaesklabo sang mga Hebruhanon. So ginreject niya ang mapribilehiyo sang Egypto. He refused to let his royal position determine his identity and destiny, pero ginpili niya nga mag-suffer sang sapilion ang pleasure sang sala sang palasyo kag sang Egypto. Mas ginvalyo niya ang reward sang Ginoo nga ginahaman sa iya sang sa agi nga manggad sang sina nga palasyo. No, grabe no. So bangon siya pagtuo, gintalikdan niya ang palasyo, tindugan niya ang iyang pagka-Hebruhanon, natudluan siya kag nga naintindihan niya may ara iya promesa ang Ginoo sa ila. May duta nga saad kag amuna nga indi to ang Egypto is ang palasyo is not the promised land. May ara iya ginaman ang Ginoo sa ila. He valued God's reward more than the riches of the palace. So I think ang mention there regarding the reproach of Christ, the reference to the reproach of Christ, indeed no, wala man gid ya si Moses sang complete revelation regarding Christ, pero balaan niya nga may ara na aman nga Messiah, may ara seed nga ihatag sa ila that will be a blessing to all nations. So, amo ni ang pagtuo ni Moses nga naghatag sa iya kaisog, bayaan ang palasyo, sundon ang Ginoo, naghatag siya kaisog nga ilid ang katawhan sang Israel pagwa sa Ehipto kag sundon ang sugo sa Ginoo nga magkadto sila magwa sa Ehipto kag magkadto sa duta nga ginsaad sang Ginoo sa ilang amay nga amo si Abraham. So, ang makita natin dere is that faith enables us to choose what pleases God over what is pleasing to us. Ang tutud nga pagtuo daw, amuning naghatag sa aton sang ikasaranga pilion kung ano makapalipay sa Ginoo, sang sa butang nga makapalipay sa aton. So, amuning gali. It is choosing about what can please God and what can please us. Ang pagtuo daw, amuni ang pagpili sa kung anong makahatag himaya sa Ginoo. Anong makahatag yuhum sa Ginoo. Kaya hindi kung ano makapalipay, kaya makahatag yuhum sa aton. Damo ang mga tion nga kita, gakalabot man sa amon nga klase, sang conflict, sa amon nga klase, sang sitwasyon that we are in this crossroad. Anong pilion ko? Kung ano bala ang ginhambal sa Ginoo nga makapalipay sa iya o kung ano makapalipay sa akon. Amon nga makita naton that faith enables us to be valiant. Kita na naton sa kabuhi sang ginikanan ni Moses. Kita naton sa kabuhi ni Moses mismo. Sa ara siya dito pa sa kay Paraon, kung paano nga naglakat siya, nagbiya siya, kaginpili niya ang iya makatawan, kaginpili niya nga magsunod sa Ginoo bisan mabudlay. No? So, also, sa verse 27, the valiant faith of Moses not only in Pharaoh's court, but even before Pharaoh. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invincible. So, gintalikdan ni Moses si Pharaoh. Ginpili niya nga sundon, hindi ang hari sang Ehipto, kundi ang hari sa mga hari, ang Diyos. Wala siya nagpakontrol sa isa ka hari nga makita niya, kundi gin pasugtan niya nga ang mag-control siya is ang Diyos nga hindi niya makita. So he refused to be controlled by fear and he chose to be controlled by faith. Si Moses, bala niya kung anong kaya, ano ang impluensya noong gahom ni Pharaoh. Pero mas balaan niya kung ano ang kaya pagit sa Ginoo himuon. Amo na ang iya nga pagtuo. Amo to nga pagtuo ang naghatag sa iya sang kusog kagabakod, sang ikasarang nga bisan ara na ang mga threats ang tawag sina ang kung ano kadelikado magkontra sa kay Paraon. But still balaan niya ang mas dako nga realidad, ang presensya kag ang gahom sa Ginoo. So, faith does not deny the reality of our problems. Instead, it enables us to recognize that God is greater than the challenges that we face. Dako imo problema, pero mas dako ang Diyos. Amuning makita natin sa kabuhi ni Moses, hindi lang nga nagtalikod sa kay Paraon, kundi nagatubang sa kay Paraon. Grabe ka dako iya problema, grabe ka dako ang iyang ang obstacle, ang threat, pero naintindihan niya nga dako man ang iya ginatubang, pero mas dako ang Diyos nga ara sa iya likod kag magaupod sa iya. Also, the valiant faith of Moses in God's protection. No, as I have mentioned, hindi lang a protection protection against Pharaoh, but the valiant faith of Moses in God's protection in the Passover. Now, sa verse 28, by faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them. So gin sa liga niya ang provision, ang deliverance ng Ginoo. Ang Ginoo nag-warning sa ila. Okay, amaya, patay ka mo. Sa sapat, kag ang dugo sina, no, i-butang ninyo sa inyo nga mga tawag sina, sa inyong mga pertahan. And the angel of the Lord will pass over you. Kag ang inyong mga subang kabataan, hindi pagtandugon, pagpatyon sa sining angel of the Lord. Kag the wrath of God will pass over you. Kag ang maka-experyensya lang sa kaakig sa Ginoo, ang maka-experyensya lang sa paghukom sa Ginoo is ang Ehipto. And so, ang ining instruction sa Ginoo sa iya is ginpasa niya sa nasyon sang Israel. Kag bangod sa sina nga pagtuman nila nga napasad sa pagtuo, they were delivered from the wrath of God. So, ginmarkahan nila ilang mga doorpost sang dugo sang karnero subong sang ginhambal sa Ginoo. And through that, sa sina nga pagtuman nila again nga napasad sa pagtuo, they were delivered from God. They were delivered from the wrath of God nga amuto ang ginbukbo sa nasyon sang Ehipto. Now, ang Passover sa aton diri sa New Testament, it points us to Christ, our Passover Lamb. Na kung kita manaluwas, kay bangod, may ara nagsakripisyo, may ara dugo nga ginula dito sa krus. So, if God's wrath passed over us, it is because of our faith in our Passover Lamb. So, indeed, amuna iya ang tawag sina, ang implications ng Passovers aton ng mga Kristohanon. And the Lord Jesus Christ is our Passover Lamb. Na makita nato naman sa kabuhi ni Moses is faith enabled Moses, his parents, the whole nation of Israel to follow and obey the instructions of the Lord. Kita naton? Kay bangod sa ila pagtuon, nagtuman sila. Wala sang malain, kag wala sila naka-experyensya sang paghukom sa Ginoo. As we end, sa sining pagtuon naton that faith enables us to be valiant. Ano yang problema ang nagapugong sa imo nga magsalig sa Ginoo? Ano nga obstacle subong ang imo ginaatubang nga nagapugong sa imo nga mangin maisog? Kung mayara pa man kita, siguro una nga pangayon is ang Ginoo magpatubo sa atong pagtuo. Ginoo, enable me. Tagay ako sang dugang nga pagtuo nga mangin maisog ako. Hindi ako mangin coward o kung mangin na talawan sa pagtubang sa sining problema o kung sa pagsugid sa imong pulong. Sunday, isa ka discussion namon dito sa church sa Hibawan is ano ang gapugong sa imo nga mag-share sang imo nga pagtuo. And isa is sa ilang kulang sila sa kaisog. And amo na ang aton nga kinahanglan subo. Ang tawag nga courage, kaisog. So, kung may ara pa man, siguro nga magtubo una sa aton, agud nga mangin maisog kita sa pagatubang sa problema, sa pag sugid sa pulong sa Ginoo, sa pagpadayon. Yes, we are to ask for the increase of our faith. Okay? The increase of our faith. So, how do we apply this? Here are some practical lessons. After we prayed for greater faith, practical lesson, have the courage to obey God even when obedience is costly. Bisan mabugat, mabudlay, dako ang bili, still, kabay, may kaisog kita, pareho sa ang ginikanan ni Moses, kay Moses, na sundon gihapon ang Ginoo. Ikaduwa, fix your eyes on God's presence rather than the threats surrounding you. Sinong upod mo? Hindi mo pagkalintan nga ang Ginoo hindi gid magpabaya sa imo. Bisan ano pa man ka delikado o kung bisan ano pa man ang imo ni ginatubang, padayon ikaw. And fix your eyes, your focus on God's presence. And lastly, trust God's provision and demonstrate your faith through obedience. Siguro kinakulang man ikaw kung may ginatubang ikaw. Pero pariho sa tion sa mga taga-Israel, sa tion ni Moses, kita ninyo kung paano ang Ginoo maghimuno. And so, padayon ikaw ang magsalig sa Ginoo. magtuo sa iya, kagtumana lang gihapon ang Ginoo hasta sa katugduman. Salamat gid sa inyong padayon nga pag-upod sa sining pagtuo naton regarding the faith that enables. So, ari na, faith enables us to be valiant. Sa sunod naman, faith enables us to be victorious and visionaries. Padayon kita, sunod ka mo, kag ato naman saysayon ang ining pulong sa Ginoo from Hebrews 11:28 up to 40. May God bless us all.
1: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na mabuli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
2: Ini ang 1233 DYBS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan makarati.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
4: Mayong aga sa tanan, welcome sa ato naman nga programa diri sa DYBS. Kagini ang buhing paglaom, kag kita nagapasalamat sa Ginoo sa bago naman nga oportunidad. Kag bisan man sa sining kagihunan nga ginhatag sa Ginoo sa ato. Ako inyo lagad, subong aga, Pastor Zerdan Akar. Kag kita nagapadayon sa pagtuon diri sa 1 Kings chapter 18 verse 22. Pero ang aton nga pag-atunan diri sa verses 22 down to 35. Kag naghambal ang pulong sa Diyos diri sa verse 22 only, then Elijah said to the people, I only am left a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. May God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita na ay Diyos kamalaan, kagamay namon sa langit. Dako Ginoong amon nga pagpasalamat sa sining kagunan nga imo ginhatag sa amon, kag bisan man gani sa sining bag-ong adlaw nga makapamalandong kami sa imo nga pulong. Kapay po Dios, ang ining mga kamaturan hindi lang magapabilin ini sa amon nga panghunahuna, sa amon nga tagipusoon, kundi Ginoo magapabilin man ini sa pag-change, may kabag-uhan sa amon Ginoo nga kabuhi. Kapay pa nga ikaw mapasinunggan sa amon nga pag-aplikar sa sining mga kamaturan halin mismo sang imo nga pulong. Natugyan ko sa imo bisan man mga kauturan namon nga naga-join subong, kagabay pa, ikaw magabendisyon man sa ilang adlaw. In Jesus' name I pray, amen and amen. Now, biyang may ugma, kahapon sa aton maghambal nga nagapati kita sa Ginoo nga atubang sang mga kauturan man aton sa kay Kristo Jesus, di ba? Kahapon sa aton sa mag-share sa mga biblical insights kung ang aton ginatubang mga Kristuhanon. But you know what, brothers and sisters in the Lord, ang tutuod nga testing sang aton nga kabuhi kung tutuod kita nga Kristuhanon comes when our convictions make us different. Amo na gani, ang mga kamatuuran nga aton ginapamalandungan, ang aton napamatian, bisan sa aton nga mga kapasturan or sa aton nga mga pastors and workers nga nagawali, nagatudlo, nagadisciple sa aton paagi sang pulong sin Diyos, you know what, hindi lang niya ginapabilin or nagapabilin sa aton nga panghunahuna or tagipusoon. Kundi, nag-result man ini sa ginatawag naton nga change nga kabuhi, kabag-uhan. May aras ang kabag-uhan sa aton nga perspective, kabag-uhan sa aton nga, bisan man sa pangginawi naton sa adlaw-adlaw nga tanan. Amo na gani, kung ang pamangkot bala, nga sa aton bala nga kabuhi, maghambal bala kita sa kamatuuran kung hapos lang man maghambal sa mga butig. Gabihan kami ni Gugma, isa ini sa mga pressures sa aton nga kabuhi bilang mga Kristohanon. Will we refuse to participate in wrongdoing kung ang aton nga mga kabiyanan or bisan man sa aton nga mga kaparintihan nga nagapilit sa aton maghimo sang hindi maayo? Will we remain faithful, matutom sa aton nga Ginoo kung ang aton nga pagtuo becomes the subject of mockery or ginayaguta na kita? Amo na gani abi ang manigugma, si Elijah diri kag sa sining ang ginbasa naton kagina, nagatudlo ini sa aton that standing for God requires courage, conviction, and trust sa gahom sang aton nga Ginoo. So ang question naton subong, if standing for what is right means losing the approval of your closest friends, will you still do it? So amo na gani nga diri sa 1 Kings chapter 18, si Elijah diri gin-confront niya ining mga false prophets of Baal on the Mount Carmel. Kag ini nga nasyon had turned away from the Lord. Pero si Elijah diri nagtindog siya sa kamaturan as a prophet kag nagapanawagan sa mga Israelites nga magbalik sa pagsimba sa tutuod nga Diyos. Amo na gani nga si Elijah diri nagdeklarar that he was the only remaining prophet of the Lord nga present sa sina nga tinion kag gin-confront niya ang ini nga mga katawhan bisan man gani ang 450 ka prophets ni Baal. Kag ini nga kamaturan does not mean that Elijah was literally only one faithful person in Israel kay ara pa man to during the time si Obadiah bisan man sa 1 Kings chapter 18 verses 3 to 4 nga previously he then 100 prophets of the Lord. Now ang contest diri or paindis-indis diri nga nakita naton nga nag-involve sang duha ka altars kag duhaman ka klase nga sacrifices. Pero mga prophets of Baal called upon their God, ano natabo? But no answer came. Pero si Elijah diri, sa nagpreparar siya sang iyang offering, kag-inarrange siya gani ini, kag-inbutangan pa gani isang tubig, making the situation sa aton nga perspective more difficult, di ba? So natabo diri, Elijah was not trusting his own strength but he was trusting in the living God. Kag ini nga klase nga ehemplo nagapakita ini sa aton that standing for truth is not about being loud, not being aggressive or self-important. It is about remaining faithful to God bisan man sa tunga sa madamo-damo nga mga oposisyon nga it seems overwhelming. That's why, brothers and sisters in the Lord, we must stand firmly for God's truth because His authority, God's authority, is greater than human pressure and His faithfulness, ang pagkamatutom sang aton nga Diyos, is greater than our fear sa aton kadlok. So there are three principles nga makuha naton sa sini nga mga scenario or sa sini nga story, sa sini nga historical account sang 1 Kings chapter 18. Number one, we should stand with biblical conviction. We should stand with biblical conviction. Now, si Elijah diri was willing to confront the false religion.

Okay. Biblical convictions means allowing God's word to shape our belief, our attitudes, and our behavior. Amo na gani abi amin igugma, kita nga mga kanakan sa Diyos, kita ang manaluwas, we should not change our convictions because lang sang culture or pop culture nga nag-change or bisan man sa aton nga mga kaibyanan nga nag-disagree sang biblical convictions. Amo na gani abi amin igugma, sa aton nga pagkabuhi bilang mga Kristiyano, importante gid that we should stand with biblical convictions. Therefore, brothers and sisters in the Lord, in order to shape our biblical convictions, kinanlan pa malandungan kinato ng pulong sa Diyos in context before forming a conclusion. Secondly, in order nga may ara kita sang biblical conviction, kinanlan ibaluon naton nga ang aton nga belief, no? Ang aton belief system amo kina ang kinanglan nga tuuhan, no? Thirdly, makita natin diri, we should willingly examine our own attitudes and correct our attitudes when Scripture exposes our error. Kung sala ina, sala gid ina. Therefore, brothers and sisters in the Lord, we should stand with biblical convictions. Number two, we should rely on God when you feel alone. Saligi ang Diyos kung nabatsagan mo nga ikaw lang gid kag wala ka na may iban pa nga nagaupod sa imo, especially sa imo ginapatihan, especially sa mga biblical convictions. Amo na gani nga si Elijah diri stood in a situation nga mga false prophets gani ni Baal diri greatly outnumbered him, di ba? Ginambal niya 450 men. 450 nga mga false prophets. Amo na gani abiyam ni gugma. Si Elijah diri ang iyang pagsalig, ang iyang confidence rested in the Lord. Hindi iya sa size sang numero, hindi iya sa quantity sa mga katawan or his support group. Amo na gani, nga bisan man gani ang mga young Christians gani nga mga bag-o lang nagkalaluwas, sometimes assume that if few people agree with them, they must be wrong, di ba? Amo na gakatabo. Pero amo niya, ang kamatuoran is not determined by majority vote. Truth is not determined by majority vote. Therefore, brothers and sisters in the Lord, we should pray for courage kung may ara sa mga difficult situations, katabo sa ato, especially sa temptation, nga magupod sang kalibutanon nga convictions. We should find godly mentors or Christian friends nga nagapabakod pag-isay mo nga pagtuo. And thirdly, we should ask for counsel, no? Advice. Kung kita, uncertain kita, or confused kita sa mga butang gakalatabo sa aton. So, again, brothers and sisters in the Lord, we should stand with biblical convictions. Number two, we should rely on God when you feel alone. And thirdly, nga makita natin diri, we should respond with courage and respect. Respond with courage and respect. Amo nang hambal diri sa 1 Kings chapter 18 verses 30 to 35. Now si Elijah diri nagapanawagan sa mga katauhan diri nga magpalapit kag bisan man kaiuhon ang altar sang Ginoo. Kag ini nga actions demonstrated that he was serious about calling Israel back to God. Amo na gani abiyam ni gugma. He did not simply criticize false worship around him. Anong ginhimo niya? Ginpreparar niya ang altar. Kag bisan man, move toward the purpose for which God had called him. Naghimo siya sang pagtawag sa Diyos ang iyang calling. Ginubra niya ang iyang calling. Amo na gani abiyam ni gugma, brothers and sisters in the Lord. Courage must also be accompanied by humility. Wala siya nagtinikal, wala siya nagpabugal. In fact, brothers and sisters in the Lord, isa ini sa maayo nga character ni Elijah. Kag sa sini nga part, makita naton diri nga kag mabasa mo dira nga si Elijah instead nga magpabugal siya, ginpakita niya kung ano ka makagagaahom ang Ginoo naton. Therefore,
We should speak truth.

0: humbly and clearly. Correct wrongdoing without humiliating people. Amuna abiyang manigugma, isa ini sa importante nga aton pagatindugan. No? We should respond with courage and respect. Abiyang manigugma, ang ini nga storya diri sa 1 Kings chapter 18, isa ini ka ehemplo nga aton pagasundon sa kubuhi ni Elijah. Kag ini nga example nagatudlo ini sa aton nga magatindog kita sa Ginoo, magatindog kita sa kamatuoran nga ginatudlo man sa Ginoo. But you know what, brothers and sisters in the Lord, standing for God requires biblical conviction, reliance on His faithfulness, and courageous action. Yes, abiyam ni kugma kabalo kita nga we are outnumbered. Outnumbered kita sa mga iban nga mga unbelievers. But you know what? You don't have to compromise. You don't have to compromise. Remember this. Courage is not the absence of fear, but it is the willingness to obey God even when you are afraid. So, challenge ko sa imo subong. Identify one situation where you need courage to do what is right. Isa bala sa mga na-remind ko sa bahanon sa way back growing up, nag-attend ko sa camp. Inablang ang bahanon nga do right. Ang hambal gani sa chorus, hambal niya gani, do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right. So kabay pa abiyang maniuma. We should do the right things. Kabay pa rin blessing ini ng mga kabaturan subong aga. Kwenyo alagad, Pastor Zer Nakar, and have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ikaw ba'y maliligtas?
3: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
2: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo'y kanya nang binubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
4: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan, makabati.

0: Ang mga biyag at mga utod sa Ginoo sa itong programa, Wonderful Words of Life. Ninyo alaga, Pastor Tito Hope Batikados, nagagalipay gid, nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan, kagabay pa, makabato naman kita sa pagpagamayo sa pulong sa Ginoo. Kung nadumduman ninyo last time, ginto na nato ang The Rage Within Us. Kaya itong topic is about anger. Kag nagahatag ni sing dako nga pagiya, pagtudlo, pagsaway sa aton, especially sa aton pagkaboy bilang mga Kristohano. So let's proceed diri sa aton pagtuon sa sini nga topic. Kag sa liwat, ang anger is a fact of life. Tanan kita naka-experience sa sining emotion from time to time. In fact, damo mga righteous people sa Bible became angry, including our Lord Jesus Christ Himself. And for this reason, God's Word has much to say about the subject of anger. What it is, and what it can do. Pero kung ang aton anger is controlled and is displayed according sa biblical principles, it can be a positive force that will bring glory to God. Therefore, mga abyan, utod sa Ginoo, importante nga hangpan naton kung maintindihan naton ang ining force and learn to use it in the way God intended. So, ini aton pagtuon, aton gilantawon, o kung i-examine naton ang anger from a biblical perspective, discovering when anger is acceptable to God and learning principles for controlling it. So last time, gin-define nato ng anger. Ano gani ang definition ng anger? It is a strong feeling of displeasure aroused by a real or a supposed wrong. Kag matahong ina nga definition. Tanan kita nag-experience sining strong feeling of displeasure sa damo lang ng mga occasions, no? So, hindi na natong diri i-elaborate kay na sapwanta naman ini sa ligad nato nga pagtuon. So, sa nagapadayon kita sa sininga topic, naglabot kita sa atong text nga nagasiling sa Ephesians 4:26-27. Be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. So, bangod sina, ang pulong si Ginoo katahong gid sa pag-remind sa aton. Nga hindi lang gin-define naton ang anger, ang ikaduha nga punto makita naton nga may aras ang distinctions between kinds of anger. So, nakita naton ang distinction sa anger kag wrath, ang holy kag unholy anger, no? So, dira nakita nato na last time. So as we proceed, naglapot kita sa ning punto nga ano gid ang nag-constitutes sang holy anger. Since si Jesus nangin example siya sa pag-express sang righteous kind of anger, holy kind of anger. Isa sa mga example ito nga ang temple sa Ginoo, Jesus during that time ginhimo sugalan. Doon nahimo na marketplace ang mutong gilalain si Jesus na nanghakigid siya nga hindi dapat ang balay sang Diyos himuon sugalan o kung marketplace ang mutong nanghakigid si Jesus nga ginpang butong niyang mga lamisa to kag mga bangko ato, no? So, makita nato na sa scriptures, no? Sa Matthew chapter 21. So, karon, what constitutes holy anger? Ang una nga makita naton, amo nga it is anger towards sin. Just like in himo ni Jesus. Okay? Nangin example sa dila. And we all know that God hates sin. Kung nabasa to ng passage nga nag-refer sa wrath of God, imo ma discover sa pag-display sa kaking Jesus sang amo to nga mga tabo ginhimo nila money changer ang temple. Na si Jesus was displaying anger, a righteous kind of anger. Sa si Jesus gin last out niya ang money changer sa temple, ginhimo na because They were cheating the people and were using God's house for personal gain. Na-record din na sa Matthew 21. So ang point to ng story, kina-record man dira, nga ang kaakin ni Jesus was a holy kind of anger, a righteous kind of anger. Ang point ni Jesus is, God wants us to hate sin. Na, subong, ay, grabe, kung kisa kita ng mga Kristiyano, wala na kita ga-hate sa sin. Kung kisa, ga-enjoy pa kita sa mga sala ang ginhimo sa atong kabataan. Di ba? Eh, kailangan mo lang nga may instances sa kabuhi sa Kristiyano kung kisa ang sala daw. So, wala lang sa atong. Supposedly, we will hate sin. Ang unang punto nga gin-record na sa Ginoo sa Matthew 21, ang implication na nga gin-last out niya ang money changer sa temple to prove that God is holy. And iyang anger is a righteous kind of anger. He is displaying that God wants us to hate sin. And we should be angry at the injustice sa sining kalibutan. Kung is abudlay no, sa mga injustice sa kalibutan, damo lang. Kung isa daw, wala na lang sa aton. Kung isa natabo sa iglesia, ay kasubo. Nga ginatabunan ang sala, ginahipsan ang sala, daw okay lang sa aton. Hey, grabe abyan. Kululbahan nina, manabatid kita sana sa Ginoo. So gani ang pulong sa Diyos, nag-remind sa aton that we should hate sin. Psalm 77:10, nagambal sa aton ang pulong sa Ginoo. Ye that love the Lord, hate evil. He preserveth the souls of his saints. Makon na, Psalms 97:10. Kung to di kao na igugma sa Ginoo, kinanglan nga mag-hate kagid sang sila. So kung wala ka sininga bratsyagon, bawa kabudlay kung ikaw anak sa Ginoo. So ano ang mga sala nga makita natin sa sulod sa simbahan o kung sa guwa man, dapat hindi natin encourage ang sin. That we must hate sin. Amuna ang point diri when Jesus displayed his anger. It was a righteous kind of anger, a holy kind of anger. So if we truly love the Lord, we will become angry whenever we see sins committed against Him or against His children. So amuna ang isang kabutang, what constitutes holy anger? It is anger towards sin. Kadua, holy anger or righteous kind of anger that is controlled by God. Ano ni ang botsi ganun? Holy anger that is controlled by God. Now, this kind of anger shows inner strength and self-restraint. Okay? Isa ka Puritan preacher, si Thomas Fuller, gin-describe niya ang anger as one of the sinews of the soul. Siling niya ang anger that is controlled by God and directed toward His cause will make you a stronger, not weaker person. Wow, tahom no? Subong nga panag-on, kung isa ang sala, daw okay na sa iban. Kahit ang laing pa sa subong nga panag-on, ang truth, gina-twist na bala? Ay, grabe no? Kaya ang nag-twist ang truth, dahil sa wala lang sa ilang, binla, okay, manggiyapon. Uugid ang siling sang Bible, no? Na ang good nagiging evil, ang evil nagiging good. Ay, makita ta na subong panagon. Dahil wala lang sa kabuhi isang Kristiyano. So gani abyan, hindi kita mag-condone sang sala, no? Mag-compromise ang sala. Di ta magtabon sa sala. Di na itong hipsan ang sala. Importante nga tindugan ta ang prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Ang sala, yasala, ginaya. So tindugan ta ang prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Diyos, yatudlo siya na sa aton. So kung wala kita sininga balatsyagon, again, delikado gid ang atong relationship sa Ginoo. So amunang holy anger that is controlled by God. Anger that is controlled by God and directed toward His cause will make you a stronger, not a weaker person. Ikatatlo, what constitutes a holy anger? Not only anger towards sin, anger that is controlled by God. Ang ikatatlo, holy anger is concerned with defending and building up others rather than protecting its own pride and self-esteem. Wow. Makita gid naton ini subong hindi lang sa secular nga pamaagi bisan sa kabuhi sa mga Kristiyano. Holy anger is concerned with defending and building up others rather than protecting its own pride and self-esteem. So it becomes angry for people, not a people. It is used as a tool for construction rather than a weapon for destruction. So gani ang holy anger is always mixed with loving concern for people, including the ones who have hurt you or others. Diba? Kay kung wala kasi ni nga klaseng balatsyago na biyan, mudlagid, no? Gadamo, gakatabo sa sulod sa iglesia nga wala nato na apply ang principle sa pulos ng Ginoo. And then, what else? Ang holy anger produces righteousness rather than sinfulness. Kumbaga, it should be built up sa atong Christian life, not to tear it down. Di ba? Abiyan utod kung mag-harbor kita sa unholy anger, it begins to affect every area sa imong kabuhi. Maapektuhan imong prayer life. Ha? Huh? Then, mag-suffer kagit sila. Anahan. Hindi ka kakonsentrate sa pangamuyo. Bisan bala magtabon sa sala. Ay, hasta saan o tana himuon kag butigang talang ang tanan. Hipsan ta ang tanan. Saan o muna kimkimon. Bisan sa imong prayer life, mag-suffer kasi na. Makita agad, mamanifest sa imong kabuhi ang tao nga nagatabon sa sala. Yan ay grabe ilang pulong sa Diyos, mga utod. Hindi kita kalikaw sa ni. Kani ginasabdong kita, ginatudluan kita nga hindi kita magsubong siya na. Mag-suffer gid ang aton nga Christian service. Mapiktuhan, bisan sa aton nga pagpangalagad. Okay? Grabe ilang pulong sa Ginoo. Muna siling ni James, sa James 1:19-20, nag-warn din ang pulong sa Ginoo sa aton. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. So you see, when we are nursing hurts and selfish anger, we will not be useful to God in accomplishing His will. Ay, grabe gid ang pulong sino. Pero, ang holy anger fans the flames within us and spurs us into action in defending the grace of God. So, abiyan utod sa Ginoo, kumusta ikaw? Sa imong paggabuhi bilang Kristohanon. Hindi man ato na perfecto wala itong kabuhi, may mga kapaltahan man kita, pero ining mga pulong sa Ginoo, katahom sa paghatag sing pag-iya sa aton, pagsabdong sa aton, pag-correct sa aton. Kaya ang kakigara, ginipirmi sa aton. No? I mean, aran ni sa aton emotion, that is why manging conscious kita sa aton relationship sa Ginoo. Kabay pa aton kaakig na display ang righteous kind of anger. Holy anger produces righteousness rather than sinfulness. So, kung ilaw na itong si Satan, what sa itong passage na kasling sa Ephesians 4:26-27, be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. So, I hope and pray na hindi na itong tagaan tsansa, timpo ang yawa na magdaog siya sa itong kabuhi, nga kita makakumit sa sila, especially sa itong kaaking. Kabay pa marimainan kita permi sa pulong sa Ginoo. So salamat sa pulong sa Ginoo liwat nga ato nakita kag natun-an. Padayonon naman naton ini ato pagtuon sa daso naman naton nga pagpamlandong ang Ginoo magpakamayo sa tuntanan. Damo nga salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abiyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War of the Bibles na nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

panamyaw kag pagabi-abi sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Kag sa imong gilabyan, sa matutom ikaw nga nagapamati sining aton palatuntunan ang Hour of Hope. Sige hapon ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church kag kaupon ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, in-acknowledge taman ang participation sa aton mga utod kag mga abyan para nga nagapamamuyo kag nagabulig sininga programa. Sa liwat nagagdag kita sa inyo, questions kag mga prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no naman nga Dios, salamat gilamay sa liwat nga nakabaton kami sa imo pagpakamaayo Ginoo. Thank you gid sang duga nga kinabuhi today. Thank you sang kusog. Thank you sang mga paghimuno mo. Thank you bisan pa sang pag-ayo mo sang mga balatian kag subuman paghatag mo kaalam kag pagtuytoy kusog sa madamo namon nga mga hikuton. Ginadayaw gid namon ikaw man Ginoo tungod kay makapatubo naman kami sang amon ihibalo sa imo. Makapaliguon sang amon pagtuoy ning mga pulong kag subong man makahangkat sa amon nga magmatutong pagibig kag mapisan sa pagalagad. Bidisyon ni karon ang amon tagpalamati. Nga handa sila magbaton, bunayag ang kasing-kasing, handa magtuman kag kapta ng promesa sang Dios sa iya mga pulong si maliguon kag hugot. Bisan pa man amay ang nagapangita sang karuwasan. Tanuga man ang iya kinabuhi nga makabaton siya sa imo nga iya personal nga manluwas kag maginulusol sa iya salat. Ang nagaluya sa pagtuong nagabugnaw, painita, pabalika, gamitay ng mga pulong nga ginawali kag bisan pa ang mahitabo sa palibot sinang mga utod nga manangbalik sa imo. Buligi man bisan ang imo managwali, gahom kag kasidla kag kaala nga naghalin sa imo. In Jesus name. Amen. Utod kagabian sa naga pamanandong balakita sa mga hitabo kag subuman kahimtangan sining katapusan ng mga inadlaw, hindi gid ako makapaiway nga tadugo naton ang nahanungod sang langit. Nga mo ang ginsaad sang Dios nga matuod nga lugar nga iya ginaman. Kagwao niya kita kag mangin kaupod kita upod sa iya kag sa tanan nga mga tumuluo kag sa tanan nga mga angels for all eternity. Amen. Kabalo ka mo nga itagaan ko gininis ang espasyo sa aton pagtuon. Tungod kay hindi kita magtalang. Kay may mga tao nga nagahambal nga ang langit kuno isa lang ka sitwasyon. Kung wala ikaw sang problema, wala kabalatian, damo ka sang pagkabutang, damo ka kwarta, maayo imo lawas, langit ina. Sitwasyon ang iya ginahambal. Likewise, ibalis karon nimo. Kung damo ka problema, may balatian ka pa, kag subungan wala ka pagalastuhon, kag magamo ang imo palibot siling nila, infierno ina. Utod, sitwasyon gyapon. Apang ang pulong sang Ginooya nagahambal sang matutuod nga lugar hindi kay kahimtangan. Amen. Aring pangbukas na kon nga mga panghunahuna nga ginsagap manabi sa akon nga pagtuon sini. May mga butang wala dito sa langit. Masli ka sa akon pastor, tuod ka. Oo. Ari abyan. Dito sa langit wala na ang sala. Dito sa langit wala na ang yawa. Dito sa langit, wala sang kasubo. Dito sa langit, wala sang korupsyon. Dito sa langit, wala kamatayon. Hallelujah sa aton mahal nga Ginoo. Imagine nyo na bala uton. Ang isa ka lugar nga wala sang sala. Therefore, wala sang kagamo. Wala sang pag-inaway. Wala sang paghisaay. Kundi napunaan sang gugma ini nga lugar. Imagine nyo na bala. Kaya ang nagahatag man ang sang problema sa relasyon sang tao kag sa Dios among sala. Amo man ang nagahatag sang problema sang relasyon sa tao kag sa tao. Hindi ba labyan? Tiyamo inang langit, wala na sang sala dito. Ano pagin wala na Satanas? So therefore, wala na sang mag-uligyat sa tao ukon magdaya sa tao sa paghimo sang kalautan. Tihamak mo na nga lugar uto. Pabitsarong tanang bala. Wala sang sala. Wala sang yawa, wala sang kasubo. Kaya nga aman ti sa langit, of course, ang tao dito wala nagatariwan mo. Ano man lang ang manghitabo des kalibutan nga nagahatag sang kasubo sa tao?
kung makabati siya, nga nalatnan ang isa katawo abi sang balatian nga wala pa sang bulong kag indi na gid matabangan. Tinagabatsyag na sa sang kasubo. Hindi ba na? Kung may ara man kamatayon sa mga hinigugma abi sang isa katawo, nagabatsyag na sa sang kasubo ang muna nagahibi. Kasubong man kung makasugata kita sa mga kahimtangan nga pertikabudlay. For example, may aksidente, nagabatsyag kita sang kasakit kag kasubo. Di sa langit, utod, wala na sang soro. Kay sila sang pulong sang Diyos, pagapahiran sang Ginoo ang tanan nga mga luha sa aton mga mata nga related sa kamatayon sa sala kag subong man sa kasubo. Di pahiran sang Ginoo kag buslan sang kalipay. Pwerte nga lugar ini kun aton ang balang paminsaron. Wala sang kasubo. Anong pagit? Wala sang korupsyon. Kay of course, ang tanan dito nga butang is eternal. So therefore, wala sang kahigayunan nga magdaan, wala sang kahigayunan nga magpugis kung sa kolor pa, wala sang kahigayunan nga madunot, wala sang kahigayunan nga matuktukan o kung magabok, amun ato ang langit kag ang mga pagkabutang sa langit kag subong man ang mga inhabitants dito. Free from corruption kung ibutang naton physically, kinatandog naman naton nga wala dito sang sala. So therefore, wala sang moral kag spiritual corruption. And of course, wala sang kamatayon. Amoy ng langit, tungod kay ang Diyos nga author sang kinabuhi, upod dito sang tanan nga mga linwas. Amuna nga, tiguluhan naton ang aton pagtuon nga ang langit isa ka lugar nga ginaman sang Diyos para sa iya mga kaanakan. No, ano pagid ang aton masagamlahan utod? No, kung basahon naton ang Kolosas Kapitulo 1, Versikulo 5, nagasiling siya. Kag sa paglaom nga ini, nga nabutang dito sa ibabaw sa langit, nga sa diin na batian ninyo anay singuna sa pulong sang kamatuoran ang maayong balita. Very clear sa aton English, for the hope which is laid up for you in heaven. Naghambal siya sa direksyon sila nga sa ibabaw, laid up for you, kag sila nga da, sa langit. Utod kagabyan, amoy na, nga ginatinuga na ton sa pulong sa Ginoo, kag sa promesa sang Diyos, nga ang langit, isa ka specific nga lugar. Hindi lang kay konsepto, blas ang una-una sang tao. Hindi lang kay sitwasyon, o kon hitabo, o kon kahimtangan, abi. Kundi utod, matuod, tuod nga lugar nga ginaman mismo sang Diyos para sa iya mga kanakan. Amen. Basahon pa ginaton. Juan 14, versikulo 2. Sa balay sang akon amay, sila ni Kristo Jesus, may madamo nga ulot. Kun wala, magasugid bala ako sa inyo nga magaaman ako sa inyo sing lugar o doog. Kag kun makaaman ako sa inyo sang doog, magabalik ako, kuha unta kamo kag mangin kaupon nakon, agud nga kundiin ako, didto man kamo. Amen sa pagkanami-nami nga saad sa Ginoo. Paglaom nga nabutang dito sa ibabaw sa langit, amo nang dinambal nga direksyon, kag subong man sila nga, ginaman sa Ginoo. Yung kag tapos gani ko makaman, balikon ta kamo. Amo nang nagahisgot kita sang second coming, abiyan kag utod. Apang, hindi lamang si Ginoong Jesus magkakari, kundi kuhaon niya ang tanan ng mga tao nga naghinulsol sa ilang mga sala, nga buhay pa abidre, banhawo niya itong managkalamatay man nga naghinulsol sa ilang mga sala kag nagbaton kay Kristo, kag pagkatapos, dalon niya dito sa puluyan niya nga ginhimo para sa ila, para sa aton, nga ginatawag langit. Kung saan o mag-abot ang Ginoo, wala ko kabalo. Apang abyan, anong kabugatan ko blas na gatalakay ko sininga tupiko para sa aton tanan? Gusto ko gin nga mangin kaupod ikaw dito. Amen. Ang akon pangamuyo amo ni abyan, nga tanan kamo, tanan kita, na nagapamati kag nagatuon sining kamatuoran sang langit, upod kita dito. Apang ti of course, mag-usisa anay kita sang aton kogalingon.
may tinion gibala halin sang una asta subong nga nagdesisyon ka nga hinulsunan o kun isikway nang imo salat kag nangamuyo ka sang sinsiro sa imo tagipusoon nga puno sang pagtuo nga nagasiling Lord Jesus, I repent of my sins and I believe that you alone is my Savior who paid my sins on Calvary and rose again to justify me. Kag nagsilingid ikaw sa kay Kristo Jesus abyan nga Ginoo, sulod ka sakon kasing-kasing, ginabaton ko ikaw nga akon personal nga manluwas. Na kung kaysa may mga tao nga kung magambal, bala ko sang personal nga manluwas, nagaka-offense sila. Kaya daw it seems ka ginasulot ang kaluwasan. Nga daw it seems mga utod nga nangin ano kita, greedy kita sang kaluwasan. Hindi amo sina. Ang pinakapunto na kung nga nagsiling kita nga personal nga manluwas, butsi nga nun nga ako hindi kasakop sa imo sa desisyon nga maginulso sang sala kag magbaton kay Kristo. Amen. Amo man, ikaw hindi ka man kapanakop sa akon ukon sa kay sino pamanda nga parinti mo ukon hinigugma sa kinabuhi. Nga masiling ka, ikaw madesisyon sa paghinulsol para sa ila, kag ikaw man madesisyon para batulon mo si Kristo Jesus para sa ila. Hindi, ukon mapatugmo ka para sa ila. Hindi pwede. Tanan-tanan kita may alatubangon sa Ginoo nga sala. Husto abyan. Amo na, tanan-tanan kita ginahagyat sang Ginoo nga maghinulsol sang aton mga sala. Kag tanan kita kada isa gid dapat sa tapos ng paghinulsol magabaton siya kay Kristo nga iya personal nga manluwas. Amo na ang kamatuoran sa pulong sang Ginoo matag lang ginatudlo. Ano pa gid? Nagasiling siya sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance, matinyo na, incorruptible and undefiled and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Sa pagkataho mga utod nga dinalan. Imagine mo na, palanublion nga walay katapusan, palanublion nga hindi madagtaan o kunputli, kag silingira, reserve in heaven for you. Buot si ganon mga utod, imo gito, ang lugar nga ginaman sa Ginoo sa langit, akon gito, umunang ginhambal ni Kristo Jesus, sa balay sang akon amay, may madamo nga hulot. Para to sa imo, para sa akon, reserve. Mutsi nga nun abyan, magabot ang tsimpo nga mangin realidad. Nga ako kang ikaw, abyan, kung ikaw magbaton kay ganong Hasos, updanay kita dito. Amen? And so nga akon appeal sa imo, hindi pag-imiss ining opportunity. Nasiradaan mong imo kasing-kasing, patigahon mong imo kasing-kasing, kaya hindi ka magtanupangon sa imo pangunahuna. Oh my friend, eternal life is still open today and it is for you and for me and for all of us na maginulusol sa aton mga sala kamagbaton kay Jesus ng aton mga manunuwas. Amen. Amo na abyan, make sure that you have accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior. And all I can say, kita na kita dito sa puluyan sa Ginoo sa langit nga ginama niya sa pag-abot sang tinion na si Kristo Jesus magakariliwan. Amen. Well, paalam kita sa inyo. Subo na natin sa masunod. Once again, salamat sa inyo pagpamati sa Hour of Hope. Ini si Pastor Daniel Salcedo upod sa Hinobaan Baptist Church nagapaalam maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Di natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katuwa.

laging tugutan sa Diyos ang mga kalamidad sa aton kabuhi. Gani, in the book of Romans, chapter 8, verse 28, nagamadiri, kag naibaluan naton nga ang tanan nga butang nagahimo sing maayo para sa mga nagahigugma sa Diyos, kag sa mga gintawag suno sa iya katuyuan. Means, utod, no, dili natin makita in the book of Romans chapter 8, no? Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are that called according to His purpose. Ang kabuhi naton sa inyong kalibutan, life is not always smooth. Hindi is smooth, no? Life, ang ating kabuhi, full of discouragement, no? We face storm. We face sickness, no? We face ang inatawag disaster and disappointment. Sometimes we ask, Lord, why did you allow this to me? Lord, why did you allow to this happen sa akong kabuhi? Utod, grabe, no? May forecast naman, gani ang ginatawag nga El Nino, no? So we pray na ginuogin mag-heal sa atong land. Gani utod, sa inyong tiyon, but remember ang kamaturan, God never allows calamities without a purpose. May purpose giling tanan. Behind every pain, no, there is a plan. Behind every trials, there is training. Behind every storm, there is strength. Gani, pamatudaan naton, kagsang kung ano man ang nag-aabot sa ating kabuhi, may purpose kag may plano ang Diyos naging adaoy na, no, ang mga kalamidad sa ating kabuhi. Number one, God allows calamity to test our faith. Utod, ging tugutan sa Ginoo ang kalamidad para gali mag-testing sa imo nga pagtuo. No, ginatestingan niya ang aton nga pagtuo. Because in 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7, though now for a season if need be ye are in heavens through manifold temptation, that the trials of your faith being much more than precious than of gold that perisheth, through it be tired with honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Ang aton gili, no, nga kabuhi, silindiryo, the trials of your faith being much more precious. Katahom, no? Also, that's the reason why God allow calamity to test our faith. Like some gold, being refined by fire, no? Tandaan naton, permit agid na matian sa mga manugwali, no? Ang gold, gina-refine ina, no? Nga magnami ang gold, kag mabalaan naton ang gold, no? Matutuod gid, ginatestingan ang gold sa kalayo, dira naton mabalaan kung pure, kung matutuod gid, no? Ang gold. Faith becomes purer through trials. Amo na utod. Ang aton nga mga ang aton nga pagtuo, no, becomes pure pamaagi gali sa pagtilaw. When calamity comes, God is not punishing us. So He is proving us. Utod kay ko nga, ang mga anak sa Dios, kay kung nagabot gani ang mga pagtilaw, gahambal sa gambal kita nga, Lord, nga aging pinahan mo ko man, nga ako pa niman, nga hindi to siya man, no, amo nang aton permi ng panambiton, amo na permi ang aton halambanon, no, ginahambal naton, but He is proving us, utod, na wala kita ginapunish ng Diyos, gani ginaalaw yun eh, ang kalamidad sa atong gabuhi, para gali, matistingan ang aton na pagtuo sa iya. Kabalo ka mo sang silversmith, no? Nag-hit ina sa silver in fire until he can see his reflection, no? Kag maging nami, kag maging pure, kag maging himahining. God allows fires of trials until he is, no? Until he sees his image in us. Utod, amuna isa ka rason na ginaalaw sang Diyos, no? Ang mga kalamidad sa aton para matisingan ang aton nga pagtuo. Kag diragid makita sang Ginoo, no, ang mga ang kun sino gid ang matutuod nga anak niya. The fire of trials until he sees his image in us. Sometimes the fires hurts. Utod, tutuod gid niya kung kisa ang kalayo masakit, but it's making a shine. Kaya nga, gali utod ang fire, nagahal.

0: gila sang shine sa aton. That's the reason why gilatisingan kita sang fire. Okay? Para ang mga problema naton, ang mga pagtilaw sa aton kabuhi, hindi naton mo mamatudaan nga inigli, testing lang sang Diyos sang aton na pagtuo. So hindi kita ma-discourage sa iningaga. Gani, utod, sinimbala ni diri sa ay kadua, no? God allows calamity to teach us to trust Him. Ginaalaw gali isang Diyos ang mga kalamidad sa aton para magsalig kita sa iya. Kaya siling sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. When everything is easy, tandaan naton, when everything is easy, we forget God. You see? Lipatan natin ang Diyos kung easy lang ating kabuhi. No? Kaya kung nga, tawhay ang imo kabuhi. Kaya kung may mga problema ka, nag-strike sa imo ang mga problema, makabalikid ikaw sa Diyos. Kung nagabot ang sickness sa imo kabuhi, makabalikid ikaw sa Ginoo. Kung madulaan ka sang utod or family, no? Loss, mapatay. No? Makabalikid ikaw sa Diyos. Kung nagabot ang ginatawag na trahedya, ang mga baha, linog, no, we realize that only can God can help us. Tandaan naton, amunang isa ka reason na ginaalaw sang Diyos, no, ang kalamidad para tuduan kita na magsalig. Kay kung nga, no, tsak to ginayaw to, ya, kay kung nga, kung tawo-tawo, hay lang nga itong kabuhi, wala, hindi kita magbalikid, kagula kita pagsalig sa Ginoo. Okay? Dili taman mapatudan ang example in the book of Matthew chapter 14 verse 28. When Peter was walking on water, no, tanda naton, he started to sink when he looked at the waves. Kaya kung nga, silingin sa Ginoo, Lord, Master, gusto ko na magkadto sa imo. Ang amal sa Diyos, come, siling ni Lord Jesus Christ, palapit ka. Bawa si Peter, nagpalapit man, naglakat sa tubig. Pero, sang nabatian niya ang daguob, kag ang pangilat, no? Kag ang huni, sang hangin nga mabaskob, kag ang balud nga mga dlaggo, dito nga tion, nagbalikid siya. Kag nagduda siya. But when he cried, kag dito nato nabaluan na si Peter nalunod siya. And sang nagibi siya, no? And sabi niya, Lord, save me. Kag dito nga time, Jesus immediately ginreach niya ang kamot ni Peter. Kag utod, calamities make us to take our eyes off the storm. But gusto sang Ginoo, i-fix naton ang aton nga mata sa aton nga Savior, nga amo si Lord Jesus Christ. Utod, tanda naton, immediately ang nagka-save sa iya, amo lang gid si Christ Jesus. Amo mo na sa imo kabuhi. Ang makabulig lang sa aton, amo ang Ginoo sa aton ng mga problema. Tungod ging alaw ya, para tudlon ikaw nga magsalig. Wala yan ging alaw para na ikaw magduda. Kundi ging alaw niya ang mga kalamidad, no? Para ikaw nga magsaligid sa Diyos. Because in Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all thy heart. Utod, mapamatudaan naton, no, ang ihimplo naton sa kay Peter na kung nag-focus lang kita gali sa Ginoo, utod, may mga problema man, pero hindi kita marunod. Di ba? Kaya ang naghatag kaga makaluwas sa aton ang Ginoo ng kid. Calamities make us take our eyes off the storm and fix them on the Savior. God allows calamity to turn our hearts back to Him. Utod, ari, ang nagakatabo sa ning kalibutan subong. Nga ginaalaw sang Diyos ang flood. Nga ginaalaw sang Diyos ang baha. No? Nga ginaalaw sang Diyos ang linog. Nga ginaalaw sang Diyos ang sunog. Nga ginaalaw sang Diyos ang mga hate wave. Okay? Utod, in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, Ahmalya, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Utod, sometimes God allows disaster to wake us up sa ang aton nga spiritual nga kabuhi. When people forget God, no, and live in sin, He permits hardship so that we may repent and return to Him. Utod, amuna gali, utod, nga ginaalaw sang Diyos, no, ang mga kalamidad. Baha, linog, volcano, so, wildfire, no, nasunog, kay gusto sang Diyos ang mga katauhan magbalikin, kay magbalik sa iya. Utod, in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ayon sang Ginoo, una gali utod, ayon sang Diyos ang aton kabuhi. Ayon sang Diyos no ang aton tagipusoon. Utod, will forgive their sin. Patawaron ikaw sang Diyos kung ikaw magbalikid, no? Because God allows calamity to turn our hearts back to Him. Utod, kung ano man ang imo mga kasalanan, ang Diyos naghambal. Iskansin o kaklase nga tao, kagano kaklase nga tao, makasasala ka. Kawatan ka man, rapist ka man, adi ka man, sugarol ka man, o ano klase nga kasala nga naobra naton. Ang Diyos naghambal. Pangayo ka lang sang kapatawaran, kaya ang Diyos magpatawad gid. Kag magbulong, ibunglo niya ang aton duta. Gani, sometimes, no? Siling ko kagina, when people forget God, kag magapuyo sang sala, He permits hardship so that we may repent and return to Him. Utod, like a loving father, nag-discipline sa iya nga bata. Pero ina nga pag-discipline para sa kamayuhan sa iya nga bata. Because in Hebrews chapter 12, verse 16, God corrects His children through calamities. Not to destroy us, wala kita gina-destroy, but to bring us back to the right path. Ganun utod, ginaalawin na sang Diyos para ang mga anak sang Diyos magbalik sa iya. Kay kung nga, nalipatan na naton ang Ginoo sa aton kabuhi. God allows calamity to testify of His power and glory. Utod, in the book of John chapter 9 verse 1 to 3, neither hath this man seen, nor his parents, but that the words of God should be made manifest in him. When Jesus healed the man born blind during the time, it wasn't because of sin, but it was to show, impakita sang Diyos, no, ang God's glory. In the same way, no, sa atong kabuhi, your suffering can become your testimony. Kag ina, utod, testimony mo na ang imo nga suffering na ang Diyos galiyan, nagabulig, naghatag kusog sa imo. Kag tungod sa mugay sang Diyos, nalapawan ni mo, kag na-overcome ni mo ang mga kalamidad sa imo kabuhi. Kag diri naton mapamatudaan nga ang Diyos buhi sa aton kabuhi. Utod, like a Hob, the story of Hob, kabalo ka na na, kag permit na nabatian ang story ni Hob. He lost everything sang gamay pata, nabatian ta na sa mga Sunday school naton, nabatian ta na, and everything, no, nadula sa iya, but nag-abot ang hubag, no, ang health niya, grabe, nag-abot ang masakit, ang iya kabataan, nadula, but yet, ang hambalya, though He slay me, yet will I trust in Him. In the book of Job chapter 13 verse 15, iskan anong matabo, hindi ko pagbayaan ang Ginoo. Gusto sang Diyos sa imo utod sa ingatyon. Whatever happens sa imo kabuhi, hindi naton pagkalipatan ang Diyos sa imo kabuhi. God restore him double. Nakita naton, no? In the end, ging restore sang Ginoo, dubli ang kabuhi ni Job. Job's story shows that calamity can lead to a greater blessing and a deeper testimony sa imo kabuhi. Utod, amo nang gusto sang Diyos sa imo kag sa akon. Ang Diyos wala nagakalipat. Ikaw kagako nagakalipat sa Ginoo. Galing sa inyo siya, ang kalamidad ginaalaw niya, no, para matestify naton ang kagamahanan sa Diyos sa atong kabuhi. Mapakita naton sa katawhan na ang Diyos is greater and control. Tag, grabe ang power and glory sa Ginoo sa atong kabuhi. Although God allows calamity to prepare us for eternity. Wow. Grabe, no? Kanami sa blessing, no? O tanong ba sa mga nato? Open your, ang Biblia, abrihan ninyo yung Biblia. Dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18. No? Naghamadla. For our light affliction, which is but for a moment, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Tanda naton ang atong na-suffering sa kalibutan, temporary lang. Ang imo masakit, temporary lang. Ang akon masakit, temporary lang. Temporary lang because rindiri, but hearing your reward in heaven is eternal. Calamities remind us that this world is not our final home. Utod, ang ining kalibutan, hindi niya ang aton na final home. We are just passing through. No? Though pariyos lang sang aso, kita mo na magtig ang kabala, pag-abrihan mo, no? Grabe ang aso. Before, gusinag mo sa wag na yun, nag-makita ni mo nga kainit ka ni, daw amo ng aton kabuhi. Utod, ang aton nga pagsakripisyo sa ling kalibutan, temporary lang. Ang aton nga reward is eternal kung nagapadayon kita sa pag-alagad sa Diyos. Pero sa blasang isa ka butterfly, huwag nag-struggle ng butterfly to come out of its cocoon. But someone help, kung buligan sang iban, it may cut in the cocoon, it will never fly. But you know what? Kung pabayaan naton ang butterfly, no, nag-struggle sa pagwa sa iya cocoon, naghahatag na sang kusog sa iyang wings. Likewise, God allow us to struggle, not to destroy us. What? God allow us to struggle, not to destroy Satan, but to make us ready to soar for eternity. Wow! Kaya may galiutod, no? Galiutod ang aton ng mga pagtilaw sa ling kalibutan, temporaryo lang. Sige lang, agwantahan lang ang sakit sa arthritis naton. Agwantahan lang ang sakit naton. But in heaven, no? Siling dito sa in heaven, we are, wala na sang kasakit, wala na sang arthritis, kag wala na to sang high blood dito sa langit. Utod, sa aton nga conclusion sa ini nga aga. When calamities come, don't ask, hindi kita mamangkot. Why me? Nga ako pa. Instead, no, instead, ask, Lord, what do you want me to learn? Ano gid bala ang gusto ko matun-an sa ining problema sa akong kabuhi? Lord, ano gid bala ang gusto ko matun-an kung anong nag-aabot sa akong kabuhi sa ining atiwan? Tandaan natin utod, God is still in control. He returns strategy into testimony, pain, into purpose, and calamity into calling. Remember, in Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good to them that love God. Utod, whatever calamity you are facing today, sa ining aga, kung ano yung mga personal, kung ano man ang sickness, kung ano man ang disaster, or difficulty, or disappointment, or discouragement sa imong kabuhi, hold on to God. Uyat lang sa Ginoo. He is not finished yet. Hindi pa ni katapusan naton. When you look back, you'll see that even in the storm, God was working for your good. Utod, sa iningation, gusto mo bala itugyan sa Diyos ang tanan sa imo kabuhi? Gani uto nagambal ang Ginoo na ikaw siya gid ang magabulig sa imo. Hindi ya gid ka pagpabayaan. Gani uto siling nga tion, God allows calamity para sa imo kag sa akon, sa aton kabuhi, kay may purpose siya. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are that called according to His purpose. So therefore, sa iningaga, pamatudan naton, life is not always smooth. We face storm, sickness, disaster, disappointment. Sometimes we ask, Lord, nga ako pa. Gani sa iningation, gusto sang Diyos sa imo, kag sa akong kabuhi. Kung ano man ang mga problema, ang mga pagtilaw, tanda naton, ang Diyos willing it na magbulig. Tanda naton utod, ginghimo ina sang Diyos para sa imo, kag sa akon, may purpose ang tanan. Gani utod, kung ikaw isa kakrasuhanon, sa iningation, kag ikaw nag-aangkon sa ginatawag ng mga pagtilaw sa atong kabuhi. Calamities comes, may purpose na. Pasalamati ina sa Diyos. We don't know kung ano man ang imong problema, kung ano man ang imong storm sa ninga aga, kung sa nagligad kag sa palabuton, may Diyos kita na palapitan. Kag siya nang gidutod ang makabulig sa imo. Utod, madamo ng mga pagtilaw. May palabuton kita ang strategy, mga forecast, no? Mga El Nino, no? Ibang gani ginihimo na lang kaladlawan nga magbakwa baldi, nga magsalot sa tubig, no? Pero you know what? Tandaan naton, ang mga disaster sa ating kabuhi ginaalaw na sang Diyos para ang tao magbalikid kag magbalik sa iya. Kaya kung nga, tandaan naton, even kasuhanon, wala na, no? Nagpalayo na sa Ginoo. Gani sa iningation, God wants you to come back. Go home. Magbalik. Balik ka sa iya. Utod, siling sa Ginoo sa iningation, don't hesitate to come back. Palapit ka sa Diyos sa iningation. Whatever circumstances sa iyong kabuhi, ano man ang storm, kung ano man ang mga disaster, kung ano man ang mga masakit, gusto sang Diyos, itog dyan sa iya. Isalig sa iya. Yell it to the Lord right now. Utod, kung ikaw nagapamati sa inyong programa, kagun wala ka pa nakakilala kay Kristo Jesus, nga imo personal nga manuluwas. Gusto sang Ginoo sa inyong Tion, ging alaw niya ang mga problema sa kabuhi. Tandaan naton, ang mga linog, mga earth, mga baha, mga paglupok sa bulkan, inapahanumdum ina sa Ginoo na ikaw magbalik sa iya. Kag magbalik, kag magpangayo sang kapatawaran sang imo kasalanan. Sa ini nga si Juan Otod, kung wala mo pa nabaton si Christ Jesus, God loves you. Because in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Batuna si Christ Jesus, nga imo personal nga manluwas. Hamla sa Ginoo, silingation. Salamat sa pagpahanumdum sa akon. Salamat sa mga trahedya nga nag-abot sa akon kabuhi. Salamat sa mga problema nga ginapahanumdum mo ako, Ginoo. Nga magbalik ako sa imo. Kag magbaton sa imo nga ikaw, Lord, ang akon personal nga manluwas. Gani silingation. Bato na si Kristo Jesus, nga imo personal nga manluwas. Utod, kung ikaw nagpangamoy o sina, siling sa Ginoo, no, today, you shall be with me in my paradise. Because we don't know for tomorrow. Wala kita kabalo kung saan o kita kuha sa Diyos. Gani at this moment of time, believe in the Lord Jesus Christ. Repent, pangayo isang kapatawaran, kag magbalik sa iya. Turn, palayo ay ang sala, no, kag bato na siya. Hambala sa Ginoo, salamat din sa imong paghigugma sa akon. Utod sa inyation, kung ikaw isa kakrasuhanon, na ara ka subong nalulong sa bisyo. Kung ikaw isa kakrasuhanon, na nalubong ikaw sa ginatawag nga sa bisyo, ang Diyos naghambal, balik ikaw sa iya. Kay siya willing din magpatawad sa imo. Because ginpatawad na kita sa Ginoo. Balik na, utod. Ang Diyos malapit na mag-abot. Come, go home. Uli na sa Ginoo. Because, temporary lang kita sa kalibutan. And utod, sinigat yun. Hindi rin naman natapos. ang ini nga programa, kaya din naman makakita ngayon naman kita sa sunod ng Friday, kaya din naman ang iyong kubos nga lagad, Pastor Ricky Calopez and Crew Life. God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dibway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:06 in the morning.
1: Buong tao na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
3: Pareho ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
4: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa atong kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sa kulturang Pilipino.
5: Oras na Pilipinas.

May mga Western Visayas, Negros Island Region, Manila, Pilipinas. And good morning world. Nagpublik ang programa ng Kaupo Dinyo sa paghandog para sa pagbago. Inyong oras na, Pilipinas. Again, it's a Friday morning. Good morning. Kids, ato na tanan, mga suki na ito ng ating pramati, suki na ito ng mga tumalan. Ow! This is Siningaga, kamusta ko mo? Bow, survive na naman ato. Lunes, system nga, huibis. Saan ka damo, mga nagkratabo? Damo, ng mga helikoton. Survive naman ato ang Lunes, system Thursday o Friday na mabiyanan. Isa na lang kadlaw, paway na buwas. Oh, kaga sa mga hindi nakagwanta, hindi absent lang ah. pero kung may kinanglan kayo mo, hindi lang ano yung mag-absent. Importante na iya. Oh, importante na iya. Importante na sa ito na siling adlaw, wala mahimo na ito. Nangichapto, mahimo na ito ng maayo. Kag mahimo na ito ng mga bagay na dapat na ito. Himo, ano? Doko vague, no? But, Dako vague, pero insakto ang maayo kag ang dapat himuon. Ano na ito himuon? Kasi nga lang. As much as we can and as best as we can. Okay? Kay kisabla kung wala na itong ginabutang sa itong mindset. Wala na set ba? Mindset. Wala na itong set ang itong mindset, mga kabiyanan. In doing something, kasi daw sa English pa haphazard ato niya pag-ubra, haphazard mga kabiyanan. Kasi ato pag-ubra daw pakulahaw, wala yung term kasi sa English, you know, pakulahaw kung baga sa ano pa daw last ay kaayo hao ka last ay eh. Wala mo nabutas yung butok eh, ha? Daw mo pariyo pala sa pagdimpla mo sa kape, wala mo na doon panundog kung ano dapat ang ibutang mura magnamit yung kape. Ito ka, daw plus ay ito, daw hindi ka mo. Wala mo yung pranuhan mo, mga timpla. Tangan ko siyang, ano lang ah, duwa lang kaskuk na kalamay kay Tarantia ko. Mabutangan ko siyang gatas, bala para medyo creamy. So, butangan ko bala asin, para medyo may parat-parat. Katisting na mga biyanan. Ha? Kape nga may asin. Sunod na subong. Isa na sa mga paborito ko subong. Ang kape nga may asin. Ang ginatawag na nga sea salt latte. Tam isa pero may asin nga nakatungtong. So, iya nga kaya kisang mag-ubra ka kape. Pagkabula na sa something. Kape po may frother ka. Dito gratong-tong ang asin mga kabiyanan, no? Sea salt ng asin, hindi mo nang ayuday salt ay kay matunaw na doon yun eh, ha? O wala no, kung naplanuhan maayo ang paghimo sa damo na ito mga bagay, ha? Mahimo din dyan na ito isang insakto kag mahimo din dyan na ito with the best that we can, no? Kapin pa kay katapusan na ning adlaw sa work week, pwera na lang kung may obra pa bubuas. Ha? But then most of us, mo ni katapusan ng adlaw sa atong work week, Biyernes mga ganan. No? Mas maayo na, nga nagduk, nagsugod kita nami, at nagtapos kita sa atong niya simana, sa pag-ubra, nga nami man. No? Sa English pa, ginaba nila, finish it with a bang. Ha? Finish it with a bang. Kay man, importante mo no nga aton mula yang ang ano na ganing term man akin yung nalipat man ko ah. Basta o muna sa ang aton kinaobra no nami nga makita sa tao uy daw ko na daw kalain haw ano yung aras siya man ah kay ano na sa mong naghimo na sa mga yung sakto na sa no. At then, mga biyana na, siling adlaw, ano, LCT 12. At then, sa ito, tagsak mga kabuhay bla. Kung maghimo kita sa mga likuto naton, ay dandahan lang. O, hinahinay lang ta. Okay, ang aton Diyos arang hapon. Oh. So, here is our song, mga biyana. Ano, ati kita na siya sa tamba nun. Kay ang Jesus Christ, kita itong simba. So, here's our song, Tek Alam, by Praise.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas, mga kabiyan, alas 7:16. Kamusta man kamuda? Kamusta ang inyong mga hipoton sa silingan tlawa? Anong inyong pamahaw? Okay, sugiri ko. Anong inyong pamahaw? Pamahaw, anong inyo nang ginahigop, ginasuyup-suyup mo? No? Kapi, gatas, Milo, Luya. Kung ano na nang inyong ginasuyup-suyup mo. No? Dun sa Pilipinas, mga kabiyanan, mahilig tayo sa mga brands bala. No? Instead nga ay pangalan natin ng ang pangalan gid bala sang item. For example, so, instead nga mo bakal kaya toothpaste, anong ginambal mo? Bakal to Colgate. Bakal to Colgate, anong nga Colgate? To ang cross up to nga Colgate. So, baka matimpla ka chocolate drink. Ano nga chocolate drink ang ginano na ton? Biskan ano na nga chocolate drink? Milo na ya. Dason ang isa pagid sa una buta sa una ang ginahimo bala na nga kabo bala kay ang galon sang Caltex sa kwarto lang Caltex nga galon ang kabo. So ang kabo ang una sa mga mahilig ta magpangalan sa mga items nato sang mga brands. So for example, bakal ka to, taniba, MSG, monosodium glutamate, ang yun ang pangalan natin, Bitchin. Brand na yan, pangalan natin sa brand. But anyway, mabiyan na, natis na mag-try yun sa mga, kung ano masuriyahan natin sa siningan lawat, ikataan na isang lagan sa itong panahon. Ara sa piya kalinya, si Sir Melvin Fierro para sa ating weather update. Good morning, Sir Melvin, kamusta?
2: Yes, good morning, Sir Jigs. Kaya sa Taranta pala maki-update natin sa pinakulong na kasatun na panahon, October 16, kita to 2026. Parehan niya nag-apikto sa ato ng intertropical convergence zone o kung ITCC na nag-apikto man sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Kag northeasterly wind flow naman, nag-apikto naman sa extreme level zone. Easterly, nag-apikto naman niya sa naminan niya bahin niya sa central Luzon. Ang ITCC sa Gyapon, magadala sa magalugong niya kalangitan, naglapta-lapta mapaulan, kapopilat magkagpaparagug, mag-apikto sa Visayas, Mindanao, Bicol region, Subumami, Marupa. Samtang ay service ang kapito naman niya sa Aurora, Quezon. Maging kasalanan para magwas naman sa mga insulated na mga pagulan, ang may experience naman niya sa Batanes, Kagbabuyan Island, yung dulot naman niya sa northeasterly wind flow. Ang Negros Island region, nakit ng Negros Occidental, Bacolod City, naka-experience kita sa kasalanan para magwasan sa Japon, sa mga lakta-lakta mga pagulan, kapapulat sa Popanagob, labi na sa Kapunanon o kagabi yun, na dulot naman niya sa ITCC, kamang localized thunderstorms. Mahina ito doon sa kasarangan ng uyok sa hangin. Ikan sa namin na nasilangan, ang lagayang probinsya sa kabukusan niya bahay sa ato niya nga probinsya. Ang karagatan sa ato niya probinsya, may kasarangan tutob mabulo-balod. Ang adlaw na punta ka na 5.37 ka mga tulot, na 5.30 karoon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nasukod kita 25 ka maglabot kita 32 degrees Celsius. Update na ito sa atong bukan. Ano nga, Sir Jigs, may lima ka-vulcanic earthquake itang na-record kahapon. Kaya nagalabog, upod na ang isa ka-vulcanic framework kaya nagalabog sa mga 2,445 katinulada sa Gyapon sulfur dioxide sa mga 300 meters ang kataasun sa vulkan sa Kalaon sa voluminous emission na isa drifting to southwest direction. Kaya pabili sa Gyapon alert level 2 ang vulkan Kalaon. Inisipol din Piero sa Provincial Cesar West Production and Management Office ng Lugas Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa iyo.
1: Maraming salamat, Sir Melvin Fierro, sa mga updates sa Sining Aga. By the way, mabiyanan, anong araw ni sa papulod sa bungaw? Nag-curious lang ko, may klase man, may mga obra man, may wala man tasing natawag na 4-day work week. Siya na Carlota, may 4-day work week ta. No? Kung tagal na Carlota ka muli, wala obra sa bungaw. Ang iba niyang mga eskwelahanan, kung Biyernes, dito, half day siya na all, no? Pero si Bukulo, ito wala man, no? Do, may klase man, hindi man naliday. Pero tingala ko kagina ko, tawag siyang dahilan, no? Natamad, siguro man sila kaya ng mga tao. Okay, wala man ulan, daw ka-okay lang man sa panahon, sa chimpo. No? Kapin pa, hindi ganito kalabay sa Lacson. Fully nagidya mga biyanan, sarado nagidya. Halin sa SSS. onwards na as taguro sa may antis guro mag BS Aquino Drive mga kabiyanan. Oh, sarado na da. Oh, sarado. Studyin man ako. Hindi ko sure kung musta. Asta lang guro sa may SSS asta may ano na ganito ang lugar. Mayfair. O daw dira lang guro mga kabiyanan na. Sa may ano na da na street man. 6 11 abotano na. Si may Mayfair. Dira lang guro asta sarado mga kabiyanan. No? So, kung dira ka mo malabay, dira ka mo magi, dira ka mo malusot, ngita na ka mo iban nyo yung ruta, or padulong ka mo sa lapit lang da, especially sa mga nag-obra da, no? Damang nila mga opisina, eh, arandang shakies, arandang opisina sa path cutters, arandang opisina sa path cutters, kapit pa damang nag-obra, no? Arandang opisina sa mga bangko, sa mga insurances, sa insurance companies, arandang tanan. So kung dira ka mo ha, ati ka mo na nakabaluha na it's your annual experience. Annual experience anyway. So, may nga ka, siliwat, no? Itong text 9 sa Gyapon. The same as always, 0998-842-2130. But we have the Facebook live series ni Edlaw. Kag, direct kita ya, mag, kung gusto nyo din mag-comment, comment lang ka mo. Kag, ipa... ibutang nyo lang da, no? Anyway, pagpakin natin si Numbers 3.29 first on our morning, you know, sa bilog nga pa rin mulay pantunyal kay, uy, kapasabed si Alfonso and family man, kay Ma'am Annie ng Supi kay Daday sa Kawayan Baptist Church agad rin sa inyo tanan kay Sir Jan Watas, good morning Sir Robert Isurgon, shout out sa inyo, no? May nga agad rin sa tanan sa Iloilo ni sila eh, sa Miag-Aw. Oh, may nga agad sa inyo sa Miag-Aw. Kay Ma'am CJ, kagay CK Bacornay, may nga agad sa inyo. Oh, kamusta, kamusta? Kamusta? Kay Sir Bibot, Ombion, good morning. Oh, good morning kay Sir Bibot, siling niya. During my days about mascara, rain or shine from PNB Lacson, going to Bacolod Public Plaza, experience during my high school days, dance parade. Subong niya daw butang kung may electric mascara, no? May mga electric mascara, may mga ano, no, malantaw tato sa plaza, wala pa natapos. Sa NGC, wala pa natapos. Dua ka to, eh, ga-obra na, subong untat sila obra, bro. Ha? Kung lantawon mo na sa pila ka, dua ka to, eh, almost dua ka to, eh, ga-obra na yung mga binanda ko. Makapamangkot ka, ha? Amo na yung naobra lang? Damo mo ko na untat-untat eh. Damo mo untat-untat. No? Well, na-storyhan na nato na di. Kabudlay mag... Kabudlay mag... maglantaw. No? Kaya kasakit sa mata magtulok lang. kasakit sa mata magtulok. Oh. Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Ma'am Eleanor Doresa, kay sa bilog nga Panimalay Doresa, good morning sa inyo. Sa bilog nga Panimalay Ambida, Pastor NN Ambida and family, may ngaga. Kay sa bilog nga Panimalay Kaskalya, no, sa Batangas. Sa bilog nga Panimalay Piscadera, good morning sa inyo, tanan. Oh. Kay Ma'am Sharon Bayona, mayong aga, ma'am, may ngaga. Siling nga nasa Jihari kami sa imo, daw. Doon eh, nyo ko, ano, the clown. Siling-sing kilala ko. Ako may problema ko, kung pumati, lagi ko siya mo. Ginihimo mo po ko ba, ano ba, stress reliever. Okay mo na, stress reliever. At least yan, makaparelieve ka ta sa juta yung stress. So, amo na nga, tundi ka daga. Sa Jihanay lang, oh. Sa Jihanay, ugtas gamay di, ugtas gamay to. Istorya sa mga problema sa Pilipinas, oh, kag yung most important din, oh, matis po doon sino. We have everything, mga kabiyanan, no? May jute nga pangakikisa. Kapin pa sa mga pasaway ng mga driver, no? Mga pasaway ng mga driver, may jute nga reminder, oh. Yeah? Aral na din sana. Sir Jules, good morning. Oh, isa pilong nga, Divina Gracia family, Vallejo family, Zamora Morana, Sir Cole families. Si Sir Prince, sa Bible Center Church family, may nga sa inyo ito na. Okay, Sir Alberto Norbing Loreno, may nga gagid doon sa Talisay, sa mga taga Talisay City Zone 15. Good morning doon sa inyo. Sa bilog nga Panimalay Loreno, maayong aga sa inyo. Bilog nga Panimalay Mitano, oh, maayong aga doon sa inyo. Tanano kay Brad Randy, kay Brad Chad, kay Brother Jonathan, oh, mga kaopdana ni Sir Alberto. Good morning. O sa Panimalay Llamas, Panimalay Hagulino, at sa mga pumuluyo dara sa Hope GK Kabatangan. Good morning, good morning. Ma'am Teresita Juliesa, from Barangay Concepcion. Oy, good morning, good morning. Kay Ma'am Alicia Garcilan, no? Maying aga dara sa inyo. Kay Ma'am Esther Puerto Acosta, good morning. No? Kay Sir JR Mainit Rihon. Kag sa duwa ka anak ni Sir G.R. sa Bangga Tutong. Ah, Bangga Tutong dos sa may Barangay Pilista, Mr. and Mrs. Arlene. Kag iya husband Ernesto Espilita. Kag duwa nila ka mga kabataan. O si Jeb Jeb kag Kadmiel. Uy, maayong good morning sa may Bangga Tutong. Lapitan na yun ito, no? Sa may East Homes kami, sa may Bangga Tutong sila. Mga pila lang kalakak. Ma'am Corazon Estilloso, maayong aga gid do kay Nanay Virginia Arabilo, o kag si Ma'am Delial Similiano nga naga birthday sa sidinga.
3: Happy birthday!
1: 66th birthday. Oy, kanami gid no. Nga ana blang katutob si Ginoo blang ma-celebrate na to. Nagid ha. Kay Ma'am Delial Similiano.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday dra. Okay, Sir Robel Iscuminan family, kay Ma'am Vega, kay Nanay Lumen. Good morning. Sa sila ni Sir Jules, starting from South Capitol Road to Lacson, B.S. Aquino Drive. Ah, muna galing sarado, sir. Okay. So, maayuman nga si Sir Jules nga. Ito nga nga Batikan nga driver dari sa Bacolod City. Nagliga gali, nakasulod ni si Top 10 sa... mga nami ng mga drivers ang Maxim, you know, pero pakain natin yung video. Kamusang ano, itawag na si Sir Jules. Ato mga kamiyanan, dara sa Himamaylan, no? Sa bilog dara ka kay Nanay Lit, kay Kita Tay Lit. Good morning sa inyo. Sa Panimalay, excuse me, sa Panimalay Castro Nuevo, kay Nanay Elsa sa EB Magaluna naman. Lupat-lupat. Mami Chilopson ng family, kay Ma'am Sonia Aguilara ng family, kay Ma'am Rima Joy Hitchinova and family. Oh, good morning sa inyo. Sa bilog nga pa ni Malay Hitchinova. Damo ni mga Hitchinova dali sa Bacolod eh. O Bacolod kayo sa Iloilo. Nagadamo rin sila. Ma'am Elvi Boris Salvador, maing aga. Kagay... nang Nanay Gloria Bilyones.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday! Oh, greetings from San Enrique Grace Baptist Church. Oh, mayong aga gidra sa inyo. Oy, sa ato mga kabiyanan, dra sa DSB, sa Don Salvador Benedicto, mayong good morning dra sa inyo. Kumusta ayhan ang inyong mga farms dra sa DSB? May pipila na itong mga kabiyanan ng mga lugar dra sa Negros, dra sa Negros Occidental, mga kabiyanan. Oh, Negros mismo, NIR, nga reportedly, no, naka-experience na sing El Nino, mga biyanan, no? At least 13, mga biyanan, ha? 13 ka mga LGUs dali sa Negros Occidental, mga biyanan. No? So, kubudlay, no? Kay di, El Nino, eh. Di ba na mapunggan, eh? Ha? Di ba na muna gani, nga... Tiprano pa lang, baka lang mo baldi. O si San Carlos, Tubuso, Don Salvador, Escalante, Cadiz, Sagay, Moises Padilla, Inigaran, Isabela, La Castellana, Kawayan, Ilog, Kabangkalan. No? So, muna yung mga apektadong mga lugar, mga kabayanan, dito sa Bacolod City, hindi masyado kay nag-aulandi. Nag-aulandi sa Bacolod City kadahapon, pero sa ibang mga lugar doon, wala agad nag-aulandi. Ha? Wala agad nag-aulan. So, ara na ang epekto blas ng El Nino. Bitak-bitak na ang kapitak-bitak na doon. Sa Escalante, may nakuhaan picture. Bago lang sila nagpatanom, pero mala na, ilang na duta. Nagbitak-bitak na. Hindi, kanugod lang niya. No? It's a perdi na. No? perde na kay hindi naman na puwera na lang kung mag-ulat tulo-todo bala for or pila ka adlaw or mag ano kung amo ni kabitak ang luta ya perde mapatay na lang ni mga pananom no or kung magtubo magani wala niya ang ilay ng mga rice hall ang ginawala unod ni rice no? So ano lang ano natawag niya man opo ano wala basta wala unod ah mo muna sa no kay pasi lang mo op ano opa mo pasi lang pagbukas mo wala unod kay ti syempre wala na tubigan eh no muna mga problema sa bong so agud nga ma ano naton ang aton yung epekto sini I think pwede tayo makapangayo buling no galing kay subong nga kadamo issue sa aton na gobyerno mas ginauna pa nato ng impeachment yan eh, kaysa damo ng mga bagay sa palibot nato. No? In fact, no, samtang sako kita sa debatihay sa impeachment, nakalusot ang ilang budget. Na wala may damo na mangkot. Nagsulo na 7.2 trillion na kapiyan na ng budget nato sa 2037. Ang buot kung pila lang sina ang matupa dito sa Pilipinas. No? Pila lang sina ang magtupa diri sa aton nga pungsod gid no nga magamit si Jacto nga paggamitan nga nagligad ha I don't know no kay if you remember sa linggo nagligad may ginhatag ang nagloan ang Pilipinas ha nagloan ang Pilipinas mga kabinan sa World Bank ha for electricity okay. So, I don't know kung anong natong natabo sininga loan man. It's $1.02 billion, mga binan. It's a financing package from the World Bank Group. No? San June pa ni eh. No? And ininga loan, mga binan, is under the Second Energy Transition and Climate Resilience Development Policy Loan. Ha? Agod ko nung mapanubo ang ato niyang electricity costs kag... mapa-advance ang clean energy. E mo ito kung saan ito naman batyagan ang epekto sining $1.02 billion nga loan. That is, $1 billion lang gali ang loan. Ito ko gamay mas ang $1 billion. pero $1 billion is $1 billion. Abot lang kung nakauyat ako mga kabiyanan sa isa kamilyon. Ako wala pag-igok. Ito ba lang nauyatan nyo bala? Physical bala? Oo. Okay, kung gitso ko mo, kung may mga negosyo. May iba niya mga businessman na ito, nakauyat na eh. Oh. Pero, abot lang, ang $1 billion, ano ni Kadamol, nagligad, gin-describe na sa ano eh. Ito sa ilang flood control cases mo. Gin-describe, ano Kadamol, ang $1 billion for 1,000. Oh. $1 billion, I mean. Oh. But this is not pesos, but dollars. $1.02 billion. This was a loan from June 2026. Ambot kung saan na ito ni mabatsyagan, kay as of now, taas pagyapon ang presyo natin sa tanan natin yung mga korinti, mga biyanan. Ma'am Rebecca Julian, mayang aga. Kay Sir Rodolfo Jorge Rone Biato Renante Viajidor sa Rio Vista Fundamental Baptist Church. Ma'am Emeline Sulanya, good morning, man. Opahon, oh, muna siya. Opahon, salamat, ma'am. Pag patracer mo, pag pagaling mo, wala ka bugas mo kuha, kaya puro lang upahon. Anyway, mga men, ang City 35, at isang praan, mati kita na siya ito na papahang sa sinyala. Don't let the giant define your God. Sometimes, mga men, we are facing giants sa itong tagsatagsang mga buhay. No? In Samuel chapter 17, 1 Samuel chapter 17 verses 1 to 50, di rin ito makita ang story ni David. Now, the armies of Israel at this time and the Philistines, mga kabiyanan, nag-atubangay sila. They are having this face-off. No? Now, from the Philistine camp, diri nagwa ang isa ka dako nga warrior in the person of Goliath. No? And this was the warrior nga nag-challenge ang Israel on a daily basis. Okay? Nga magpadalaman sila sa ilaman nga kung sino man daw ilang warrior eh, 'di ba? If you watch the movie Helen of Troy or ano na gani, Troy. Yeah. Amo to si Achilles kag sino tong kontra niya. Amo na ginahimo nila eh. Ha? Instead nga magbakbakanay sila, riktada, oh, patyanay, piyak na grupo, ginahimo nila, gapadala sila sa ilang na champion. I mean, sa ilang hero, sa ilang champion, sa ilang warrior. The cap of Philistines came up with Goliath, nga perti kabasko nga tao. In fact, ang description sa Bible, si Goliath, higanti. For 40 days, mga kabiyanan, 40 dias, si Goliath, gintaunt niya, ginpahog niya ang mga Israelites, adlaw-adlaw. Kagadlo-adlaw na batian sa mga Israelinhon ang iyang pamahog, no? Ang iyang pagyagota sa ila, no? Ang iyang pagpakanubo sa ila, batian nila tanan. No? And as the days went by, fear kept them from responding. And then one day, nagabot si David. No? Isuko rin siya sa yamay nga idulong nito sa iyong mga magulang, kay iyong mga magulang, army. And if you know the story of David, si David, siya na yung pinakagamay sa ila panimalay. In fact, tungod sa iyang status sa panimalay, ang hinatag sa iyang duty is to watch for the sheep. Okay? So to make the long story short, David arrived at the camp. Hindi si soldado, wala siya na train, nagkadula sa dito, agon magdulong sang provision para sa iyang mga magulang. But when he heard Goliath's words, mga kabiyanan, pwerte ang iyang emosyon, ang iyang reaksyon. He was troubled nga ini nga Pilistihanon, nga nag-defy sang army sang buhi ng Diyos.

ni David na magdaw. But then David remembered how God had helped him protect his father's sheep. Halin sa leon, halin sa mga oso. Huh? And he believed that the same God na nagbulig si Esau na would help him and could help him kung kontraho niya si Goliath. So, isusa. No? Gusto niya ginmagbato. So, ginpatawag siya ni Saulo. Siling ni Saul, okay, iariyaw, suksok ni armor, suksok niya, bugat git. So, he refused the armor and went forward with his sling and 5 smooth stones. Now, si Goliath, kanako ang tao, di espada, ang ipagsalig ay ara sa armas niya. But David came in the name of the Lord. Now, so una mga mabiyan, hindi ko maintindihan kung paano ang sling kagang bato makapatay sa isang tao. Now, sa sinin ang mga tinion, nga ang YouTube wala, ara na nung, no, i-search na wala, slingshot, makapatay gid manggali. Ha? Kung kabalo ka lang, makapatay gid manggali. Okay? So si David, ginbutang niya ang bato sa iyang sling. Gintiro niya si Goliath in the forehead. The giant fell and David defeated him. And his victory was not a celebration sa natural strength of David, no. It was a testimony sa gahom sa Diyos kagsang pagsalig ni David sa ato ni Diyos. In 1 Samuel chapter 17, verse 47, siling ni David, "For the battle is the Lord's." Now may mga leksyon kita makuha at mga biyanan. Kisa nga itong kadlok na gatubo when we focus only on the size of the problem. We see the problem, we think of the problem, and then we are overwhelmed. Now we are being overwhelmed with the problem. Okay? Muling kaklatubo, pirmi sa itong gabuhi. Okay? So, look at the Israelites. No? Naglantaw sila, natulog sila kay Goliath, nakita nila kung paano kaisog, paano kadako, paano kabaskog si Goliath. Kagang nagsulod sa ilotok, hindi na ni kaya. Ha? But then si David lain eh. David looked at the same warrior, at the same Goliath, but remembered the living God. Ang mga kisang mga biyanan, nga daw ka-overwhelmed sa aton balahaw. Because we think of the problem and then we think about ourselves. Okay? Normal occurrence sa aton kabuhi. We look at the problem, then we think of ourselves. Kaya ko ni balahan. No, hindi gid kaya. Doon ka imposible gid. No? Pero may kinapanumdol natin eh. But David, lain niya perception. Nakita niya ang problema, but he never thought about himself. He thought about God. Ha? Gindumdum niya ang Diyos kung paano siya ginbulingan sa Diyos. Oh, naperdi ko gani ang leo, naperdi ko gani ang uso. Ha? But it's not about me, it's about God. Ha? Okay? So the difference was not that David failed to recognize the danger. Ara, may danger, may peligro. Ha? But he simply refused to make the danger bigger than God. Okay? Amunin o nagadominar yung problema sa tukubuhi, kaya amunin baliktad ang ito nga ginahin mo. But if you do it like David, though, yes, may peligro, yes, may kakulba, yes, may kadlok, yes, may kabudlay, but we know we can, because God can. Ikadua, past faithfulness can strengthen present faith. That's why it's very important to remember God's goodness. Na? Amunin ang hambal David, in Psalm 103, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." Sabi niya, "Do not forget." "Bless the Lord, O my soul, and forget not." Sabi ni David in Psalm 103. All the benefits nga nakuha ni Molin sa iya. Because this is a very important thing para kay David. No? Paano siya, paano nagtubo iyang faith? Yeah? Because he knew that in the past ginbulingan siya sa Diyos. He knew in the past may mga imposible siya ng mga bagay nga nahimo, hindi tungod sa iya, kundi tungod sa Diyos. Imagine just a young boy, just a little boy, na perdi niya ang leon, na perdi niya ang bear. Sino man nga bata man ang makaperdi siya ang leon, kag bear man. But then he did it with God's power. Yeah? Dumduman ni David kung paano ang Diyos mo nagbulig sa iya dito sa fields. Yeah? Kaya gining ang mga experiences mga kabiyanan ang muna nagatag confidence sa iya sa pag-atubang kay Goliath.

No, botas. Ya. Kisah mga biyanan, may amnesia te. No, selective amnesia. Pagkabot sa problema, pagkatubang ito sa problema, nalipat na kita kung paano kita rinbalikan sige mo sa una. No. Kabayang may mo na ito ng instinct, no? Pagkatubang ito sa problema, aso, na gani. Ha? Nalapuwasan ko ito gani nga man yun. Nalapuwasan niya nga man yun. No, ito ibaligan kami ang gapon sige mo sa buong. Oh, amo lang mindset ni David. Number three, you don't have to imitate someone else to serve God faithfully. Now, ang gini mo ni Saul, mga kabiyanan, kay David, ginatag niya ang iyang armor. That was the armor of the king. One of the best armors existing in that camp. Ha? Huh? Now, pwede kita ni, suksok ko ni David, no? Na okay, na, namay tayo tulukong si David, o ano man. Ha? But David was not accustomed sa pagsuksok sing armor. Ingamit niya ang mga tools na nabaluan niya kung paano gamiton. Now, sometimes sa itong kabuhi, we think we must have other person's abilities. Kung kabalo lang ko, kariho lang ko tani kay Emunio. Kung tani, may kwarta lang ko. Kung akong personality, pareho lang kay Emunio. Kung tani, aral ko sa muning position. Lain kita ni matabo mo. Sometimes, we imitate someone else. Or we want to imitate someone else. But you know what, si David lain eh. Sika, hindi ko sina. Ha? Ang muli na gamitin ko, mga nabaluhan ko lang gamitin. Ha? You know what? God can use the gifts and opportunities nga gin-entrust niya sa iyo. Hey, does that mean nga, hindi ka na pwede mag-learn sa iyo? No, you can learn from others. You can seek wise counsel. You can prepare well. But do not assume that you must become someone else before you can do something else sa imong kabuhi. Number four, the last. Courage means acting faithfully despite fear. Now, I don't know, no? But I am certain that when David faced Goliath, tukulbaan siya. Tawo siya eh. Hindi pwedeng, hindi ka makulbaan. You are standing there, you are looking at death right in the face. magsala ka lang jutay kay Goliath, patay ka kid. I am sure si David nakulbaan. Okay? Pero ang kaisog ni David was not simply a feeling. He took action naman. Tungkol sa iyang pagsalig, pagtuo sa Diyos. Always remember, abiyan, that faith is not always the absence of fear. Sometimes faith means doing what is right even while we feel afraid sa itong mabuhi. Okay? Isa, nakulbaan kita magkomporta sa mga problema. Isa, nagapangayag kita bully. Sometimes we admit our mistakes, we set boundary. Or kung ano mang ginayin mo natin. But the important question is not whether you feel fearless. It is whether you will respond with faith, wisdom, and obedience. So siningat lang mga biyanan, identify the giant na ginatubang niyo. Mabudlay man ito bangon, mabudlay man pertihon, but then we know that we can because God can. Alas City, Quartay City, mga biyanan, at isang mga palay mamahal. Malakad rin! Babalik pang oras na. Peace.

0: Traffic rules are made for safety, order, and convenience. Do your part in the community. Be a law-abiding citizen and help bring order in the streets. Order in traffic will benefit everyone. Take your ride in loading and unloading zones. Just a friendly reminder from the Bacala Traffic Authority Office, KBP, and 1233DYVS.
1: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Humili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaan, basta sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
3: Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Maraming paalala ang Biblia sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat. Sa New Testament ay ikinwento pa nga kung paanong nagpagaling si Jesus ng 10 ketongin. Ngunit sa 10 ay isa lamang ang bumalik sa kanya upang magpasalamat. Pagpapakita ito na marami talaga ang mabilis makalimot at hindi sanay na magpasalamat. Kahapon ay ibinigay ko sa inyo ang unang 3 tips sa pagkakaroon ng culture of gratitude sa ating opisina. Let's complete the acrostic thanks as I give you the last 3 tips on this topic. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Thanksgiving should be articulated. Kailangang ipinahahayag natin ang ating pasasalamat. To be thankful at all times, we need to think of the good in every situation, have Thanksgiving exercises, and appreciate what other people do for us. Ano pa ang dapat natin gawin para maging bahagi ng kultura sa ating trabaho o negosyo ang pagiging thankful? N is for name specific blessings that you are thankful for. Mahilig tayong magbigay ng blanket apology, pati na rin blanket gratitude. Yun bang kapag humingi tayo ng patawad, ang sasabihin natin, "Sorry sa lahat-lahat ng atraso ko sa iyo." Kapag naman nagpasalamat, "Thank you sa lahat-lahat ng kabutihan mo." Like an apology, your thank you will be more meaningful and effective kung ito ay specific. Ano ang regalo, tulong, serbisyo o biyaya na ipinagpapasalamat mo? Pangalanan mo ito isa-isa upang masanay at matuto tayo na i-appreciate ang maraming pagpapala na dumarating sa buhay natin. Name specific blessings that you are thankful for. K is for keep realistic expectations. Minsan, ang dahilan ng kawalan natin ng appreciation sa mga ginagawa ng iba para sa atin ay ang sobrang taas at unrealistic expectations na mayroon tayo. Ibinibigay na ng mga kasama mo sa trabaho ang kanilang best pero kulang pa rin ito para sa iyo. Hindi ko naman sinasabing babaan mo ang iyong standards, pero ang tanong, makatotohanan ba ang expectations mo? At panghuli, S is for selflessly serve. Kapag naranasan mo ang hirap at pagod ng totoong paglilingkod, you will have a better appreciation of the efforts and services that other people do. Hindi mo susungitan ang crew na nagkamali ng kuha ng order mo kasi alam mo ang hirap na pinagdadaanan ng mga working student. Hindi ka magrereklamo kung medyo hindi ka nakuhang ngitian ng isang sales lady kasi nauunawaan mong maghapon na siyang nakatayo at pagod na. Sa halip na magsungit at magreklamo, hahanap ka ng paraan para ipaalam sa kanila na naiintindihan mo ang hirap ng trabaho nila dahil nararanasan mo rin iyon. Magiging mapagpasalamat ka sa trabahong ginagawa ng iba kung ikaw mismo ay nagtatrabaho at naglilingkod. Selflessly serve so that you will also be thankful when others serve you. Hindi lang salita ang pasasalamat. Thanks should be part of our work and lifestyle. Think of the good in every situation. Have Thanksgiving exercises appreciate what other people do for us, name specific blessings that you are thankful for, keep realistic expectations, and selflessly serve. Six simple tips to create a culture of gratitude in your place of work. Yan ang ating pro tips para sa araw na ito. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro tips. Maayos na pagtatrabaho. Mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod. The sweet voice of salvation.

0: Público. Oras na Pilipinas.
1: Hello, welcome to Oras na Pilipinas. Ang 8-2 mga kabiyanan. Kamusta? Ano ang latest? Ano ang latest sa inyo? Okay, Ma'am Merly Lumawag. Mayong agad sa inyo. Ito na, ha? Good morning na kay Ma'am Maria Teresita Teresa. Teresa. Akosta. Good morning kay Ma'am Lucita Aligrado. Oh, sila niya, no words to say na lang, why we worry if we can pray. Is power, God is powerful. Oh, we can trust and obey lang kita. Oh, salamat kay Ma'am. Kay Sir Raymond Inilog, mayong aga. Oh, kay Pastor Ronnie Francisco, Pastor Jan Mark Mungkal. Sa kay Pastor Raymond Inilog sa gago pa papamatigin siya po. Sir Danny Petroso, good morning. Kay Ma'am Emeline Solanya, good morning. Sorry na kita mga biyanan sa unang bayan sa ating publiko. Isa sa mga maugong, mga bati-bati ng mga storya sa bongko. Sino ang mabulos sa Vice President? Pastor Joey Gutierrez, good morning. Sino ang mabulos sa Vice President, mga biyanan? Nagligan, ipamangkot ang palasyo kung sino, kung ma-impeach si Vice President Sara Tidrolan daw ko daw. Daw ma-impeach na siguro ay. Anong lantaw nyo? Daw ma-lantaw ko daw ma-impeach na siguro. 14 kabilog na ang majority, mga biyanan. The Senate President and the presiding officer, pwede na sila makabotar, mga biyanan. Istoryahan na karoon, ha? Then, ganyan pamangkot ang palasyo. Sino mabulos kay... Vice President Sara Duterte in case nga ma-impeach siya. Okay, may mga bulu balita, mga biyanan. May mga bulu balita nga ang ginalantaw kay ginatulok nila nga magbulos kay Vice President Sara Duterte si Boji, ha? Si House Speaker Faustino Boji D. III. Amo niya ang mga bulu balita, mga kabiyanan. May mga